0: Muito se atelha, mas também com a alimentaria, a Rádio Moçambique, emissora provincial e a Gaza Ancaringa, que há 5 horas e está até 20 minutos, e com a velha Michu Nene, o Agutala e Mati Macho Nene, que vão ir a volar a Vicla, o Anala Tantiro, e lá o Slaveca Cai, com a Itala e Bonga, e com a Longoloca Animinterli e a Rádio Moçambique, a Gaza. E 5 horas na 45 minutos, está Tani, Mati Miasico, 6 horas, está Vani, Jornal da Manhã, que fica 8 horas na 10 minutos.
1: Muranzio, a conhecer?
2: Mani?
1: Ainda já com ele. Mana waina.
2: Ah, certo. Gogui. Baba, isso é lava.
1: Mana waina, e já dele?
2: Angadi tu quase governanga. Ei, não pensa só com a Zedzedzi.
1: Aini, a Zedzedzi.
2: Ah, já, na cona a Zela.
1: Pela lejuxine mango.
2: Ah, o gato lhe simpimbra. Gogui.
1: Anzi tu lisimpimo, leswi kombisa swa ku dzedzedzi.
2: Nga nyima kokela ka dzongo ku veni ntlango gama.
1: Kambe murhandziwa.
2: Ei ba, a ku lava ku tima TV swoswi.
1: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xine xinga ni sima ngopfu.
2: U tomila n'wana wa mina, li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
1: Hi xileswo, a hi fambi swoswi mutini wa udawu.
2: A hi fambi, ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku yi mana nga wina ntlangu lowu.
1: Kata.
2: Nkata, a hi fambi, nkata, a hi fambi.
3: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketa xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya.
4: Nxavisi, ndime, mfuyi, u navela ku kulisa dibindu da wena?
5: A wu wa mukhandli wa ku paluxa dibindu da wena.
4: Palusha mtengo wa wena hawa Radio Msambiki nzo provinciali ya Gaza au hangalisa ku mithumu ndani ka watsema district.
5: Lavetela mithumu ya ushavisi ya Radio Msambiki. Amaneka ko msanaka shkola sekundari ya Jwankishisano Bayros ndani kambimo ya inene ya mithumu. Kambi, ungasikota kuveni kulavetela didavileta ya ushavisi ya Radio Msambiki kukona hawa katikunga 87-05-67-57-4 Umbe 86-53-94-018.
4: Singatangu hafuhi, imali ya idoti yoi tumisa kwa upalusha dibirida wena, hawa Radio Msambiki, unambitilaya.
5: Nibwele ditsuri. Na uwe wangu chani loko nchipalusha dibirida mina, kumbe mitumoya mina Radio Msambiki.
4: Uchipalusha dibirida wana kumbe mitumoya wana hawa Radio Msambiki. Kima hakuwa mitumoya wana uziwa nguwa tuwavangi. Nikatona, nguwa uangetela ku nomboro ya maklienti nguwa vana kuingisa nukutziva mua chitolucha wana kumbe ukhalu uo lunda kudibirida wana umane kukona wadika makhali wa hambana hambana.
5: Sini timani, nitolovela kufa radio, nishuwa mbomba, nguma bindo, o hambana hambana.
4: Ina, ukuwa kutala kavanya mabindu, batsunge telungu hafu uhi kwa vatapalu sha mtengu wa wona, hawa wawe la kumbuisha mungu.
0: Akunene lekula letela mintiru ke ya Radio Msambiki ungashu kote kwa upakamisa ne kupalusha abinzula wena, aka mingarili inga kayona ya lembe. Inge ya sufeni ke kavatongwa ni nkwa wa ishimu ya misawa, na mutlalisi kula wona, valumuka makismusu.

0: mngani wa hina Tinito loyi a nga le kariya hi pangalata na Glory Mindset hi ta mi kuma mahlweni i nkarhi wa ku va hi ku fikisela a matimu ya siku hi ku Samsambiki le ka 5:45.
1: Matimu ya siku. Kajunyo il siku kulungelu waka al siku lansongwa nishimu shamatiku hinkwawo ya misava.

Siku la 1 June lingene ka matimu zaku ka nyimpi ya umbiri mseveni hinkwayo la nhla yikulu ya vatsongwane va luzeke vutomi ave June wa lembe la 1943 ku sanguleke vukhinyavezi la ku tshisa ka vatsongwane linga endliwa hi mfumo wa Nazi u nga rhangeliwa hi Hitler ku fambeni ka nyimpi leyi ku ve ku hlaseliwa nhla yikulu ya vatsongwane xipimo xa 2 million ku tala ka nhlayo leyi a va tirhisiwa ku va ku endliwa a ku xopaxopa a vutirhisi la mirhi hikulani ka vuringisi leli nhlayikulu ya vatsongwani hi leyi va nga ve va luza a vutomi kasi van'wani va tsemeke a swirho ndzhaku ka nyimpi ya vumbirhi nhlayikulu ya vatsongwani matikweni ya ku tala a va tlhangana ni swirhalanganya swikulu swinene hikuva ku ni ku kala ka mintirho ya vudayi hi lembe la 1950 nhlangano Federation Democratic International de Jumlerish u veke exikombelo ka nhlangano wa ntwanano wa matiko ku va 1 June a va lisiku la ntsongwani matiko a nga swirho swa nhlangano lowu ma bohile ku va ntsongwani a fanele ku va a hloniphiwa na nga cuvukiwi nhlonge lixaka ukhongeli ni swin'wana swi nga yavanyisaka.

alikari hi pangalatiwa hi tini tulana loko ha hidrala leswaku avana va fanele ku va khomiwa hi ndlela yinene. Valikari va kombiwa rirhandzu, valikari va hukareliwa leswaku hakunene va kula hi ndlela yinene. Ku nga le khale Mozambique hi ta va hi le ka 16 horas loko hi tatani nongoloko Journal de Manhã, interessante na Antena Nacional.

0: Kaga, mwingisetwa radio Mozambique, msoro provincial di Gaza, hi humandumbeni ya swiyilayila ni uchava ingena ntsindzeleni wa uTV radio Mozambique, msoro provincial di Gaza, la hi nga ta kha switsana swa uTV mayelano ni ta vudaho. Xa ku sungula ke hi nga ta xi kuma i ntlhamuxelo endzhaku hi ta kuma maendlelo ni mafambelo ya vabyelana ro karhi. Namuntlha murhambiwa wa hina ke a nga baleki a huma eka ndzawulo ya ta vudaho, dokodela Liana Tativula Havitu, luma humaka kona ni leswi a tirhaka swona aka ndzhawu leyi. Oyohoyo dokodela.
1: Kalmama. Avitu mi Liliana Merkmundi, ni tirhaka muntoda wa Marengwa B ka xipfalo lexi Apencede.
0: Apencede lweyi tlhamuxela yini? Ku laphiwa vuvabyi muni, ku endliwa yini?
1: Aka penseteni daha a mavabyi ya maphapho principalmente leli hi vitanaka hi tuberculosi. Hi ko hi landzelelaka mavabyi lawa ni ka lava va taka na va ku vo khohlolela va twa swin'wana swa ku karhateka hi ku kuma moya. Hi ndhawu ni hi landzelela na hlota mavabyi ya tuberculosi principalmente hi ko hi le xidaka ka xifalo leswi.
0: Hakunene. Kama swa ntombi leta kona ke mukisela ku tshembeka dokodela Liana Mundi a tira ke ka ku sencha hambini ku lapha vuvabyi rana bya ku hambanahambana bya ku yelana ni ku hifemula. Dokodela, loko ku fika nkarhi wa ku hi titimeta na yi humaka ku hisa, loko ku fika nkarhi wa ku hisa na yi humaka ku titimeta, ni loko hina va ku rhandza ku famba vusiku kumbe hi tirha vusiku hi kumanyana ni moya wa ku hambana, tolavela ku va kule ni ku khekhera nun'wini kumbe na ku khekhera laha ka nkolo ku dzukadzuka miri. Vuvabyi lebyi hina hi ximunhu hi byi tivi ku byi hambanisa, i vuvabyelana muni byi nga kona tivekaka ka n'wina va ta vudaho byi yelanaka ni ku kuma ku pfumala kumbe ku karhateka ka moya, maphapu ni swin'wana swilo swa le ndzeni? Hi nga hi xametela mavabyi lawa mi ma kumaka mi ma sechaka.
1: A mavabyi lawa hi mavabyi lawa principalmente ma humelelaka nkama wa ku nghena xirhami se ka hina ka ku munhu wa ku o wetshemulela a ve ni nkhuhlwana principalmente munhu a fika kwa mintwa nkhuhlwana swoswi ikambe ku u twa hi a ku ha no khohlolela ni humesela mafina a ndzimba mi wo hiseta principalmente swi huma nkama lowu. Nakona ku na mavabyi man'wanyana ya ku masungula hi nkhuhlwana soke a ma helikolana principalmente lexi ngo i pneumonia, tuberculosis ni lava nga ni mavabyi ya ku hefemula hi ka u twaliwa ka wo hi ngo i asthma. Munhu a twaliwa ni mavabyi lawa se kama ku titimela swa humelela ku ye a ve ni ma-crisis ya ku kala moya ku a nga koti ku hefemula ben.
0: Hi xiputukezi swi thyiwa ku sundwences respiratories. Tixakaxaka munhu ti nga kona ka vuvabyi lana lebyi bya madwences respiratories, laha se hi vulavule hi xifuva mi nga teyi asthma, mi vulavule hi nkohlola mi nga teyi tuberculosis, lawa man'wana yo tala yo yelana ni vabyi lo leliya wa hiya kona.
1: Ala ka mavabyi laya hi nga kuma lexaku i resfria du comun ka ku for example u huma u nga ti u nga dlokanga bena ku ba xirhami hi ntamu se u sungula ku huma mafinafina u sungula ku hisetanyana. Swin'wana leswi nga na swo i gripe ya ku mavabyi lawa mama yo hi xitsongwatsongwana xa ku hi xi vitana hi virus. Ku na lava na vona va nga ni mavabyi ya sinusit ya ku twaliwa o podi va makumi hi ku famba ka malembe in town ka mavabyi lawa ya ku hefemula ka ku kala moya podi se hi nkama lowu wa ku titimela o qualquer moment ya ku a kuma ni puwera a kuma xirhami hi ntamu a tsakama se munhu loyi a sungula ku vabya hi lexi vitanaka hi reniti.
0: A vabyi lebyi byi nga susa vutomi bya munhu?
1: Li nga susa ima swi lava ku munhu loyi a kota ku a nga landzeleli mavabyi poda sungula ku ve ni nkhuhlwana nyamuntlha se loko for example a famba xibedhlele va mugo swa ku a phuza be mati phuza ki ni leli tivhikeleli ku a mavabyi lawa poda swi sungula na swi no hi ni nchumu xa xitsongo se munhu loyi a nga landzeleli ntamu a ve ni lexi vitanake sober infection bacteriana ka ku ku nghena a xitsongwatsongwana xin'wanyana xa ku tika se xi tikisa mavabyi lawa hi ntawu loyi poda dzemvolvhera lexi ngo pneumonia, tuberculosis se mavabyi lawa podi ja ma mu dlaya hi kona. Hi ku for example loyi a nga na pneumonia poda gama ve ni lexi vitanake sepsis o sober infection bacteriana se a mavabyi lawa ma nghena ka mzimba wa yena handle ka ku ma vela ka maphapu ma sungula ku nghena hinkwako ka mapatu ya mzimba wa yena se ma fetela ma-organs ya important
0: nga swirho swa le ndzeni swa ku tika ku fana ni xivindzi ku fana ni swin'wanyan'wanyana. Hakunene dokodela, se hi vulavule hi reniti hi tlulelile swo swa hili
1: ka resfriado comum o leswi va ngo i grip
0: hakunene. makona mavanwa mavabyi mavangiwa kala hi ku cinca loko ka nkama kumbe ku titimeta hi nga makumaka ku ya mahlweni
1: makona maxika lawa ya principal ma humelela ka laha ka hina hi lawa hi ngo i respiratory dukomu gripe rinosenusiti pneumonia mas i amavabyi lawa podi por exemple munhu a sungula ni khuhlwana se wo mafambe kukule kuka hi nga landzeleli tratamento leli va hi gwelaka xibedhlele hikuva hi mavabyi hinkwawo ma lavaka ku munhu a teka a makinina por exemple resfriado comun munhu po famba xibedhlele se hi to fika ku a phuza be mati pode ku nyika parastamol hi mhaka ku hisata ka ndzimba hi ku twa ku vava maxinauki a laha ten ku huma ni kinina la likulu lako hi ku hi lexi hi ngo i resfriado comun hi mhaka xirhami ni gripe nakona intawu ine ku nyika makina ya ku u nga twi ku vava ntamu a hi ku mavabyi lawa ku na lexi ngo i kinina principal la ku tratara ni tratara masinage sintoma xika gripe ka resfriado comun agora loko u nga landzeleli hinkwaswo leswi for example swi piyorala swa ka mapneumonia ka matuberculose ka mabronchiti hi ko hi lavaka ku hi ku nyika kinina lin'wana maswi nakona ka gurupu leyi na hini na sinusiti rinosinusiti na pharyngiti maxi hinkwaswo swi ka mavabyi lawa ya nkama lowa ku titimela se swigama swi humelela nkama wolowo
0: hakunene kunene ti kona tindlela ti dyondziweke ti yile letiwaka xipiritana ta ku vhikela kuma mavabyi lawa ya ku vangiwa hi ku titimela kumbe ku jika ka dyambu hambi ta matshamela leswaku ma nga ngheni emirini wa munhu un'wana ni un'wana
1: a tindlela ti koho principalment ku hi leti hina hi ti tirhisaka siku ndziku por example xa ku sungula hina loko hi khwela xapa hi cuke swa ku majenela ma fuliwe ko mavabyi lawa ma tluletani hi ntamu hi moya hi ku hi veni munhu a nga na woho se a sungula ku wetshemulela a khohlolela se a hi tluleta marhi lawa ma nga na xitsongwatsongwana lexi xi nga na a mavabyi lawa ka marha yehe xi koho xitsongwatsongwana lexi entawu loko u nghena ka xapa ntolovela ku u vona swa ku majanela ma pfuliwile ke pra ku kota ku nghena moya ku sirkulara moya pra loko munhu loyi a khohlolela se a nga koho a moya wu koka leswiya kaya por exemple hi tolovela ku pfula majanela lava nga na sinusiti va susa leswa mapuwera ni ku loko hi khohlola hi tiva ku ti vhikela ni ku vhikela lava va nga na hina hi ku por exemple xa ku sungula ku hi xi voneki wa va loko n'wana a sungula ku vakwa principalment loyi a fambaka xikola a hi ku hi ye a nga sungula na swo ma loko u fika salaka u ta vona swa ku ku na loyi a nga fika ni a loyi podani gripe se hi ku i vana a va swi swa ku loyi a nga na gripe tenki hi mu vhikela nakona hi ti vhikela hina se va khuluma loyi a khoma loyi hi voko ya a khohlolisa a mbonya nomo hi voko a gama a khoma munghana se na yena munghana a ti khoma ka voko a ti khoma ka nomo se na yena o tluleta mavabyi lawa ntawu a ku ti vhikela ku la hi tshama ka ndhawu ka ku ka pepa ben ni ku loko hi ve na loyi a nga na mavabyi lawa hi ti vhikele hi ku yena loko a khohlola hi mi pfundhisa ku a ti vhika ni ku nakona wena hi ti vhika hi ku leswi tluletani hi moya hi marhi ka ku munhu a fika a wetshemulela ka wena i ntlangu wa swo swa ku loyi o vakwa na mina tengini ma tirha distance yanyana la ku twisiseka ka yena
0: leswaku moya lowu ya ni marhi lawa hambi ma tlharihile ma nga ni fikeli
1: ma nga ku fikeli
0: hi swona leyi i ndlela yikulu kumba ya kona ya ku vhikela ku va vabyelana lebyi nga fiki kusuhi na yina kambe dokodela yi kona ndlela ya ku va hambiloko ma hi khomile mavabyi lawa na hi nga se ya xibedhlele hi hatla hi mahangalasa hi le kaya hi tindlela ta ku khanya xibedhlele xi ti tlhulamisaka
1: a ndlela yi koma a hi hinkwavo va swi tivaka ku diferensiyara mavabyi burisi ni nge ba leswaku loko swi sungula u nga fambi xibedhlele hi ku u nge te swi kota ku ni gwela swa ku lexi ri xifriado comun a lexi podeli tuberculose a lexi podeli pneumonia entawu xa ku sungula ku la ku hi famba xibedhlele fike hi tlhamusela swa ku mini twa lexi ni lexi ni lexi ntawu xibedhlele va ta ku gwela swa ku wehe talvexi u na pneumonia u na tuberculose u na ri xifriado comun u na gripe se vo va ta ku gwela swa ku u phuza lexi ni lexi ni lexi ku mini nge swi koti ku gwela swa ku u nga fambi xibedhlele hi ku podi xo sungula ntawu ro wa kambiwa
0: a ntlhamuxelo ya wona hakunene hi khensile ngopfu dokodela Liana Mundi hi ku hi tlhamuxela ke ta kulana ni mavabyi lebyi swi tolovelaka ku humelela hikwalaho ka ku cinca ka nkama hi nga va hi ku kumanyana xirhami hi nga va hi ku kumanyana refu hambi ke mpela hi ku cinca eka nguva ku fana na hina muyingiseri na wena hi rindzela ku va u dyondzi xo karhi mailano ni vuvabyi lebyi bya ku vangiwa ngava ya ku cinca ka nkarhi, xirhami kumbe mumu. Nyamuntlha swa ringana. Amarabuduya a khavutelele maritoni mpfumawulo, marimaritini xarhangeli bulu hi le ku dya hi ku yengeta ajajama.

Moïse Tete Aïlekari, Pangala Tiwalana, Mintiria de Zavalaman, Ali Loko, Oveleka, Oteka, Wano Chukumata, Se Amunzuku, Tamlava, Kumuruma, Kutanike, Atavanga, Alconex, Kunen, Tava, Chukumetil, Inkaruokova, Chincha, Meslake, Tuvakaina, Ilkari, Ranza, Avana. Mwikisete ya klosa lishila yenika maungu ya mishwe emisoro provincial ya Gaza mshlai Fernando Mukachwa. Urangeli la mfumu wa shfunzankulu Gaza ni vatirisane li karili seketela kusui ni zoi tumili wabatongwane vanga dumili wa itinda mbile mbenga kalona kuveni vatapumba ausweti useketeli lili lielana ni kupusheti wakamia na kanyu lesha ku vanga dideki mapimu ya vona ambi ni kupakela kashitiru sa jonzo lesha ku swili ni matamele manene ya kujonza. Murangeli wa shudrana shihanyela kakuseketela tifanelo tawa nuna ni wansati Tsongwane ambini manyela manene ka Gaza avula kuveni ntalo wa vatsongwane lava va rambula xisati laha va kumaka makiti mangani switirho swa rambula xisati kuveni va kuma akuti basisa hi tlhelin'wanyani. Murangeli George Judge va tivisile leswaku mfumo ni vatirhisano va seketela nakona hi swakudya kuveni vatsongwane va kuma swa ku tihanyisa hi swona ngopfu lava va nga lomuka usweti. Ishi hlaya hlaya lexi xinge ku hlayisa ntsongwane intirho wa hina hinkwerhu le ka muti ukulu wa ku hlayisa avatsongwane ka ncayincayi hi kona ku nga ta endliwa ka amiga ya le siku la ntsongwane ematikweni ya misava laha i nga ta rhangeliwaka hi muchaviseki wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nxongo. Na kuendla ka leswo nkosikazi ya murhangeli wa tiko Geta Chapu namuntlha le xifundzeni xa Mavhagu a xifundzankulu Niyasa a ta rhangela amintirho ya ku tlangela ale siku la ntsongwane ematikweni ya misava. Kusukela katolo nkosikazi ya murhangeli wa tiko a kumeka xifundzankulu Niyasa lomu a endlaka mintirho ya ku seketela vanhu va hanyaka ndzeni ka vusweti ni yo tsondzoma. Tolo nkosikazi ya murhangeli wa tiko a nyikelile a swipfuno swa ku hambanahambana a xibedhlela xikulu xa Lexinga nakona a nghenile ka ndhawu ya ku hlayisa a vatsongwane ka xibedhlela lexi lomu a nga bula na vona mayelano ni mhaka ya madyela manene loko a bula ni vaongoli Geta Chapu a va tsatsile kuveni va xixima a mhaka ya madyela manene. Kali ya ndzulele murhangeli kasi o va nkosikazi ya murhangeli wa tiko xifundzankulu Niyasa li ni nkongometo wa ku landza a swiboho swa xilawu xa kwexa ntirho a ku tlakusela nhluvuko wa munhu ni mahanyela. Le xifundzankulu Cabo Delgado ntsengo wa kwatsinji 95,780 wa vatsongwane lava nga sindziseka kurhurha hikwalaho ka udumeli leyi endlekaka la wudlayi la vanhu va ya mahlweni hi ku hlangana ni swirhalanganya swa mahanyela. Ntalo wa vatsongwana lava va hanya lomukama Centro de Acolhimento ni lomukama Xaka laha va nyimelaka ku pfuniwa hi mfumo ni vatirhisani va wona. Murhangelinkulu wa xiyenge xa ku endla mikambisiso ndzeni ka xiubyana xa ku seketela timfanelo ta wanuna ni wansati hambi ntsongwane ni mahanyela manene Abdul Pikolsh a nga vulavula Radio Mozambique a tlhamusele leswaku ku veni ku antswisiwa matshamelo ya rihanyo laha vatsongwana ku karhi ku endliwa antirho wa ku pfuxeta mianakanyo ya vona ni lava va xanisekaka swinene. Kasi muti ukulu wa hanyela ka tawululami xifundzankulu Maputo u karhi wu ya ka a tindhawu ta mpatsano lomu ku nga ta basopisiwa ka a vana ku veni va huma ka u dzahi lamafala ni ku veni ku nyimisiwa a mhaka ya tihanyi ka tindhawu leti ti nga karhi ti akiwa lomu eswikolweni tanihi ku vulaka murhangeli wa mintirho ya ku yaka ka tindhawu leti a humaka a procuradoria yikulu a xifundzankulu Maputo. Ku fika na molowu le xifundzankulu Maputo se ku yakiwile a khomela tindhawu ni timbirhi a swifundzeni swa Bowane Marakweni ka ntirho u nga sungula a lembe li nga hundza. Ta matshamele ya nkama dropa la tete nyamuntlha li ta yisa ku ya fika 31 Nampula na Pemba na ya vona 31 graus Beira 30 ka ncayincayi ka vhilankulu na Kelemani 27 enyambani ni ka Maputo 26 Lexinga na Ximoyo 25 graus. Lawave mahungu ya mixo hi emisoro provincial ya Gaza rindzela man'wani i nkarhi wa ntolovelo.

0: lixile mungana mingisedo emisepo binsado akagaza wasungula mukhangyo ta maswekelo namuntlha ka mukhangyo ta maswekelo ta mfunda ku sweka gizazo di vaka hilana mamani madalena lixile mamani madalena
1: lixile n'wananga lixile khwatsi unjani
0: nibontiwe
1: noyi kahle yavananga ku biha wasi wa yi hlayisa
0: se hi wa maingredienti ma lavekaka
1: mina ku sangula tengo ni nyama ya kona leyi a ku nga yi lunghisela ku la ku sweka gizado yona u ni bomu u ni xinyalani u ni munyu u ni mafurha u ni nyala u ni ximati pimenta ni jijibi agora matemperi mambenyana ni rhandza ya fresco a nga kuendro ni salsa
0: se le ku ni maingredienti lawa yi endlisa ku yini
1: a loko yi ni maingredienti lawa loko ni yi rhangele hi ku yi hlantswa nyama leya na yi temperara ni yi veka hi tlhelo yi patsanyisana kahlekahle ni xinyalani hi xipimo xa 20 to 30 minutes se ni gama loko ni swi kotile ku yi preparara muito antes até melhor mas 30 minutes é um tempo base se loko swi ma heleleswo na wo teka hlantswa panela la mina ni tshivela ndzilo ni chela mafurha ka panela ya mpimo a ni tati porque a nyama yona a ha yoxe yi ni mafurha and down se ni hisa nyala ni xinyalana ni swi dungela leswaku swi nga twi loko ni vona swaku nyala liya se ya sangula ku pfanyana ya lorara yi nga mahi a ku yi tshwa ni vona swaku se katingekile ben sasekile hi no teka nyama liya ni nga yi temperara nkama ndzhaku ni yi chulula lomu ka panela ni gama ni mbonya ka panela i wupfa hi nyala liya ni mafurha lawayani ni xinyalana lexiya xa ku katingiwa ben para ku pumba moya wa nyama dan loko swi ma helileswo tengi ni pfa ni kontrolara leswaku ni regulara ndzilo para u nga veli wu nyingi i vila hi wukhwatsi para nyama i ta wupfa hi nawu la wu lavekaka hi kona ni pfa ni kontrolara munyu swaku a munyu lowu ni nga chelaka xinyalani ku sangula u nga ve na wu twakala kahle or nawu vanhu a ni pimisa leswaku a hinkwavo vanhu va rhandzaka munyu ndhawu ni tenge ni sweka swakudya leswaku swi dliwa kwazi hi vanhu hinkwavo ku nga ni loyi a nga ta ku eyi swi talile munyu no sekela ndhawu loko ni vona swaku se i kwazi ni ku wupfa nyama leyi hi nkama lowu se mina ni tekaka masa tomati ni chela ni teka pimenta ni chela ni ralaranyana a ximati lexiyani potseri ximati swimbirhi naswona u kumbe ni mahe ku tsemelela switsongoswitsongo ni swi chela pura ku sasekisa a mujovelo van'wanyana va rhandza ku chela mazambana va ku yini maxi mina a ni swi rhandzi ngopfungopfu leswaku ni chetela mazambana ka gizado maxi na wona a swi yalisi u nga chela yi ma swekela ma hambanaka hi mun'wana mun'wanyana se loko u vona swaku a nyama ya wupfa tenge ku kontrolara mati na podi tala mati tingi ni mati ya ku ringanana a ku kota ku a murhu lowuya u nandziko u pfumela ku u gaya kumbe ni mpunga kumbe u dya ni wuxa hambi kumbe wo wapa u nga ti ku twakala mati a mujovela inkomu
0: se mamani mamani a tsakela ku sela mani mabexini ni mabrasi
1: eyi navela ku tlangela vatsongwana hinkwavo lava va kumekaka ka programa leli la emisora provincial de gas leswaku a va kule a ku tengeni va tinyiketela ku dyondza porque ku kula ka vona ni mundzuku ka vona ku ta ve kulila ku li yentswaka hi la ku lavekaka hi kona
0: Kanyo mambo mamani Madalena. Mwingiseti, ivilo mukhanyo ta mahlekelo namuntlha ya misarisa ni tlhela ni tshembisa leswaku ta tlhela vonana makhambi lawa matata.

0: Eugene ile vuvange se vuya.
1: Kodi maka la.
2: Vatukulu ba mina.
3: Vava.
2: Vatukulu ba mina.
3: Vava.
2: Samgile mwana.
0: Gile.
2: Ugile. Indizo la.
1: Avo ba tsonga da songa ta uta zvivolela na swaswe kwe.
0: Swikumanga va dlihi makhondlo.
2: Makhondlo lawa yana va ni ngompfundlhani. Se hundi a va le kokolwana mandla laya.
1: Se nomowela vhova.
2: Hi lowu wun'wini nga na wonje.
1: Wo ta le muchumuchumu laya swifaki ni mtsumbula.
2: A nga wo u swi ku khomelela yini ntukulu wa mina?
1: A ni Steve.
2: A nga ni nga fika laya wa swithu. Mpfundlani a ko ka xifaki lexiya. Se ni ku dinilzo kinga mpfundlani hi laya. Akama dininzo na kenga kwa mpundlani mwa munti akurestera akoma dininzo mdininzo awa hasi se mwa mpundlani atsutsuma fika teka xifake axibala ka nomu wa mina lasa akusala swa xifake la
1: se swa mtsumbula ke
2: ha mtsumbula swiku
1: swina ka nomoya
2: inkama mwa munti anga khoma dininzo swethu mwa munti anga matsika dininzo atsutsuma atela mina swethu anga manitela mina anini antsumbula swethu se antsumbula lweni ufehlukela ka nomu wa mina ona
1: ka ni muhambu lano ka nomoya hafo
2: ka muhambu
1: a
2: muhambu leyi o nyika ngani le se hi khamelana mina na dininzo
1: ka se li wun'we a wo hemba
2: a no hemba
1: oka
2: ux waswethu
1: ux apra ku xive mhaka munhu
2: vo apra ku xiku swa swi nkarhi wa ku hi tlanga na vatlakisa va malemba xo
1: hi swo
0: xovo

0: hlanganisa va malembe hi ntshimantshima ka hinkwavo vatsongwana.
1: Hi ku felixi undejuni ka hinkwavo vatsongwana.
0: Hi ku lunghela sikulela undejuni hi ta tlhela hi twona nga na dia undejuni. Dia undejuni.
2: Dia undejuni.
0: Dia undejuni.

0: Ashuta dini, alinyamke siku la kutaka. Mara mina nitaka anga shoshi.
1: Ima kamu unantonyo.
0: Vugula gula mwengi, oyembe lape.
1: Oyemba ma. Ii, ambe miniswa nile pe. Devo oyembe lape. Mara oi, takoyo kufavanga yembe li.
0: Mwengi seti, nongono kwa inufikile magamu.
1: Kati siku la nyamutu ive ebule, siku la ntongwani.
0: Siku la ntongwani, isiku la kuyikulungela tifanelu ta ina vatongwani.
1: Tifanelu ntena niti sinzisa. Ina vatongwani, ifanelu kushoni papatwele. Lovairu maka ingisa. Itele mama tepese lao mjonju sainika.
0: Mwingi said, agasikula nyamtuvu pangala tuwa. I, Dino Makuvel, shingwana Antoni Mungla. Manpina Samuel kao Benzul, manelton gulam kao kuma kumla mchini. Tijia Miranda Mabunde kao kumbisi.
2: Akwela mina lipimila. Alipimanga kwerela wedi. Tinyeti, akwerela wa alipimanga.
3: E, lipimbila kutongo.
2: Kupimbila kutongo?
3: Eh.
2: Eh, salipimbila kamo?
3: Eh, Devi makalisha inga tukuza ye gasi ninyangu.
4: Kasi mutukuzile.
2: Eh, ay, tukuza kwena nite wangavuli man. Ish.
4: Masavulile, mtumbuli.
5: Maleshi vo.
2: Eh. Kita, bulelo kunungunungu edele. Eh, chao, ntukulu wame.
4: Chao.

Dansando, vana na kai nyasi ba kulugala di tukuda weke na ba chisinya na ba ti ba chiti sakani la na niko na kempela ka diskuwa iko da vana na ma tiko otelele ama fu u dejunyo. Mosambiki ni 14 horas ni 30 minutos, ramba Rogério Madet ni tenga tamisaka ni yotan samidim.

0: Ntlawa wa Ferroviario wa Gaza, kulubi ya Gaza, kulubi ya Bileni ni kulubi ya Chimbutu kumukamba ni kulubi ya Chidengleni. Mitlawa ya mchanu yino maneka ka mpalasano wa bolwa ka dilimidi ya da 2026 amuwa provincia ya Gaza. Mpalasano wa kona una wa ukata kundi tsikuda 27 ka junyu wa tutumako. Kasi mailano ni kula msela uona mpalasano wa bolwa. Kuwe ni msangletano mgvela wa ungapinda amuwa dropani ka chachai hawa kasi kungaziwa tia mitlawa ino katisatona na kona ino timisatona mailano kasi ni misakonia ino wa imaheka kukalakati chikuda 27 ka junyu wa atutumako kato neto ka jornada yoketa kuna wa ni misakonia. Klubi ya Bileni ina wa ipalisana ni klubi ya Chimbutu, hiwana klubi ya Chidengleni ipalisana kasi ni Ferroviario wa Gaza. Kasi sekretari jenerali wa msangano wa tabolwa amua Gaza Tomas Mashava au mbikito kene otse mazumbelo kachikati malami ile kasi kuwa mipalisano ya ila nako ni kampionato provincial ita wa ikata neko na itzimbila kusingani sekretari sahombe.
1: Acredito que condições mínimas já estão criadas. Condições é o quê? É ter o campo, ter os clubes já afiliados, inscritos para participar na prova. São as únicas condições que nós achamos que valeu a pena, não valeu a pena, demoramos muito, mas os clubes acabaram chamando a consciência assim, que não podemos ficar um ano limpo sem futebol por causa das cheias.
0: Itima ti a sekretari wa msangana wata bolo wa mua Gaza Tomas Mashava achibuata kasi nkutula msela kungoma kasikuwa kutakata mpalsano wa bolo wa nguchiemo cha mua provincia ya Gaza. Yumbili kutula ni kamlongo loku watu wata misakano iyo tansa midi tito kene mkawa wa hale ya chitopana nika masia. Uwe uenda ukungoma hale ya praya ka Bileni katika muda mgivela hawa unga ya peka mkawa hale ya praya ekungu bolwa imweyo yopata angulo. Kamsakano ukungoma kukula misela mpalsano wa bolwa udana kuku itorneyu chapu chapu. Kasi ngunzila iya iwe chifaraniso chakuwa mkawa wa hale ya dropa ni kama siya uti ya pota ni ya praya ya Kabileni kuhanga kuwa ka diviki damu sana iwe mkawa praya ya Kabileni unga enda uya masia uya wa upeka mkawa wa masia kunguma bolo mambidi o pata angulo kugwitani ka msaka nulea ucharihiso mkawa wa masia Doriru Junior au mbitu ni kuhumela kwa we ni ya praya ya Kabileni tikotikile mkwaka kuwa vakabelo wakwe vawe vekota kuwa veti ningeta langumati imba ote kukota kuwa the winner wana msakano ulea. Kasi ngudawada kwe mcharihisi wa mtla wa praya Kabileni santu jumadhiye atu mtito kendeva shule kile hawa kendeva ngawa kasi ni mkanjo wawa the cover grande penaldad kambe vaya skota kuwa the beta goal mkona hawa vangawa the loser masundi kapitla wa masia ngubolo imweyo eko iyo pata angulo kachika tichekona mshadoro wa distritu ya Bileni Arawuju Mumadi auwe eomba tutokene misakaonila na kunitorone ya chapu chapu ili sema ngutu mkaka kuwa vape wa maneka kukasi vachikawele mbolo makaiye ima kutokene ve hambana ni kuwa vitibetila katia isinga kutatinene na kona kayona misikarile ya mgivela Radu Msambiki aingi sile mati alurdu jumashava iku mtange ili uwachikari kisucheta vape ya ta misakaonuza nisamidi nita mitumu nguchia mchamu provincia Gaza awa anga ombatokene kasi misakolelea ya chapu chapu ngia ikweli simangutu kongoma kasi kuwa kuhungatiswa vapya
2: itikuma na eni kukula ngopu shinene kusaina sayi kambilao naru na ivona ancha mtale ya kujuntala wa ancha ngopu mailanu nita mitlangu ya kutisa miri eka ntiruloa torneyo chapu chapu ivela kona ala samentu siniana chidurapani nishali pompu itlela iva kona kancha nchai hii insayo ya kusungula iva kona le ashidurapani nishaka masie hii kambi laumbiri nyamutala nase nga kaya disangu spesia ya torneo chapu chapu ukutsakisa ngopfu swinene tanihi laha mi swi vonekeki akampo a ku talile ngopfu swi tikomba leswaku ala vantshwa ni hinkwavo lava rhandzaka ta bolo la mitlangu ya ku tiyisa miri va na ku tsaka ngopfu swinene se hina tanihi vafambisi va ta mitlangu ya ku tiyisa miri na hina hi kumeka na hi tateka ngopfu swinene hi navela leswaku ntlangu lowu va wu ya mahlweni u tlhela u ya u ya fikelela madistrict ni mamunicipi hinkwavo lava ma saleke hi ndlela ya ku yamukeleka ngopfu swinene hikusa hi kona laha hi nga ta tivaka leyi hi nga ta tlhelaka hi tsumbula vatsongwani lava va nga na vubeli la lisima ngopfu hikuza a ngopfu tshantshwa a ntshimatshima yin'wanyana ya mitlangu leyi hikuva ku tsumbuliwa a tinhlarhi leti swi kotaka kahle ku khavela bolo leswaku na tona ti ta kota ku va ti hamba maekipi ya provhinsa ti-integra maekipa ya mosambiki leswaku ku va ni bolo la ku beli la lisima hi ta ve na hina hina va lava va swi kotaka a ku bela a bolo leli vuyisaka mali etikweni
0: itimatswi aldor jimashava achibobata msanaka kuwa adiwoni msakano uwa ungatsanganisa mitlawa ya xidoropana cha masiya ni praya kabileni msakano uwa umeheketeha halea praya kabileni kabitsikari ya mgivela hawa mtlawa masiya ungamela masuni kabileni ngubolwa imweyo yopata angulo ichikuka hala ya bileni hina kongoma kasi distritu ya Gijana hawe mana koma hungoma mba kutokene distritu lea ya Gijana kachichikati kulo misala kasi kuwa ni mtawa wa bolo ikusele sound chertal ya bolo ya ifala kukasi kuwa ita maneka kami pala sanu yu hambana hambana yata bolo eko ka timbi muti ya ti tukatelako makaya iza nisilwe kasi ngumu tangi locha ni kichucheta sigondro va piani uchari distritu ya Gijana Zerju Zita awa anga womba tokene ka womkama kasi kula misola tizla tolse kuwa mkawa ulo misola kuwa tabolo utakota kuwa umareka mipalasono yu hambana ngu tizla tia ti laveka ko mtangi li uleya womba tokene ka womkama kula misola titiela nako nita mazumbele malani ntimale nakona nita mapepa akona kasi kuwa mkawa uwa ni mapepa nitifanelo takona Sergio Zita acha msete kama tutokene sele sound shirtali ya bolo ya hale ya Gijana ina wa imaneka mipalasano inguchia mchama disiritu o hambana hambana a provincia ya Gaza kukongoma kasi kuwa kugulero tamisa kano yota nisamidi nguchia mo cha disiritu lea ya Gijana
3: naso navulana ene makungu makulu komu servisu disirita de edukasan juventude de esporto era angela ku tamitlangu ya kutisa mire no kavela bolo ene makungu patsana ni urangeli la disiritu leswa kuhumba antlawa wa seleção equipa district le nga ta ku mixa ku district nga ta ku masikula matako e kongorora swa ku hambe ka mafazi provincial nga nghena e vula ku ku tirhisana ni ma association le se nga hombiwa district ya association no rangela bola se va khetiwile makombekisi lava nga ta homba ku ntlawa lowu swa ku hi ta famba famba se hi ti kambela swa ku mpela mpela hi helelile swa ku hi nga famba hi ya ti tsalisa mafazi lamatako ke iyo kumani kana ya swo swika nkarhi lowu hi ni swi khongovanyisi swa ku fukala ka maphalafeni pfara ku tsutsumatsutsuma ni mintlawa leyi a hi navelele ku hi nga sungula ku huma hi tsutsumatsutsuma na vo hi ya ringana hi kamba na mintamu ni district la mabalana hi vuya hi lava ku hi pimisa ku hi ya kamba a district la ximbutsu se a hi vona ku dependent ka makondition xi nga na wona hi nga famba hi ti kambakamba swa ku mpela hi tiyi leswaku se hi nga ti tsalisa ku leka ntawu i makungu lama nga kona swa ku hi vanhu se va koho va lungisiwile hi swo swi hi bambana noko hi kuma a matshamela ku mata hi pfuneta ku hi nga huma kanjhani hi ya ka lomu ka madistrict man'wana hi makungu lawa ma nge ma tsutsumaka ngopfu swinene ka mitlangu ya ku tisa miri ni
0: itimatswi a Sergio Zita mutangeli wa chikana tshuxeta sigondo va pheri uchari tshutu ya Gijana achibata nkula misala ka mutlawa wa disritu wa bolo wo fela kukuwa uta maneka kami pala sanu yo hambana hambana nguchia mocha kumwa provincia ya Gaza vangisetu votambeka va radio Mozambique Gaza ngunzela iya heveka pontu final mlongoloko watu wata misakano yo tsantsamidi haunga misa tutokele mitlawa ya ferroviari wa Gaza klubi di Gaza klubi ya Bileni klubi ya Chimbutsu ni klubi ya Chidengele ni nguyo na ino maneka mipalisano ya bolo e kongu chemo chemo provincia ya Gaza kadi libidi ya da 2026 mbwata ngu kampionatu provincial yombilika mtutokele mkawa hale ya jorupanika masia upekile mkawa para ya ka Bileni mgwela wawunga pinda ngubolo yungwe yu pata angulo kamsakano ulula misela mpalisano wile nako ni torneyu ya bolo wa chapu chapu iwe misungo ya mlongoloko watu wata misakano yota nisambidi nyasi ubindute na kwa na ukumpisole mungani Rosario Madad mtusana kiloti ambara buduya atika mishini mai wako udimi hoketi mtletenene tau ingiseti nisikano

0: Julia Mwiti loko ajit pata në mtumia Radio Mosambik në 15 oresh.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: E kuramba mëkset të këvoj nga sa tenga i e Gaza, u nga sitë unë e nëmë.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Thanks to the Radio Mosambiki vlo sakadita mlada nyaskam kama hita kunitenga ya gas misungu ya mahungu atu ina mbomba ngudise kudiada unka junyi kudise kuda banana mchematiko otse a mafu a hao ama provincia ya gas mfumu kwa kutumisana ni vangana usekete ngusi masusi tumisa mwichikolo anhabini kusinga tabanana vanga manwa nguchikara tuja ndambi niyati kunika june ukombi si wa mfumo ditiku da Msambiki ngu uzama kutinzi latakuwa kupakelo wanano ditiku da Msambiki wama kukasi nguti honya xenofobia kuwa viwia amua mwani misungu iye mahungu atu kadita mdada nyasi mahungu yawa mabindulu wangu ngani Pedro Paruka nsa kuna makumbisa kamichini kumana ika mtumisani kuluti Mariam Ibrahimu. Mfumo walitiku kasi amo provincia ya Gaza, mfumo wa provincia ya Gaza ngutumi sana ni misangano ya avanga na kasi nguwa utaku ujininga seketelo. Chipimu cha 18,000 wavanana avawa ngamanwa kuchikaratu cha ndambi ayikungati kuoneka kona maprovincia ye Gaza wanyana hawa wanya kuusiwanana chipunu uchia chielana kuwa haveva singata katindi mato hambana hambana kuwa ve uyelela mapimu awe hambi ni kuwa pakela simahusa kuwa lisitumisa amo chikolwani kumweko ni simwani sakuwa ve situmisa mailanu kata ubasisi ngutungutu dirambu da chisikati mahungwewa machamusetwe ngumtangeli wa mtu ushamla kungumwa nana wa msikati mazumbelo manene wa provincia ya Gaza George Jage ndanika mitumu yukulungela unka junyu ikunyansi disikuda wanana kuchemucha matiku otse amafu
4: yukulungela undi junyu na yumaka matsamela ya kutsonzoma la mangavangiwa itindambili tukuli ngabe na tona lana minjanguleyo tala iluzeke tiyindlu minjanguleyo tala iluzeke masimu iluzeke leswi anga li tshinyela mahanyela ya vona kuva vajisangamu antsongwana kumeka xikari ka ndyangu loko ni ku xaniseka ka ndyangu aluwa ku sungula kuva switwa intsongwana hikuva a li mutsongo mpela a swi vi ku kuva a gwenta matshamela ku fana ni lawa leswi hi nga kaveri hi swi endla i ku va hi landzelela swa ku vatsongwana va siku masintro va kumeka kwini ka kona i matshamela munhu va nga na wona hi kume leswaku vanyingi va luzi mabuku a va nga na mabuku hi va hi va seketela hi mabuku hikwalaho ka xipfuni hi nga xi kuma ka UNICEF ni vatirhisani van'wanyani lava nga kona ka xiyenge lexa ntsongwana va va seketeriwa vatsongwani hi tlhelo la mauniform ku va kota ku tlhela va pendela xikolweni ku ni matshamela ya ku vatsongwani va le ka matshamela ya ndlala hikuva matshala ma fambeni mati va swi koti kuona kona va pfuniwa hi swakudlanyana hi makiti ku seketela mindyangu yoleyo kumeka ka vatsongwani ku va va nga godoli ku va va exikolweni ta vula swaku a ntsengo wa vatsongwani lowu nga kumeka na wu hanya masintro wu kumeka ka nyimanyima leyi ya emergency ya xivukampfundzwana xa tindhambi wa tlula 17,000 ntsengo wa ku tlakuka swinene leswi laka ku va ka matirhela ku va hi nyika nhlamulo ya ku hetelela hi tirhisana ni swihubyana swo yangala ximfumo hi tirhisana ni leswi hi vitaka swi-sociedad civil ya nga va lidi communitari ya nga varhengeli va mankereke hikuva hi ka nkama wo karhata ngopfu lana hi vonaka swaku vantsongwani a nga ha hloniphiwa a nga ha fikisiwi ku fana ni masiku ya tolo governador ya nga ta rhangela mintirho leyi dia un de junio lana makungu ma kombaka leswaku hi ta haxa a programa lintshwa leyi kongomaka ku va hi susa vatsongwana mabarakini ni vusiku
3: matswi amthangeli wa mti wa ta kuonela mwanana wa msikati hambi ni masumbelo manene mahanyelo manene wa provincia ya Gaza George Jage achi ninga shasha meto ya mitumo yotse ailonde twako ndanika kukulungela itsiku liada unka junyu itsiku da banana kuchemu chamatiko otse amafu distrito ya Gija na maprovincia ya Gaza kuoneka malwati achigwere maka ayeka sikaratako utumi wa vahanyi wa ukalu ule malwati yawa mangu mtengu ka vanana avakasi kuchitolo weto madunda kukubela amwami na mboni hambiri kama mwani mati ya mangasangitana kukuhaka ndambi hambi ni mati ona amwani hambi kunga omba omba mtengu wa vatu wanga manwa ngu malwati yawa mtengi wa mitumu ya daudahi ani agijana au mbati takumakalu a shibongwe ni javanyani ni nalazi ngu kwa namu kumanika kumtengu ungi kwa vatu avaka simama na kungu malwati yawa ajigwere Giliarmina Samson mtangilu wa mti wa daudahi ani agijana awamba atita kuwa kuonelelwa maluati yawa. Kuni micha wa yetichari toelana ni mti wata udai. Wazipala kumuka makalo ohambara hambana kuwa kasi ve uonisi sahambi ni kutuma vatu wa mna kumaluati yawa ajigwere kuwa kambi masitali mepalala. Mtangili uleya asumete ewamba kambi itita ku wazumula vegundi sana nchona jitsungu kuwa shilonda ya tata ubasisi. Ikuimo yoka tinzila takuwa maluati yawa masitami mepalala.
5: Amavagu lewa shino yanla mavagu ya kuyenla na nijenu kuyibasa kubasa nukutishaisa yukusa luku angwana lwa ngana shino yana mpata lea droga haku teki mpata lea susa mamani atlantwa atela pasara nengwa teku mshambisa isabangu ini bingu isabangu ya bingu mshantwa ugama adroga ampahla ya kubasa ya kupasariwa ekusa leswi swi vona ku lomugangeni leswa ku avata utsala ka vatsongwana va va hlamba lomaqhivini na va hlamba lomaqhivini avayenja nga nchumu kusa luwa swin'wana afika hlamba siya kole luwa ka nga na swin'wana afika hlamba ni na asata teka swin'wana kwini amuka na swona se para ku hi pumba ngopfungopfu mavagula u teki a lava vamamani va vatsongwana u lava va hlayisaka vatsongwana va hi pfuna ku tendela parti ya n'wana loko a le kaya nga kontrolara mpahla kontrolara a ku hlamba ka n'wana
3: malwati amthangeli wa mitumu ya ta udahe ani district ya Gijana kwa maprovincia ya Gaza Giliarmina Samson achomba mbaka singutinzi latiti takuti chilonda yetwa kuwa kutiwa malwati yewa achigwere sema talela na kuungutu msana kandambi ai ingaoneka distritu yi lea Vengsaiti rati msambika mantropanika achaja imeninga tenga ya Gaza kama sikari ya nyasi inara mbaka wa mkama mtu msani kuloti Rujero Madaid eten mahungo maumbo mbako ngu ndima ya lisima ilondeto ako ya ku mahalipulu na kuteka mapasi mapasaporti mtumu ulondeto ako ngu mti wa migrasa ngulongu tumisana nisikani kisu sokara ma provincia ya Gaza
6: Chikani kisucha migrasau amuwa Gaza chisimisa nifikidi kwa dona di pulo do ningala ma pasaporti kwa vama lavako kama doropa a checha njizo pananika ma sinjir di pulo da kona di na wadi meheka na kona kama kalo amtalo wa vato kufana ni muwa mabazara hambidi kama kalo oe melaka ona mimofa mningilo wa mahungu a migrasau amuwa Gaza bel dunya nombe omba tutokeni mkongo metu ngutu kitisa mitume chikani kisuchia hafuhi ni chitsungu nyanombe omba kama tutokeni di pulo dia di na wa na kwa ni mkongo metu wala vakuhungula kuwa vatu veenda vya kamati kumwane mahanze ngunzila yofosha vasinga ni mapasaporti
7: kati ndao utakufana ni mafeira ambi ni kama terminali ya mimova madistritu lama kumeka kukule na migrasao kanchanchai mabazara ambi niti ndao utakufana ambana kambe a kulangutela hilo kwa kuwa vanhu valikari vanga hakeli timale ta kutula leti kumbeluaka ka kukombela kama pasaporti kumewafunsi ka mintiru ya kuva kupumbiwa kama pasi ya kuva vanhu vakombekisa yona loko valikari va kombela mapasaporti hambi ni kutsatsihiwa ngopfungopfu hi tihosta muganga ka kuva va ingisela kama radio loko malikare mavulavula hi ta masiku tindhawu hambini timali leti ti hakeliwaka ka kuva munhu loko a lava passaport hambini minkarhi leyi a nga nyimelaka loko se a petile xikombelo xa yena hikolano hi ku hlengela ka mintirho leyi ni curadoria provincial lomo Gaza. Ila na kutaka kumeka migração alikona kola a procuradoria dia 1 de junho akuba atashengela kamintiro lei maewa kaya kutunakisiwa kamintiro ya kufuna chungu kona kamikari ya 8 horas kufika a 15 horas. Dia 7 ila na migração ataka kumeka alikona ka distrito yale masinjiri kola ya avila akukuwa atanyika mkanjo ka vahanyi vati ndaulitiana akwa vatakumama pasaport kona vangazanga va kwelele timova akuhlengela ka kuva kulungeliwa akutlakusiwa ka xidropana ka kuva ndzhaku ka kuva kutlakusiwile akuva kuva municipio
6: itimatswi a mningelo mahungu xikana kisuxa migração mua gas abel dinganombe achibubata ngu dipulo da kuningela ma passaport ka vava malavako kasi dipulo kwa nino mhaka difikidi kukadona ka makalo hamarhamba a província kambe ngutungutu dropa ni kachachai ni chidropa ni ka masjir
3: kawa mkama hikongo mani ya tikonika joni amua kasi ukombisi wa mfumo di tikuda Msambiki kuni ya tikonika joni uzama kutinzi ya takuwa utapisa wa sema nana wa di tikuda Msambiki ava vamano wa kungu mazolo wonga xenofobia kuwa vewia amua mwane hinaramba mtumi sanikuloti Eduardo Figura
8: Vukombisi bya Mozambique atikweni la Afrika-Dzonga namuntlha byi sungula entirho wa ku vuyisa vana va Mozambique lava dumeliweke hi mintlawa ya vana va tiko la Afrika-Dzonga ka muganga wa Mosselbay edorobeni la Cabo. Vudumeli lebyo bya sunguliwa vumune wa vhiki la tolo lani ku feke munhu wa vana va Mozambique tani ku rungula ka murhangeli wa vana va Mozambique exifundzankulu xa Cabo Ocidental mnumzana Manuel Xikanyana.
9: Ku va ni lani ku nga ni a 4 va Mozambicano va nga luza utomi ku va na n'wanyani va nga tsutsumisi va nga ama hospital.
8: Xana na mhaka leyi ya sungulisi ku yini?
9: Kusukela vhela ka vhikeni lebyi khaluteke. Tani leswi swi tivaka ku nga ni leswi encikaka etikweni lebyi bya Afrika-Dzonga hinkwabyo jikelela ku nga ni leswa much to much swa xenophobia swi kumeki haleno xifundzeni xa Western Cape swi atakareka kusukela hi wa mune ku za ku ta tlhasa siku bya namuntlha ni leswi ni va Msambikani vana va Msambiki va li kazi va li ka nkintsikintsi ya ku va li kazi va tutuma tutuma ni mithwalo hikola ka ku a vinyu va tiko va South African a va va juli a vanhu va ku famba a nga ma foreigners a nga strangeiro so kambe ke a leswi swi va ka swi li kazi swi enceka ka nkama wa sweswi kumeke leswaku ku na mbangu a va vitanaka xaka le Giyani i mbangu ku va Msambikani va nga thasa va tikumela xipasi lexo va tiakela e mbangu lowo loko va tiakelile va Msambikani va tiendlile tiyindlu ta vona ti xonga ngopfu swinene ti saseka ngopfu swinene so avinyu va tiko va kumeka va ni invejoso va kumeka va vanhu madzolonga loko va ri madzolonga leswaku ku nge thlasi a vanhu va ku thlasa va kusuka ematikweni mambenyana matamalikazi ma hetekela mbangu ma wuchulani vito kambe mbangu lowani a ku hanyima Msambikana ntsena ku na vanhu va kusuka hi kula Limpompo Giyani so a mbangu lowu a wu tshama va Msambikani ni vanhu va kusuka hi kule Giyani so a va South Africano hikola ka ku mbangu lowa so va lava ku teka embangu lowani va wu tekela emavokweni ya vona kambe ku teka va wu tekela emavokweni ya vona a va hatanga hi ndlela leyinene veta hikola ka ku va sungula ku va lwisa avanhu va Msambikani va lwisa avanhu lava hanyaka embangu lowani loko va lwisa evanhu lava hambaka ka xifundzha lexiyani ka kumeka leswaku na vona ke va Msambikani va zama ku tivhikelela kambe ku tivhikelela loko va tivhikelela na va li kazi va tsutsuma
8: ntani laha hi tivaka ha kona namuntlha ku ta vuyisiwa ku ntlula 200 ya vana va Msambiki lava taka pakeliwa hi mimovha kusukela dorobeni la Cabo ku ya fika San Garcia hilana vanyingi va ta tlhelisiwa xifundzankulu xa ka Gaza van'wana va yaka Maputsu Inyambane ni le Manika lomu tikweni la Afrika-Dzonga hi karhi hi hlalela minchololoko ya vona va tiko ra Afrika-Dzonga lava solaka ku kumeka ka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi i ku hinkwaswo makongoma Radio Msambiki mi ngeleke Eduardo Figurão
3: Habonga Hidor Figurão ni mahungu ya wa alisima vanano wa ditiku da mwada Msambiki manika kwa ni atikunika juni. Kwa wakasi watukumiswa kungu vanano wada wana ditiku dila da juni maka ya kasi ingola kumbilu. Hibabatilika ambiku disiku da mwanana kuchamuchamatiku ose ama afudi kulungala wakoka ditambu dila da nyansi. Mahungu ya wa mabindu tuengu ngani Pedro Parugan sana makumbisa kamichini kumanekeli mtu msani kuluti Mariam Ibrahimu ingadi misikari.
10: Yengisile tenga ya Gaza, bima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Kiziora shini kinsi minu chitungu nga tenga gas mungu seti bonga ngloko na idikuwa kata kutuzela tuwe tinaneta wiki seti nyansi takuna ichukulu nga latisiku da ngwanana nguche mocha matiko tselele ama fuu.
11: Ubasa manzani nguta nisa utomi unene. Ndambi seipindili kamita ubasisi ahihi. Saba manzani ngumati ni sepu, loku uchila kuja, loku uchua ngunsokoni, nilo kundingu letete nzambwa. Tivikele, awini moya wawena kamaluati.
0: Ulabatela hau kama na kuso teleleka ukalua ngweu, zibata kukuni MC One Stop, iku hotel ni shopping center. Inu ukalua humulela kawona, wajela kawona, ambikulo nisa msengalatanu, mikubu, kufana ni michadu, ni kutanga nisa kama lembe. Kufa itakisa mbili ya wena, ini piscina, bar, merceria, padaria, ferraje, ni bolt store. Vanana nivona, vama na kuhungala gamisekanu ya jungwenu. Inu pula pula, sorvet, mapipoka, ni singwani. Ini salau di Belez ikukalo kutursela msisi ya wena, ufisina ni kumaha massage. Ifusheli, manika Fidel Cash, ubambu ka chitaratu cha noboru yukat, hawa kukondiji kwa. MC One Stop, umanaso telele usilavaku kwa ukaluo nwewo. Kuzibatu nwani, ilabatilungu 86 93 04 5 5 5.

Zebrani kula kokea chitpata ni mtumia radi msabikachi makayo kuna ayuke kula kuba uleka makaya makuhu makuhu ya wauma luka kumpela mpela kula kuba umana usuke nga mahet kula kubotileka nko tiano tinga kwa tiano kati aka tiano titela usiwana mtita kambe na iti singa kasi iti singa ngonzila ya yenene ini 16 horas 56 minutos DJ Lopes, que ela conosco, ele te dengue, ele colocou na estatua, tá, ele me tubia, Rádio Moçambique.

0: Warafika wa Radio Mosambiki ya kulosa na itamula kulugari kusikila lana mganga undi junyo leso mkasi ivulavula ile shimbutu la amakarawani. Miranda, alosela, ungalo sana mungisit, nambi kubake ilosela kuinkuwa vanyi vala na undi junyo.
1: Hello, sir. Roshtini Botela. Hello, saying seti wa Radio Mosambiki. Ni voteva hanyi vanganga unka zunyu kenu makalawani. Yomangu posto administrativo ya Chaimiti mua distritu ya Chibutu. Manika hidi kakao hawa kata mudena tama hankuu. Hita gundi sana, hita bula, hita susha, ngundi maya lisima tutatine. Ngukui uomba inga ihi hukili. Tutatinene.
0: Kunene itava ibulalana melano ni mavadzi ya mzoto tuvulavula itzezeze itava ibulavula kambi mavadzi ya kuvialela kambi ke ichuvuka shifunza nkulugasa shingwe shimbudzu ilo ye siruwa ikengu pushinene ava siruwa iti ndambi tindabili titi dumela ke shifunza nkulugasa isungu uti na nyinyankulu lava se va unzek itava ibula ituwa nishakuwa shive shientisa kuyini karendo wa watindambi kambi ke ndambilei vanati ku vaskoti ku ihlula endlala hi ya kona ichini leswi vataka na va swiendla malani ku va va tlhelelisa avutomi bya vona eka mindyangu ya vona ku va va liphalalisa
1: uya phazama roshtini botela hina wa hi pangu hafu hi khana va hangiletiko va nga wa va ikarateka ngundi mai ya chikarata cha hombe ndambi yenga wa ikarata ni ku wa ixanisa ngoti bya tinene va hangiletiko ngoti va province ya Gaza amuwa distritu ya Chibutu ngundzile yenga wa hi kongoma kheno ka nganga wa unka zunyu mwa makhala wa muwa mana wakona ba hindi kubanga karateka nguma kaya ya mati ya ndambi.
0: Aluidoko na kubinsula kuhi Radio Mosambiki na wasekitili wa UNICEF. Nyamunta lana itava ikupangala topic set. Miranda Babunda.
1: Roshin Botela, Roger Nyamanko nila nikamichini. Carlos Matsinyi kakua nilela nitla wawua ungatibindi sangu ilari ushivambu.
0: Kunene kuba isunguna itava ilosela. Yalosela vanyiva unde junyu.
1: Muko na mama ni baba baba undi junyo.
0: Miranda, itlala sene kuna baba baba. Amkulungwa liya ya ina. Yalosela, losela ni mkulungwa nke.
1: Baba baba shi ku bankulungwa.
0: Vandanisa, vandanisa.
1: Mama mani iko vakombeni. Iva komba shaku iko na mama mani. Mama mani undi junyo makhala wani.
0: Afumela. Yapfumela.
1: Botela, awuku minchumula.
0: Yapfumela. Ai losela ni mkulungwa ni yawa vanuna. Kambi ke ileshi ingatava ke ibulise shone itava manyau na ivula nishakuwa itili lana nyamutla kuwa itabula mailanu ni kukuma shitran shitongo kaleshi ingave kudumilu waka ina itindambi kambi ke itava ivula vula mailanu ni uvikele na mabadu ya zezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezez
1: ya swi tiva ku tivhikela kumbe hi swi tiva aha hina ka hina se ni nge ha swi tivi ta dyondza kosini hi vuli na ya ha sangula hi ku tela ku ta dyondza hi dyondzisana naswona lani hi kumeka hi ni nhlari ya tawudawu leyi nga ta va yi hi khumbuxeta leswiya hi nga ta va hi swi khohlwili swiyela na ku ni mavabyi lawa ya dzedzedze kumbe mavabyi ya ku vulavula ya ku vuyelela
0: kunenemhaka
1: ku tolovela ku vulavula se ni lemo ku vulavula mavabyi
0: kambe ke hi ta va lana ni swivutiso hi ta va na swihiwa kokolawu i rhandza ku bula hina tani radio Mozambique hi bula na n'wina nkarhi wun'wana wun'wanyana hi swona
1: kambe hi vulile na ya ha sangula botela swa ku hi kumeka lana hi ku ku ni vamakwerhu lava nga hlangana ni xikarhato lexi xa ku dumeliwa hi mati va luzekeriwa hi swilo swa vona na hi nga se vuyavuya seni ka ntshwantshwa hi ya ku wa hi vulavula hi timhaka leti ta kolera ni malaria nga dzedzedze ni mavabyi ya ku vuyelela hi ta va hi zama ku wa hi twa xifuva xa vahanyi tiko lava kumeka ku seni ka makhala 1 va nga wa va kumana ni mhaka leyi ya ndhambi ku va hi twa swa ku yi va karhatile ku a va nga swi tivi swa ku mati lama tatala kumbe ive ku kala va nga na ku tshemba ni ku kholwa swa ku mati ka kunene ma ta fika
0: kunene mirat lana ni kumeka ni na mamani alosela u nga le wusela mungiseti u vula vito nakona u hi byela swi endlisini ku yini hi janeri kumbe sunguti
2: hi janeri kumbe hi sunguti hoyohoyo vapfhumba va radio Mozambique andambi i hi hlasele ngopfu laundi juni hi ku sandambi a hi swi tivanga leswaku a mati lawa makulu loko hi sungule ku vona mati ma tsutsuma swinene mati swa swikulu yo zama kutsika swilo hinkwaso swa hina swa utomi la hina atawu hivhikela utomi hi tsutsuma lo munhu anga kukota ayo famba kumbe dropeni kumbe mukhotweni kumbe kwi aswilo swisala swionhekela tiyindlo tiwa swifuyo swifamba timpahla tifamba la hi nga kona laha hi na nchumu yo tshama hikwala ka ndhambi
0: inaka a mi swi tivanga swa ku ndhambi leyi ya ta
2: a yi swi tivanga leswaku ndhambi ya ta papana loko hi sungula ku swi swaku ndhambi ya ta mati ma tsutsuma hi ntamu mati ma tsutsuma hi ntamu
1: a tipapila leti nga poseliwa lomu ka mafoni marito ma nga hangalisiwa hi vahanyi hi varhangeli va miganga kumbe varhangeli va district a mi ma yamukelanga nakani nkarhi wa ku wa sukani
2: a hi ma yamukelanga hi yamukele marito lava ku ve se a ndhambi yi tale hinkwaku a ka hanaka ku famba
0: se u kotile ku susa nchumu
2: a hi kotanga ku susa nchumu yo kota ku susa utomi hi tsutsuma swilo hinkwaswo sala ndlwini swi sala magqekeni swi famba
0: amapasi
2: nawo mapasi a hinkwenu hi nga kuenda ku teka van'wani va makwenu ma fambile
1: kambe aka nkarhi lowu mama mi swi kotile kwa leswi mati ma nga khwa mi tlhelela kaya ko kaya se makhwili ku tshamisi ku yini kaya
2: a kaya ku tshamisekile maza ku tshamisekanga hi ku sa tiyindlu ti wile wa tshama kolomu kumaka kumbe gqekeni kumbe kwihi mina ni vulavulaka a yindlu ya mina yi fe kwartu ni famba ni tshama la ka sala ngubeni
0: a vitu
2: Rute Mikaele Mushanga.
0: Ai bulala na mama na Ruth kambe una papa ilan aga vana ina a general kuva ndambile yimkumile na luka kwini. Yalosela.
3: Andambi yi kumile na hili ka kwa lenga tivi leswa ku mati mata kambe avaveka lo mukati message se hitiva mati ya masiku manwani ku ha baleka ku ve ha mavona ku mati hilawa ya mataka. Mara lawa ya nyanwaka. Loko va hi byela ku mati mata hi 5 minuti loko hi famba mati se hi lawa ya matakala kusuhani ha gwentanga ku mahanchumu hi yo gwenta kususana hina xitshungu hi tsutsuma van'wani va ye dorobeni van'wani va ya mukhotweni ka tindhawunyana leti ti nga ni maganga lawa ma hi pfunaka se hi ya pfuneka kona kolomo hi khwekela ha dla a hi dli kambe hi hlayise wutomi la hina
0: ka cencele lomu
3: hi leswi hi nga swi vona hi ndlela ya ndhambi a hi humesanga chomu swoswo ni nga sala mali ya mina la ana ana mbedu hikuva a ni nga ha ta gweta ku xava xi fambile ni ndhambi ni mabokisi ya kona ha mina ntse xitshungu hinkwaxo xi nga lava xa n'wundexumi ni tiyindlo tiwile o va leswi munga la a hi to mi komba ku yin'wana hi leyi ngo yo mbani sweswi hi ka yise mahi wa nchumu hi yo gwimba switendani hi nga ta pfuniwa
1: kambe bava a malembe ndzhaku a mi nga tshuki mi amukela marito kumbe ya mahungu ya ku ma vulavula hi ku lomu minkoveni mi mangweni ya ku a mi nga tshuka mi taleliwa hi mati ku la kwa mi suka mi kongoma magangeni
3: a hi swi kuma manje ndhawu leyi hi nga tshama ka yona yaleyi kusukela hi va kona mina ni kotaka lawa a va te le gangeni la ku kalaka ku nga tali mati a ya ku kota lawa a hi nga nga ma vona se hi mhaka leyi hi nga tshama na hi tiyile leswaku ndhawu leyi hi nga ka yona i ganga hi ku hi ndhawu leyi hi sindhaka ka yona hi suka le phakati ka mati hina hi nga twaliwanga lomu se hi tata tshama laha
0: kambe
3: se lawa mati la ma hi dumelile mina mi ni vonaka ni kotela na famba masitenta ku ya ka maka phambeninyana kambe lawa ya kutani mati no sangula a ku ma vona ni ta tlhela no vhela no gama futhi hi mati la
1: a wu nga ta gama vava loko xikwembu xi ku hlayisa ha ta vona swin'wana a hi vulavuli hi mati hi vulavula hi swin'wana swilo swa ku tsakisa swi ngo humela u swi hanya
0: kambe ke mayelano ni Jones leyi nga kumekaku ka malembe lama taka swa ha fanela ku nga ha yakiwa endhawu leyi a yi tana hi tshembeka
3: hi ta yaka hikuva hi ku na yin'wana hi nga yi tshemba ku tlula yo leyi hi ta va kona kambe ti kona nyana tin'wani tindhawu hi nga tijuvuka ta ku lin'wani siku loko ku ni swa ku hi pfuneka ku ya hi yaka kona hi nga tshinela lama nga ka ma nga fikanga kambe hi tshemba ku ma ta fika hi ku ni kola hi te hi tshemba la ku ma nga ta fika se ni kola hi nga mi gwela ku ma nga ta fika mutama hi lunghisela mu hi yakela hi swipfuno leswo se matshuka ma ta fika mu hi vutisa mu ku leswi mi nga ta ma tali ke kambe kona ku kona hi nga ku vona laha hi nga sindhanyana kona kun'wani na hi nga se fika mukhotweni ni le dorobeni lomu hi nga sindhela kona
0: kambe ke a dyondzo leyi nga yi siyaku ka majongwani laha ma ha lavaku ku yaka swa ha fanela ku ma nga lavetela ndhawu
3: Naisiya kuma jongwana la mahati twaka manga kumanyana lo mka maganga matsama kona para manga fani na mina hiku mina sento fani yetlela hansi kuvani na mbedi se bona vata sinda lava vachongo
1: Roshini Botela e umboni ni ufakazi wa tati wanga wa luzekelwa ngo simasa ko ngo hanga matiwa ya ndambi manga dumela ni ku karata province ya Gaza ngo Janeiro ni Mars wa dilembe ye hoka dona hina vela kwa he kumukisa hanga ditse ku ni mwingisati wa tiko awuwa mnongo no ku wa raji Mozambique hemsel province ya Gaza uchimana useketeli wa UNICEF
0: kunene I nokono kulo hita ku kuva hita bulani vanyi tiku na mbi kuva I la kutwa leswa kuva I swi leswa ta kuna va swilandzi kuva ku ta tluwa a xikarhatu lexi I xikarhatu lexi xi dumeleke xi fundza nkulu Gaza I makhambi mambirhi sunguti na nyenyankulu ni lana miranda ni na mamani mun'wana ya losela a ndhambi leyi I hambane ni malembe yi ku kumi nawu loyi ka ku yini mamani
2: ndhambi leyi hambane ni malembe mina ni 1940 kambe ni nga yi vona ndhambi leyi tindhambi ti nga tala tinyingi ndhambi leti nga susa vanhu bileni va tala hi zanga hi yi vonile ni khale va le songeni a va ta va ta yaka lomu ku kala ku nga tali ndhambi se leyi ndhambi leyi ya nyan'waka hi kume hi yi delele hi ku a hi nga nga yi vona se hi tshama loko va ku hi mati hi lawa hi endle leswaku swa masiku ma yehlela ku lexibuluwanini ma famba hi nonga ma ku hi sala hina hi nga peli loko hi ku hi se hi boyaboye swimbutani hi kuma ku swimbutani se swo famba hi nga tsutsumaku a bampepo hosi a ku a hi humeni mati lawa mati se ma yehla ma ya seli loko se hi wela hi khupuka le gangeni barokwatu mati se ma khawula lowu para hi tlulela hi yale barokwatu van'wani va tlulela va ya mukhotweni van'wani va tlulela va ya doropeni se hina hi ya barokwatu hi ya fika hi tshama hi kuma ku mati makulu loko hi cuvuka ma tlhela ma duma a misinya swo kwiya lexi nga vangela hi delele swa ku malembe ku ni ya stand treze a yi zanga yi ve kona a ma nghenanga ku ve ni stand sete leyi nga susa vanhu va ta lomudeni a yi zanga yi nghenile ku ni leyi ya dojimile a yi nghenanga ho sala laha hi tshamile ni swigwa swa hina se leyi ya nyan'waka yi kumeli pezado strek leyi nga za hi hi fela tihomu timbuti a tiyindlo mumurhi ya majaha a switufadyo swin'wana swobyo swi leswi hlahleni swo khwakela swi nga humesiwa hi matitindzini leswi nga swi vonisa swona hi nga yi vona ndhambi leyi
0: u swi kotile ku huma ni vatukulu
2: ni hume navo yo ka yi nga humanga nchumu yo huma mina so ni swobyo se no fi ni nga swibaliwana leswi ngo ta ta yi pfuna fona
0: a mapasa u tekile
2: a pasa ni tekanga mali ka mapasta lomu andlwini lomu a wona nka a kuvisa va nga ku ve ni kama hambi hi xa ku finingela bava yi zange ve ni xikama ya ku hi nga teka u huma na xona
0: u vule leswaku va u sukile se amusunguleni ku cinca timbuti leswaku va yi nghene na mixo
2: yi nghene hi ma-wid or namba swa ka manovhora loko ni nga phazami yi nghene ni mixo andhama
1: a hi navela ku tiva vop leswaku ndhawu ka loko ku humeleli a xikarhati lexa ndhambi mi swi kotile ku va mi tlhelelaka ya ka lowu nkarhi mati ma khwile mi tlhelile mi ya ka ya mazama ku va mi pfuxeta leswi swi nga va swi luzeka
2: hi yo tlhela hina vanhu va kwa hi kumanga nchumu ku swin'wana swi fambile hinkwaswo hikoo tlhela ye hina vanhu ku laa kukamba ma nga nyima mati se hi kuma ku lomuya a mariveni ka matadlawu ma fambile se hi famba kolaya fika munhu a tshama nyana kolawo
1: a loko i li ku mo tshuka mi kuma nyiko ya ku nyikiwa tindhawu tin'wani ta ku va mi rhurha lomu nga kona mi nga pfumela kusuka
2: a majaha ma nga suka ku ma vonekeliwe mina ni nge he suki kuza ni wa ku ni susani nani uni wa mafesitende kwatani na munhu
0: se a wu nga ta landza vatukulu
2: a loko va yaka ni ta va landza loko va nga va ni teka a ni ku swobyo seku ni mhaka ya ku vatukulu va hela va le haloye
0: kambe swi leswi va byelaka vatukulu
1: ba a dyondzo mi navela ku siyela vatukulu lava nga ni nguva leyi hi ya ku loko kokwani se a ntanga yi tlakukile va mu nyika mavito ya ku tala hambi ku munhu humelaku waloye
2: loko a ni lava ntukula ku vhova hi fambi ni nge tshiki ku hlayisiwa ku hlayisiwa ku ku nga ni lisima ngopfu ku na ni azama munhu leswi ni nga mi hlayisa ni n'wi fundhisa xikolo se loko a ka hi fambi vhovo ni nga famba
4: salomao zefanejo ubisi muhanyi wa undijonya ka makhalawana
1: inaka bava salomao hi nga hi nyika matimu ya wena mayelana ni mhaka leyi ya ndhambi swi ma hisile ku yini swi vonisile ku yini
4: a mhaka ya ndhambi hina hi ve kona lomu ku sayiniwa ku va elideya ni mfumo hi standard set a ni ta a mfambo loyi nga famba wona hinkwawo a ndhambi yi nghenaku ayi kumeki ku yisusa lomutindlwini yo famba hi minonga hi tlhela hi salela hina hi kona se swoswi leyi nga fika a yi hi phazamisanga a swi tivisiwa ntsena hina a hi tiva swa malembe swaku a tindhambi leti loko ti fika hi ya ku tiva leswaku ti fika ti nghena kwihi ti nghena kwihi amimiti ya sala hikuva lomu loko hi yakile hi yake hi nawu a yo kuma ndhawu hi yaka and then lidiya leli nga ka lona leli a mfumo ko lava ku wona i li wona u hi hlayisaka hi ku pfuxa a tindhawu leti ti nga onheka va suka lava va nga minkoveni hi ntamu va ya ka tindhawu tin'wanyana kambe hi ku rhurha a swi nge koteki ka tiko leyi ni vula na ni tshame kolo kambe mina ni kulumaka a ni nga ta rhurha hi mhaka mati leswi laveka ko laku loko u fika mati hi tiva swaku mati lawa ya mabaleka ma tshamise ku yini xa vumbirhi loko mfumo u hi sangule ku vuya haleno u swi vonile leswaku hina hi lahlekeliwile hi khensa swinene ka mfumo hikuva ni sweswi hi hali ku kombeleni ka mfumo leswaku mfumo a wu hi

0: na na ni yake kwazi ninga hayake ruwe mamenti yake lile kahle loko indlamu inga sewa lokwa alomu le denlo anda uli manga yantswa mati lomu manga veni umentri 20 agqekeni la yena mu kunwane ibe ma umentri wa 10 kuya ka dojmentri sinlawula ku tindawu tinwane hiku yantswa ka mati ka umentri 20 umentri i 10 kagqekeni la mina swa ku ninga suka ni ya ntasuka ni yakho haina ndawo ita vekwa huko hi vanyingi lo ndawo yakho anga veko vana va hina va swivona swa ku a hi sini va baba lo hi tata va teka loko hi vona swa ku ndambu yata va ti hakela kumbe madoropeni kulikwini kati hi ku suva lomu ldeni nada hi nge suvi maxela hi veke lomu hi stende set se ni swosvi hali kona leswi khensaku swona a hi zanga hi veni ku fa munhu hi mati lawa hi yo lahlekeliwa swiharhi ni swo swakudya tipahla se a vutomi la hina vanhu hi li kotile ku li vhikela
1: kambe a loko swo endlisa xileswi hi loko hi cuvuka ku ni malehisi ku ni mbambani hinkwako ku lumba ximbutsu vo hi nga suka laha na makhala wandana hi ya mi veka le aka mbambani u nga pfumela
0: nada per mina wa wun'we nada ni nge pfumeli ni siya lidiya la mina nada ni nge pfumeli
1: swi vava yi kolaka yini
2: kambe botela a vulavuli hileswaku a mahungu va ya ma yamukeli leya ku mata mati ya ndhambi kambe malembe ndzhaku tindhambi hinkwato ti nga humelela a ti nga nga fika ka muganga lomu nga ka wona a loko mi xopaxoma kumbe mavonelo ya n'wina mapimiselo ya n'wina i nga va xihi xivangelo xa ku mati lama zi ma khupuka ma fika lomu khale i nga le miganga ya ku mati ma nga fiki
0: leswo hi kusuhani ni ku swi tiva kuva i timpfula ti ne jikelezo matiko hinkwawo ku na mpfula ndhambi a yi tumbuluxiwi hi munhu i mpfula yi nga na hi ntamu Zimbabwe Malawi Joni mpfula lembe leli yi nile ntamu na vona kusukela ku nondzi ve koho mina sweswi ni khulumaka hi stand andu a ni nga yi vona mpfula ya ku fana ni leyi nga na sweswi hi za hi taleliwa hi tindhambi hi yona a ndhambi i mpfula yi nga na hi ntamu a ku na liwanga nandzu
1: Miranda Mabunda itavala na ke chincha mabulu mailano ni kuva itangena ka xigavani xirana kuni tshwantshwani ingana yona ivule leswa kuva itava iveka a swivutisu mailano ni ku tivikela ka mavabyi ya dzedzedz swin'we ni mavabyi kambi ya ku vuyelela ovaku itava na swiyiwa lana kokolawo itava ibula inkweru
2: Roslyn Botela hi ni swiyiwa kambe a swiyiwa leswi kulava kwa hi swibadhlela hikuva loko u nga swibadhlelanga a wu nge xikombi nakona va vulile vatolo va ku a lexi xi taka na wo ti tshamelaka ya mavabyi ntsena se leswaku tala ku lava ku va hi tiphandlela swona i ndlela leyo hina hi navela ku va hi tiva ni ku va hi tivisisa leswaku vanyi va undhexunyu lomu ka makhala wani hakunene va mativa mavabyi ya dzedzedze
1: kumbe a va mativi o va ku loyi a ta va a navela ku va hlamula a to tlakusa voko hambi ku va tshundzeka kola ni nga kona ku va i bula swin'we
2: i ntiyiso botela hi navela ku va hi bula hi mhaka leyi ya mavabyi lawa ya dzedzedz na hi navela ku hlamusela leswaku hi ni ntlhari ya dawudawu leyi nga ta va yi vula xa ku karhi mayelano ni mhaka leyi ni ka swona hi na mamana leader loyi a nga ta va a vula xa ku karhi na yena mayelano ni muganga lowu wa yena na hi nga se bula na vona vambirhi navela ku bula ni vahanyi tiko hi tiva a wu tlhari la vona hi tiva leswaku hi ka kunene va ni untlhari va ni dyondzo ka letela na ku ni mavabyi lawa ya kola ra kumbe malaria dzedzedze ni mavabyi la ku vuyelela a xa ku sangula hi navela ku hi xi tiva hi swihi swikombiso swa ku va munhu a li ni mavabyi lawa ya dzedzedze kumbe ku vulaku malaria
1: leswi tikombaku emuzimbeni wa munhu swa ku swi nga tshuka hi ri dzedzedze a fanela ku va tekiwa exibedhlele hi swihi hi nga tlakusa voko hi va hi hlamula kunene hi nga tshundzeka ni ta va ni tivaka mamani lana mamani hi swihi swikombiso u nga vilo vito ku sungula
3: aya vito mina ana rawule ndiva a mavabyi u ma khomiwa xibedhlele loko u li nawu a wu nge mativi we munhu loko u ya khomiwa xibedhlele u va ta baliwaku va ta ku susa ngati
1: kambe ke loko u
2: li swona mamani botela a mavabyi a wu nge mativi wena ntsena mina noto swa ku a muzimba wa mina wu kahle
1: kambe xungetano
2: hi swihi xikombiso mamani lexi xi ku endlaka ku wa xibedhlele u za wa tsumbula ku u ni mavabyi lawa
3: no twa muzimba wa mi wu vava ni nhloko ni mukhuhlwana se ni nhlana se ni ya ta

0: Kuma xibedhlele ku ni twa ku vava vavisa mina a ni nge swi tivi swa ku hi swini
1: se loko swi tiva u fanele ku tshama kaya
0: ni fanele ku ya xibedhlele ni ya ni ya dayiwa kona va ta khoma mavabyi ni swoswi ni ya swi twa swa ku nini mavabyi ya nhlana ni muzimba ni mukhuhlwana kani mama
2: hi swona botela kambe a kuma mani a nga tlaku tshavoko leyi a nga ni mavonelo mayelano ni swikombiso swa mavabyi lawa ya dzedzedze
1: kunene a ta va a tsutseka ku va a ta hlamula u nga vulavuli yitshini ku va hi swihi swikombiso
3: a rixeni vanhu va Mount June a vito ni Lourdes Zayes Makapa a mavabyi ya ku kombisa leswaku mina nyama ya mina yi nga vi ni muzototo no loko ni pfuka ni mixo kumbe ni ta vi ni gwende ku pfuka ni ya masin'wini loko ni fika ni la ku khoma xikomu no karhala a ni koti ku leswi ni rimisaka swo masiku ni ti koka-koka ni vuya loko ku mahanyanangi mikarhi nyana ni hlikani ni tiya loko ku jika dlambu muzimba lowu wa mina loko karhala u chela xirhami a nhloko leyi ya mina yiba leswi zaku swi komba leswaku mina wa koho devani kahle
2: kambe hikwalaho hi nga vula hi ku hi ni ntlhari ya tawu dawu hi ta tshinela ku va hi tlhamusela leswaku a tinhlamulo ta vamamani lava vambirhi leyi nga yona hi hi ya koho hi swihi swikombiso swa mavabyi lawa ya dzedzedze
1: ka kokwani na mamani Lourdes
4: lixile vahanyi kulori va Onde Junyu mina hi xikombiso xa udawu ni nga yima na mamani Lourdes
1: hi vule leswaku va hi na xihiwa mamani Lourdes a ta va yamukela a xihiwa
2: na wa halule xihiwa xa mamani Lourdes hi ta navela ku wa hi siya xin'wana xivutiso hi navela ku tiva ka vahanyi va Onde Junyu i xini lexi xi vangaka a mavabyi lawa ya dzedzedze
1: xivangelo ehe hi nga
2: tshutekaxini xi vangaka mavabyi lawa ya dzedzedze
1: mamani Lourdes
2: hi kombela ku u tshinela tshene u ta nyikela nhlamulo ya ku va i nsini lexi xi vangaka mavabyi lawa ya dzedzedze na we a tshinela mamani navela ku khumukisa muhanyitiku ni muyingiseli swaku leyi mintirho ya radio mosambiqe emiso provincial ya gaza lana hi kumekaku na hi kuma useketelo wa UNICEF ka nongonoko lowu hi taku na hi wu bindzula a seni a ximbutsu hi vulavula hi poxo administrativo ya chaimit leswi ka nganga wa Onde Junyu ka makhalawani mamana se a fikile mamana i swini leswi vangaka mavabyi ya dzedzedze
4: lixile a vidi mi Anna Lawrence Maswangayi ni mahanyokola Onde Junyu a lexivangelo lexi xi hi nyikaka mavabyi ya dzedzedze hi loko hi lomiwa hi nsuna nsuna leya wansati yo hi siyelaka a matandza mizimbeni ka hina lama endlaka swa ku hi khomiwa hi mavabyi ya malari
2: botela botisa a muongori wa hina swaku hi swona leswi mana nga hlamula swona
1: hi swona kumbe hi swona
4: hi swona
2: engi a hi lahlekanga
1: hi vuleke leswaku va hi na swihiwa
2: mama hi kombe ku nyika u kuma swihiwa hi navela ku ya hi ku nyika muchikitelo u ta ya mahlweni na u ti vhikela ka mavabyi lawa ya dzedzedze
1: u ti vhikela ka suna
2: inaka hi vulavula ku ni mavabyi ya kolera ku ni mavabyi lawa ya malaria a ka letelenaku ni mavabyi lawa ya malaria hi nga ma kuma loko hi ku yi a kolera hi li kuma loko hi ku yi
1: kambe ka malaria se heta ta tlhevuya leya ku vuyelela ke swi endlisa ku yini
2: a mavabyi ya kolera hi makuma loko swi ku yini
1: hi swona hi nga tshundzeka ku va hi hlamula ku na vamamani vambirhi hi nga tshundzeka a le mitirho ya radio mosambique emisoro provincial ya gaza ka mabulawa hi taku na wona nyamuntlha kusukela Onde Junyu lana a makhalawani ximbutsu lweyi a dzumeliweke hi ndhambi sunguti ni nyenyankulu lava va hundzeke lowu nongonaka u ni nseketelo wa UNICEF u nga vulavitu ni ku va u hlamula xivutiso hi swihi swi vangaku a mavabyi ya kolera
5: a mavabyi ya kolera a vito hi mina Adela Maswangani a mavabyi ya kolera hi makume ku a loko hi lava ku dya swakudya hi nga hlambi mavoko hi chela swakudya hi dle hi nga hlambanga mavoko ni loko hi vuye xikoti hi fika or teka mati a swakudya khama swakudya hi nyika vatsongwana hi nga hlambanga mavoko hi leswo ni nga na swona
1: Miranda
2: ntlhari ya tawu dawu hi kumeka kusuhi na wena yimela nhlamulo ya ntlhari ya tawu dawu ni ta vuya ni xin'wana xivutiso hi ti ndlela leti hi fanelaka hi ti tirhisa ku va hi ti ka ma hi ti hi tindlela hi fanelaka hi ti tirhisa ku va hi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze a tlakusiva kuma mani layi
1: a ta va tshindzeka kambe ke tarata u dawu hi swona kumbe hi swona leswi a nga hlamula va mani n'wamaswanganya
2: hi kombela ku va vula leswaku nhlamulo ya yena hi swona kumbe hi swona hi ku loko se u tlhamusela u tekela ku va nyika tinhlamulo ta swin'wanyana swivutisi
1: hi swona kumbe hi swona
6: hi swona
2: ina ka mamani
1: kambe ke a ta va tshindzeka a nga xi lavi xihiwu
2: hi swihi swivutisi mamani swa ku hi swihi hi ti hi tindlela hi ti fanelaka hi ti tirhisaka hi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze
6: a mavabyi ya dzedzedze kambe mavabyi ya kola u fanele ku loko u ya ka Zadbany u vuye ka Zadbany u fika u teka a mati na nkuma u hlamba mavoko u ta ku nga kumi mavabyi ya kola swaku loko u vuye ka Zadbany tengo tolovela ku veka xibakela u veka nkuma loko u nga na xibingwana u ta humeka ka Zadbany u hlamba mavoko ni loko u la ku ya kozinya xa ku sangula u fanele ku hlamba mavoko hi nkuma u vonaka ya khoma panele ya wena u sweka ku fana ni loko u la ka nyika ntsongwana swakudla u fanele ku teka a mati u hlamba hi nkuma u ta vona ku nyika ntsongwana wa wena a ta dla swakudla na yinavu u mi hlambisa hi mavoko loko a ya ka Zadbany u mulele u mi gwela swaku loko a hume ka Zadbany loko n'wana na xibingwani n'wana sa bawu u fanele ku veka nkuma a hlamba mavoko hi nkuma hi ku u dlaya mavabyi la xitsongwatsongwani lawa ya hi nkuma lowuyana na xibingwani
1: inaka u vulavulele hi ku veka xibakela xibakela lexi xa mati xa byala xa yini
6: i xibakela xa mati u xi vekaku a nga mitapa luya u boyaku ka nchumu loko u hume hi ka Zadbany u fika u xi tlanga nchumu lexiya u hlamba mavoko
1: lexiya bila i tlharata vudawu a ta vula leswaku va hi swona kumbe hi swona
7: a hi mbeleni mavoko ku sungulo hi swona
1: Miranda a xiyiwa xi na wena kwalani ku va
2: i ngi mina ni votisi swivhikelo swa mavabyi ya dzedzedze hi swihi swivhikelo o hi ti hi tindlela hi fanelaka ku hi tirhisa ku hi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze
1: hi swona kambe ke
2: a ni tivi
6: a mavabyi ya dzedzedze u fanele ku ti vhikela hi red mosquitera xa ku laha u nga tshama kona sweswi na ma-red mosquitera va nga hi nyika wona va hi nyikile ma-red mosquitera va hi nyika a bakidi la ku loko huma ka Zadbany u hlamba mavoko ni ma-red mosquitera swa ku loko u tshamile laha u nga tshama kona ni madlambu u fanele u gwimba red mosquitera hi ku ku na nsuna leyi ya n'wansati ya ku tisa mavabyi kambe malaria ku fana ni loko u la u khomiwa hi malara u na madzedzedze u fanele ku twa nhloko u hlandlela u twa muzimba wa wena lowu tsemekela a wu naveli ku dla nchumu a wu naveli nchumu i travesi ya mavabyi ya dzedzedze u tshunela axibedhlele pura va ta kamba swa ku i mavabyi ka muhovani a xitsongwatsongwani
1: i swona hi swo
7: swa chotanyana
1: ku loyi a nga ta yingasela xa mi fanela xiyiwa kumbe xi mi fanela
7: xa mi fanela
2: kambe hikwalaka ku va a nga vula tlhela a phindaphinda swaku va nyikiwile michikitelo nakona wa yi tirhisa nika swona wa ti vhikela ka mavabyi handle ka kolera alias handle ka mavabyi ya dzedzedze a ti vhikela kambe ka mavabyi hi ya kolera to mu seketela hi makadere leswaku a ta nyika vatsongwani kaya va khutala ku va va ya xikolweni
1: a ta va pfunisela hambi hi ka TPC a va leleta khwasi leswaku va swi vhikelo hi swihi swa kona va ta va va tsala lena ka mabuku lawa a yi amukeleke kambe ke Miran muongori lana a vule leswaku va a hlamulile kambe a swi sehelela ku chota yini hi nga hitisela swona va bavasini a swi tivi ku ti vhikela
2: botela na vabava va hatla ku sama voko ku ni mamana ngotira ku hi mina lweyi
1: ni na yena kola
2: ku chota yini mamaka leswi nga tlhamusela mamanzeni
8: ni khensile
1: a vito
8: ni Grimilda Resh Khosa
2: inaka mamana Khosa Inshini swi chotaka leswi nga swivula mamani swa ku hi tivhikela ka mavabyadzedzedze.
8: A leswi swi chotaka ku veni ni hi tivhikela ku hi nga kumiwi hi mavagwadzedzedze. I wu basisi la mindyangu ya hina. Hi chapa misinya. Ku veni tisuna leti hi vangela ku dzedzedze ti nga hi kumeli hikwalaho ka ku veni misinya ya hina hi kaparile. Hi cela makhele. Lawa hi ngo loko hi swi yela chaka leliya la hina lama gqeke hi ya chela kona. Hi hamba switlhatu leswi hi fanele ku veni ni hi hlantswa mapurati ya hina ma tshamiseka kona ku veni ma nga kumiwi kumani ni ni ku ma nghena a nsila a mapurati ya hina emindyangwini. Xin'wanyana ku hi swi kota ku veni ni loko hi tlhokola hi hamba a tindhawu ta ku loko hi tlhokola machuri ya hina hi ni ndhawu leyi hi ma vekaka ka yona. Hi hamba tindhawu ta ku mimisi ya hina leyi hi silaka hi yona swakudya leswi hi dyaka hi yi veka kona ku i tshamiseka ku nga ni ku hi ku i tshama hansi. Swin'wanyani hi swo sweswo ni nga lava ku engetela swona.
1: Hi ta va hi lava ku tiva a mavoko ma nga ni kanganyisa.
2: Na nga se vula swa ku karhi mamana muongori ni tlike ni siya xivoti swa ku va ta va pimisa swa ku hi yi hi nhlamulo leswaku hi nga hlwelisela swona. Ni navela ku tiva ka vangi va hundzi xonyo hi tihi tindlela leti hi fanela ku va hi ti tirhisa a ku va hi wonelela a mati lawa hi ma tirhisaka laha hi phuzaka le kaya.
1: Mayelana ni ku ma vonelela njhe quats hi tihi tindlela hi nga tirhisaka kambe ke ntwimandla seniyana ma nga ni kanganyisa hi swona kumbe hi swona nga hlamula mamani.
7: Swa ha chota a ni se tsaka
1: kambe swa mi fanela. Ulawu heta hinkwaswo u nga u swi tivaka
8: inkomu swa ha chota ngopfu swinene hikuva loko swi nga thangani hi hatatama ya ni dzedzedze lomu tikweni la hina la makhalawani hi kaleliwa ngopfu hi timhaka ta mati a mati hi phuzaka wona i mati ya timpfula lawa ma ya ku ma ya khima madanyini ya hi ya nghena hi hlivile maxinele bobometa mati lawe a mati lawa a ma hi fanele ku loko hi fika kaya hi ma teka hi ma phuza.
2: Hina ka mama hi ta ku tsemanyana kutsongo hi navela ku va u ye tlhatekela leswiya swi yelana ku ni mavabyi lawa u nga
1: mayelana ku tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze.
8: A ku tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze ku venini ni nga hi kumi i ku venini hi ni wu basi hi rhandza ku venini hi tshama na hi basile mindyangwini ya hina xikan'we ni vatsongwani va hina ni makaya ya hina hi tshama hi basile hi tolovela ku veni hi tivhikela hi ku loko ni chona hi nghenaka ka mirodini mixikitera hambi hi ku tshivelela leswi swa ku putukisa ku ti a suna leyi hi nga hi kumeli ku veni ni hi ta tshama hinkwankama na hi kumiwa hi dzedzedze.
1: A vulavula hi ku tshivelela mikhuvo tlheni swin'wanyan'wanyana kambe se u tsakile.
7: Se ni tsakile.
1: A ta va kuma xihiwa ku va hi ta tlulela ka ku va hi hlamula a xivitiso xin'wana kambe ke handle ka khuva u landza u basisi a muchikitelo a wu fanele ku siyiwa ndzhaku hi swona.
2: Hi swona mama ni sa tshindzekile la kusuhi na mina ku avula xa wu karhi mayelano ni matendlelo ya mati. Mama a tlhamuseli mama ni tshini leswaku a lomu ka makhalawani lomu ndijunyo mi hanya hi ku phuza mati ya mpfula hi ku yi na mpfula ni kangasela mati la ni tiphuzela hi swini leswi wena u endlaka ku va u tendela mati lawa.
9: A vito hi mina Bela Luka Ibini. Wa u tivhikela mavagwi u fanele ku u nga tseleka mati mavila u teka sertheza ka vinsingu ni nghena xitapani u chela lumi ya phakati ku ta fa switsongwatsongwana mayelana ya mamani a mati ya hina vhela hi kha adamini loko vuya veka ugadi la ntsongwana ku ntsongwana loko swi ku veka bakidi u fika a kha phuza swi lava ku wena u mugada leswaku a mati lawaya u ma tseleka mavila u ma chela ka bakidi u teka xitapatani xiyana xa sertheza u chela lumiya ma kota ku dlaya mavagwa ya utsongwatsongwana fara u tivhikela mavagwa ya dzedzedze.
2: Ma swi maha leswi le kaya kumbe ntsena ku lava ku hi tsakisa.
9: Na swi maha mina.
1: Kambe loko u nga na sertezo?
9: Loko u nga na sertezo u tsela ka mati mavila se ma hola u chela ka bakiti.
1: A wu phuzela mahisi?
9: Ahi.
2: Inaka yi njhele ku hi u famba na wena le kaya hi nga ta ku kuma na u vuya hi combeni ni bakidi u fika se u karhalile u teni ku bada u teketa ku khaka lomuya u teketa xikopitana u tikhela lomu u tiphuzela
9: Ai, anzi pumeli, kani kala pumeli kupuza madada mini. Anzi pumeli, nzongwana anpumeli leswa ku mata anga puza mata ninga tselekanga. O ninga chelanga certeza.
1: Mama nalise, iswona kumba iswona utsakile kumba utsakanga.
7: Iswona ntsaki ngopfu.
2: Engi abangi va undi zwingo va preparate.
1: Va skota ku va va tihlamulelana mailani ku tivhikela ka utsumila u vona. Hi vona kona loko mpelampela a ku nga na a ku tilunghisela hi ndlela leyinene a hi nga ta vebula lana ni va hanya swona
2: hawu phazamanga swi kombisa leswaku hi ngi va twisisa va landza swileleto a mavabyi ka muganga lowu mi ngi amakarati hi ntamu kambe leti yela na ku tinhlayo ta mavabyi hi ta titwa ka ntlhari ya ta wudhawu leyi nga ta yi rhamba ndzeni ka timinete yi nga leti ngahi ku va yi vulavula hi leswi yi nga matshamelo ya vahanyi va muganga lowu tinhlayo ta timhaka leti ya mavabyi ya dzedzedze kumbe mavabyi ya kolera lomu ka makhalawani
1: kambe ke a hi navela ku tiva lana ha tiva kona leswaku va a makaya ka hina mun'wana ni mun'wanyana siku lin'wana ni rin'wanyana ka leswi a dlaku swi tshuka swi lava ku huma hi swona kambe loko hi lava ku humesa laha ya ha ya ku ya humesa kona hi fanele ku va ku ri matshamelo wa hi ya kona hi vulavula hi xikoti a xikoti lexi hi nga xi tirhisa xi ri ka matshamelo wa hi ya kona
2: kambe ku tala ka vangi vo kopiyarelana tinhlamulo ta kona loko hi vulavula hi swivangelo kumbe swikombiso swa mavabyi lawa ya kolera hinkwavo va tsutsumela mati a wa swo swi ntsemo swi tivaka swi yelanaku ni ku vanga mavabyi la ya kolera i mati ntsemo hi vangelaka mavabyi ya kolera
1: kuna mamani a sekelekaku wa tshundzeka vambirhi se va sekeleka va tshundzeka
2: mina ndzi yehlale kusiwani na va tshundzeka leyi ndata nhlamulo leyi nga seni lexi a vito mamani
10: Zaida Salvador Kuyani a timhaka ta ku hi ta tivhikela mavabyi ya kolera ku loko n'wa hi ya xikoti hi tolovela ku tampara a xikoti xa hina kusukela masinkoro ximbonya para ku chona dlambu hine hi kala ku hi nga le ka xikoti swa matshamela manene hi loko lichone hi gwavula para ku huma moya hi tlhela futhi loko hi huma leya xikoti hi tolovela ku hlamba mavoko hi nsipho kumbe nkuma hi tlhela futhi hi tolovela ku seletela swikhele la gqekeni ka hina loko hini a swikhele lomu magqekeni hi ku hi kumeka a vatsongwani va tlanga ni mati va gama va khoma swakudya va dya va kuma mavoko ya kolera
2: ina ka mama lani nga kola xivava hi lexiya leyi hambiloko ni tshamelana ni fanele ku va ni mbonge xivava siku lin'wana wa ni ta pfula ni usiku hi ni mbonge hi mhaka mu
10: hi mbonge hi mhaka tinhongani hi ku tinhongani ta huma laha xikoti ti ya famba ti ya fika ti phatsamaka swakudya leswi dyaka swona sa a swi laveki hambiloko ku fana ni swoswi hina lomu ka makhalawana a ya ha na swikoti a xikoti la ka ndhawu leyi hi lexiya i xin'we tindhawu hinkwato a ku na swikoti se a vatsongwani kumbe hina vanhu vavakulu hi huma hi ya humela handle lomu hi kha ku ko mati se hi kumeka hi ni mavabyi ya kolera hi ngopfu swinene lomu ka makhalawani ku a hi na swikoti hi kombela ku pfuniwa hi swikoti hi ku mavabyi hi manyingi ya kolera hi mhaka swikoti lomu phakati ka makhalawani ku hi mhaka ya problema ya ndhambi yi nga hi ya hlulela swikoti
1: inaka hi swona kumbe hi swona
7: hi swona
1: hi bula lana ke ni vahanyi va undzi junyo ka makhalawani kambe ke xivutiso xin'wana mama na wa ha tshindzeka ku va u ta amukela xiyiwa xivutiso xin'wana hi ta ku na xona hi lexi hi vuli leswaku va ka mavabyi ya muzototo kumbe dzedzedze i nsuna leyi hi xanisaka ngopfu swinene hi ku nsuna leyi famba hi tovetela hinkwerhu hi chela mavabyi lawa kambe ke lawa ya kolera mavabyi laman'wana ya ku vuyelela a xiharhi lexi xi pakelaka mavabyi lava xi hi phakela hinkwerhu ma xi tiva a mo xi tivi kambe va papayiseni va ni danisa ngopfu heyi a ni se va twa a mi swi lavi swi hi va papayi a mi swi lavi a xiharhi lexi xi pakelaka mavabyi lawa ya ya ku vuyelela lawa ya man'wanyana tshika laya dzedzedze dzedzedze a swi tiva swa ku yensuna xiharhi lexi pakelaka laman'wana hi xihi u nga vulaviti ni ku wu hlamula
11: namiseni mende mpfumo mavabyi ya ku vuyelela ku chona ku finingela ku basa u nga tshiki vatsongwana va hlamba madamini u nga tshiki vatsongwana va endla va nga tsemeti misisi ku ri mavabyi ya dzedzedze mahatamana mapakana itinwala ka tinga tsimitiwa itinwala ru tsimitiwa umtsemete anga hlambi chivini mata kumeka mungu manga kona manje ukuka hlambi chivini le yalivaleni awi ara ka umtsiki awu dadise mata mwana kona
1: ena ka itava ithelela mamana lisha a she haru skumela eshini eson kambike miranda mabunda itava hi nyika xiwa papai mailani ku va tivhikela hikuva a vulavulile hikwalaho ka ku tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze a nga vulavulanga hi tava hi munyika a xihiwa lexi a nga ta va a tivhikela ha xona hi vulavula kasi hi muchikitelo a muchikitelo lowu a nga wu tirhisaka ku va a tivhikela eka mavabyi ya dzedzedze a muchikitelo lowu u ta va u tirhisela ekaya swa
2: a yi ni teka muchikitelo wa tshava swidiwana hi swi vonile na ya hata swa ku hi a nge ya muchikitelo lomu yi nyingi handle ka ku va yi tirhisaka va patsani ku tirhisa ku tshava yona swidiwana
1: papa
11: vanganile na muchikitelo ta ku tivhikela hi xona swi na kensa ngele na muchikitelo utani ya kuhumba nyamu
1: i swa hi lowu muchikitelo
2: hi vulile botela na ya ha sangula leswaku hi ta vulavula ni ntlhariya ta wudawu ka ku va hi tiva a leswi nga tinhlayo i nga matshamelo ya tinhlayo ta mavabyi ya dzedzedze ni mavabyi ya kolera lomu a hundzunyu ni ku vona swa ku kusuhani na yena hi ya losa mamana ntlhariya ta wudawu hi kombela vito hi tlhela hi twa a leswi ri na ku ni matshamelo ya tinhlayo ta mavabyi ya dzedzedze lomu ka makhalawani
1: a ni tlhevelile i lexi ya bila a ta va a hi hlamusela mayelano ni tinhlayo kwalaho ka mavabyi ya dzedzedze kusukela sunguti ku ta fika nyamuntlha na mbihi ya kolera ku tivhikela ni ku hinkwaswo u nga lotisela mingiseti
7: lixile mina vito hi mina lexi ya pedro bila ni mutirhi wa wudawu ni seni ka ku tivhikela a mavabyi hi ku vulavula hi mavabyi se ni ka komunidadi la hina lawunde junyu mayelano ni tin'hweti to sungula ta lembe loko hi ti fananisa ni tin'hweti ta lembe li nga hela hi li a lembeleli hi kona hi nga ve ni mavabyi ya manyingi hi ve ni vanhu va vanyingi va nga khombi mavabyi lawa ya malaria lembe leli la 2016 ku tlula lembe li nga hela la 2015 na hi vulavula hi ku phindaphinda ka kanharhu ka vanhu lava va nga kuma mavabyi lawa lembe la 2025 ku fika ka lembe leli hi vula leswaku ina hi ve ni ku xaniseka ngopfu hikwalaho ka ku ina loko ku nghene tindhambi ka n'hweti ya marsu hikusa a n'hweti ya marsu n'hweti laha ku ni hi nga sungula ku ve hi kuma a vanhu va vanyingi va ku va nga khomiwa timhaka ta a mavabyi lawa ya malaria vanhu vanyingi va nga khomiwa mavabyi lawa ya malaria hi n'hweti ya marsu manje hikwalaho ka ku ina hi vekile hi fambi hi miminti hi famba hi makomunidadi hi famba hi mazona hi yantxa mapalexi ra hina lawa ya ku kombisa swivhikelo ya ku kombisa swivhikelo swinyingi leswi nga kona swa ku ve hi tivhikela mavabyi lawa ya malaria hi swi kotile ku veka ka tin'hweti leti ta nyamuntlha n'hweti ya abril koti ku ve vanhu va ku va nga khoma malaria a ve vatsongo mayelano ni mavabyi ya n'hweti ni lava nga khoma mavabyi ya n'hweti ya marsu
2: mi ve ni timhaka ta ku luzekeliwa hi vanhu hikwalaho ka mavabyi lawa
7: hikwalaho ka mavabyi ya malaria a hi vananga ni vanhu va ku va nga luza vutomi hi mavabyi lawa
1: kambe ya kolera ke
7: a kolera hi mavabyi la ku ina hi khensa komunidadi laha hina hi tlhela hi khensa vatirhi va hina lava nga swi kota ku ve va swi landzisela lava nga swi kota ku ve va nyikela nawu hi lowo fambelaka ha kona ku kuva ku ve hi tivhikelaka mavabyi la a yi zanga hi ve ni mavabyi ya kolera ne ni mun'we a nga khoma mavabyi ya kolera
2: mi vulavulile hikuva mi amukelile a ku engetelana ka tinhlayo ta vanhu va nga khomiwa ni mavabyi lawa ya malaria ya nga dzedzedze kambe ku kumeka na ku voneka ku chika ku ya fika ka masiku laha hi nga ka wona i ntirho muni handle ka mhaka liya ku va mi famba hi muti ni muti mi ta ku mi wu endla kota a muti wa ta wudawu ka ku va mi dyondzisa vahangiti ku va va tivhikela
7: handleni ka ku ve hi famba hi muti ni muti hi tirha ni komite di saudi leyi hi pfuna ku ve hi haxa
12: akuve hi haxa leswi hinkwaswo hi fanele ku swi ve hi swi endla pura ku ve hi ta ti fikela ka mavabyi lawa ya malaria ni mavabyi lawa ya kolera. A komite di sawudi i vanhu lava va nga langiwe hi xitshungu xa kwalawun de june pura ku ve va tirhela kwalawun de june va tirhela vahanyu va kwalawun de june lava tsundzukixaka leswi va fanele ku va swi endla pura ku va ti fikela ka mavabyi lawa ya malaria. Handle ka leswi hinkwavo lava nga lahlekeliwa ya swiva swa ku na hi ve ni tindhambi hinkwavo lava nga lahlekeliwa hi michikitelo ya vona va ve va kuma ku ve va nyikiwa michikitelo yin'wanyana pura ku ve va ya mahlweni hi ku ve va ti vhikela a mavabyi lawa ya malaria.
1: A ndzi ti navela ku siya ka vahanyi va lana makhalawani ni lava yingisaka le kaya.
12: Leswi na navela ku swi siya leswaku na a heneni mahlweni ku ve hi ti vhikela ka mavabyi lawa ya malaria laha hi tivaka kona swa ku na a mavabyi ma xanisa nyama a ma laveki mavabyi. A heneni mahlweni ku ve hi ti vhikela hi ya mahlweni ku ve hi hlayisa a michikitelo leyi va nga hi nyika a hi hlayiseni michikitelo leyi va nga hi nyika a hi hlayiseni maredi moxikitelo laha hi nga ma kuma pura ku ve hi ta kota ku ve masiku lama taka hi ya mahlweni ku ve hi ti vhikela.
2: Hi swona na a nga se gama mamani a vulavuli hileswaku a ni ku khensa hikuva a mavabyi ya kolera a ma twalanga ka muganga lowu. Handle ka leswi hambileswi ma ka ma nga talanga a mavabyi lawa ya kolera i ntirho muni lowu a muti wa tawudawu ya ku mahlweni hikuva wu hi endla ku va mi nga tshuki mi amukela a mhangu kumbe a mhaka yelelaka ni mavabyi lawa.
12: A ntirho lowu muti wa wudawu u yencaku laka ku mundadilela onde june mayelana ni ku vhikela mavabyi ya ku vuyelela mavabyi ya kolera a komunidade lera seberi a li nyikiwile a certeza lelaha lowu va kotaka ku ve va chelaka mati pura ku va ta kota ku va phuza mati ya ku na ma nga va nyiki mavabyi laha hi tivaka ko leswaku a mati ya manene laka ku mundadi leli a ma koho hi dyondzisa kambe leswaku ni va fanela ku ina va vilisa mati pura ku va ta kota ku va maphuza handleni ka ku va vilisa tengi va vilisa va gama tlhe va la nchumu xa ku va veka chela mati koho va kota ku ve va ximbonya nchumu lexiya pura ku ve vatsongwana ni hambe hi tinhongana ti nga ti koti ku ve ti tlanga laya ka mati lawayana.
1: Kambe la va vulavulile hikuva va nga na swikoti ku hinkwavo tani ndzi vulavula wudawu swi ni mu swi siyaku mayelana ni lutshima la ku va swi kumeka eka ndyangu wun'wana wun'wanyana
12: tani na wa wudawu leswi swi siyaku leswaku na hi fanela ku ina hi endla a swilo hinkwaswo pura ku ve hi ta ze kuma a xikoti muti ni muti tengi ni xikoti xa wona lana hi ta kota ku ve swilo swa hina leswi hi swi hi lava loko hi dyile hi kota ku ve hi swi humesa hi lava a yindlu ya yinene ya ku ve hi ya swi hlayisaka yona laha hi tiva hikuva leswaku na a tinhongani tinyingi hi mavabyi ya manyingi laha hi nga ma kuma hikwalaho ka ku pfumala xikoti naswona vhizinyomi a nga ta pfumela ku siku ni siku ni ya sina loko a lin'wana ke swi tama hisaku loko a ni usiku ni swi tama hisaku ni ta famba ka vhizini se hi fanela ku ina muti ni muti u lunghisa u yantxa hinkwaswo pura ku ve u kuma xikoti pura ku ve hi ta kota ku ve hi ti vhikela ka mavabyi lawa ya kolera.
2: Hi swona hi khensile hi laha hi nga vula hi kona hi ni thareta wudawu kambe hi ni mamana leader komunitari lweyi na yena a nga ta vula xa ku karhi mayelano ni ndlela leyi hi ta kuna hi swiswa hi yona ka siku la namuntlha ya losa mamana leader
1: kambe ke mirand na haya tsundzekela ka mamana leader hi laha ku vulaka leswaku va vatsongwani va nga fambeli kule hikusa ku na swiyiwa eka vatsongwani.
13: A wu xeni xitshungu xa makhalawani xa unde junyu a local dadi la hina la mukhotweni post administrative la hina la xaimiti ya mulosa hinkwenu ni ku hozela vapfhumba va hina va nga ta hi fikela nyamuntlha va radio a ku ve va ta kola mahungu lomu ka makhalawani lawa hi xanisiweke ngopfu hi xidzedze xa ndhambi hi ka kunene va kolile mahungu hi vula inkomu ka vapfhumba va hina ku ve mfumo u swi kotile ku rhumela va radio ku ve va tata kola mahungu lawa ma nga ta tlhanganisaka matiko hinkwawo ka siku la nyamuntlha hi vula inkomu swinene kambe ka kunene a ndhambi i hi hlaselile hinkwaswo leswi va nga swi vula hi swosweswo swi hi xanisaka lomu ka makhalawani kambe ni ta engetela nyana kutsongo a ndhambi i hi xanisile hi fambeliwile hi commerce wa hina i nga ba va Israyeli sithoye na haya a ya gweva a swakudla swa ku swi ta pfuna xitshungu xa lomu ka tiko la ka makhalawani a bonti li kumeka li diba phakathi na phakathi ka mati a hi lahlekela a fa ni minchumu liya hinkwayo i lahlekile se hi ve ni xirilo ngopfu swinene a hetile xipimo xa hweti na hi nga mukumi kambe hi game hi mukuma hi londzolile ku ve hi muteka aya lahliwa se ive niso iso sweso ive xithintelo ngopfu lomuka makhalawani ixaniseke ngopfu ntamu kambe ni lo urhangelela hina ali tshikanga ikotile kuve lilandzelela kuve hilava na lona aza akumeka se kasi tihlautelo leti tivuliwa kulana ta mavabyi hika kunene ava Saudi va swikota ku vavekile va committed Saudi lomu komunidadi ya makhalawani kuve va kota ku tlhamusela avahanyitiko leswaku hi kota ku tivhikela amavabyi ngopfungopfu mavabyi ya kolera mavabyi ya malaria kambe hi tlhela hi khensa mfumo hi ku u swi kotile ku leswi swi ngetetani u hi nyikile michikitelo u hi nyikile mabakidi hi nyikiwile hi vakruge vermedlu na va rhumeliwe hi mfumo lowu wa hina se hi xileswo ya wu khensa ngopfu swinene
2: mamana leader mamana Julieta Khosa hi twile vahanyitiko va vulavula hi xikhale xa ku lomu ka makhalawani lomu de junyo ku ni ku kiyela ka swivava hikwalaho ka mati ya ndhambi hi laha hi tivaka ha kona loko muyakelani wa mina a nga ri na xona xivava lexi a wu tumile mina ni lona li kumeka le le nghozini i ntirho muni mu wu endlaka kota varhangeri va muganga ku va mi kumeka na mi li na swona swivava lomu mugangeni
13: a lomu mugangeni a makazad banyu i nga swivava swa swikulu a hi li na swona hi ku enela va tlhela va hi pfunetela a mfumo ku ve u ta hi nyika a tiringi lembe li nga la 2023 a hi li na swona swikoti kambe ku za se swi nga ha tlhangananga hikwalaho ka ku swi dilikile hikwalaho ka ndhambi
1: ku direka wa radio mozambique ti ku ninga mnongolo ku wa kukala district ya xibutu la msadi wa chi mozambique ni zoitores
14: emissor provincial de Gaza.
1: Udireka kwa radio Mozambique kuramba kayimbi mukuba wingisa mahungu ni Cristina Xavier alosa de suite.
15: Boa noite, Gerson Alexandre. Boa noite, ouvinte. O presidente da República, Daniel Chapo, felicita o jornalista moçambicano Carlitos Gadanga pela conquista do Prémio de Liberdade de Imprensa 2026 na categoria Impacto, atribuído pela organização Repórteres Sem Fronteiras. Na mensagem, Daniel Chapo manifesta profundo orgulho pela distinção alcançada por Carlitos Gadanga, considerando que o prémio é um reconhecimento do seu profissionalismo, dedicação e compromisso com os valores da atividade jornalística. O chefe de Estado diz ainda que a distinção internacional honra também Moçambique e incentiva o fortalecimento da liberdade de imprensa no país, em comunhão com o compromisso do governo de promover um ambiente cada vez mais favorável ao exercício responsável e profissional do jornalismo. O gabinete da Primeira-Dama ofereceu esta segunda-feira cestas básicas a mais de 1.300 crianças do distrito de Mavago, província do Niassa, no âmbito das celebrações do 1º de junho. Pormenores por Margarida Nchembo.
16: Das ofertas, para além do kit alimentar, inclui brinquedos, material escolar e de higiene. A oferta aconteceu durante o almoço de confraternização por ocasião desta data. Das crianças beneficiárias, fazem parte as vulneráveis com deficiência oriundas de vários pontos deste distrito. A partir de Mavago, Margarida Nchembo.
15: A Organização da Mulher Moçambicana diz estar preocupada com o aumento dos casos de abandono de crianças no país. O alerta foi lançado esta segunda-feira pela secretária-geral da OMM, Cidália Chauca, durante uma visita ao Centro Infantil 1º de Maio, na cidade de Maputo, por ocasião do Dia Internacional da Criança. Segundo a dirigente da OMM, muitas crianças continuam privadas do carinho e da proteção familiar devido ao abandono e à negligência dos pais. Por isso, apela a uma maior responsabilidade na proteção e educação dos menores.
17: A criança merece um carinho, merece uma família, merece atenção. Então nós fazemos o apelo para que toda a sociedade, toda a comunidade, acarinhe uma criança, porque acarinhar uma criança é transformar esta criança num homem novo no futuro da manhã.
15: Cidália Chouk disse ainda que a OMM continua a apoiar crianças afetadas pelo terrorismo em Cabo Delgado e outras em situação de vulnerabilidade. apelos ao fim de abusos sexuais, casamentos prematuros e aliciamento de menores marcam as festividades do Dia Internacional da Criança em Sofala. A mensagem, as crianças afirmaram que, apesar dos esforços do governo para a solução dos problemas que afligem esta camada social, ainda persistem muitos desafios. A esposa do governador de Sofala, Emília Bulha, que orientou a cerimónia provincial do Dia Internacional da Criança, refere que a promoção do bem-estar da criança não é apenas tarefa do governo, mas de toda a sociedade.
18: Proteger a criança não é tarefa de um só ministério, de uma só organização, de um só pai ou de uma mãe. É uma responsabilidade coletiva. Proteger a criança significa garantir que ela nasça num hospital com cuidados dignos, cresça com alimentação suficiente, tenha uma carteira na escola, significa dizer não ao trabalho infantil.
15: Esposa do governador de Sofala, Emília Bulha, e as celebrações do Dia Internacional da Criança. A música moçambicana está de luto. Morreu hoje o multi-instrumentista Paito Checo, artista que marcou várias gerações através do seu talento como baterista, baixista e percussionista. A notícia do seu falecimento deixa consternados familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores da sua vasta contribuição para a música nacional. E o músico Azimbo lamenta a morte do seu amigo e colega da arte de música, Paito Checo.
19: Estamos todos consternados neste momento. Perdemos mais uma figura das nossas fileiras. Nos sentimos bastante por isso. A única coisa que nos resta é desejar que ele siga em paz, que Deus lhe receba, que a alma dele siga em paz. O Paito Checo, para além de amigo, foi um colega de arte com o qual privei bastante.
15: Membro fundador do grupo RM, Paito Checo integrou uma das mais importantes formações musicais de Moçambique. Paito Checo perde a vida aos 66 anos de idade, vítima de doença. O tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 32 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Beira, Maputo e Pemba com 30 graus. Para Nampula prevê-se uma máxima de 29 graus, Quelimane 28, Vilanculo e Xaxai 27, Inhambane 26, Mai 25 e por fim Lixinga 24 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias a esta hora, as próximas às 19h30 no Jornal da Noite.
20: Ubasamanzani ngutsanisa utomi unene. Ndambi seyiphindile. Kamita ubasisi ahihi. Sabamanzani ngumati nisepo, loko uchila kuja, loko uchuwa ngonsokoni, niloko dingole tete nzangwa. Tivikele, awini moya wa wena kamaluati.
1: 18 horas nem 6 minutos e kuningile mahungu ngu antena nacional kamanyani nda kukabila mahungu mungu seti ngu chichopi. Mr. Shikat, imbrabo kala kunuwa gijani lo kwa chifishwish.

Outra com a Rádio Moçambique, menino, 18 horas nem 30, quase 18 horas nem 40 minutos. E Mahatita com a Kempena Mungseti e Pangalatana com a Coca, Bimuiwake e Kuka, o gente, o Salazalan com a Kempena e Banachique com o Kongumami, Gongon com a Yampão Nimtona, pela pela e Katambam Gongon e na Chanque. Gonzile ya kadisikuliwa da nyasi kudisiku da ngwanana unka shunye niko na mni hii na bala kubahi kulungela vwa chalele wanano watu kuda Mosambiku chalele martiku ambi ngunga wakil mkisetuta kuna uchisika na chamalembe kadisikuliwa da nyasi kufata mkiseti wa radio Mosambiku wapokala tana kune mtumia church teach na aditi kuda Afrika dusulu wa mboka si ngu Ernesto Mbanzi ambi ngu Alberto Lange ku mbubatu wa church teach na di mtu provinciale Maputo ni vangwa nikevata kumpela na vachisangani sa malembe kati skuda nyasi itako na chiva kulungela kati skudi wa ke ikuda mwanana awa yu Reinalda aibendela parabens tipfimpela na uchikulungela mkiseti kati skuda utako kempela na uchitanganisa malembe.

0: Moinkisedwa go rantsa ka wa Radio Mosambiki e misoro provinciali ya Gaza ko yo zela ka majambu lawa ya nyamontlha hi le ka siku la ku sungula ka Khotavuxika ka 2026 siku la ntsongwani hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava xitano kena hi nga si na khohlwa hi le a swi feni eka vatsongwani hinkwavo va Mosambiki a swi feni eka vatsongwani hinkwavo va xifundzankulu Gaza vatsongwani hinkwavo va doropala ka njai vatsongwani va misava hinkwayo hi sungula nongonoko lowu hi ta famba na wona ku afika nsimbi ya meyanoit hi nkarhi wa 19 hoyore xi ta va mahungu hi emisoro provincial ya Gaza 19:30 xi ta va nongonoko journal da noit hi 20 xi ta kuma nongonoko karta xi na meza 21 xi ta kuma nongonoko kasi ta kuma mahungu hi ntirhisano na Antena National hi ndzhaku hi ta kuma xitiko xa Dzonga atikwenda Msambiki leka 19 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Nkarhi lowu muyingiseti i wa ku va hi ku fikisela nlongoloko wa mahungu hi emisoro provinciali ya Gaza vuyingiseti byinene.
2: Mahungu ya xifundza nkulu Gaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Mwingisedi hoyo ka nokonoko wa mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Mfumo wa xifundza nkulu Gaza ni vatirhisani kulobye u seketela vatsongwani va xanisiweke hi swikarhatu swi vangiweke hi ndhambi. Xiwubya na xa urimi xi seketela hi 2,000 wa matonelada ya timbewu varimi va luzeke bindzu la vona hikwalaho ka ndhambi. Leti ni tin'wani tinhlokomhaka ta mahungu ya namuntlha 1 June wa lembe la 2026 lisiku la ntsongwani misaveni hinkwawo. Mahungu ma lunghiseliwe ha Francisco Simbini, ma hlayiwa ha Matilde Mungwambe, Mariamu Ibrahimu aka Muchini. Mfumo wa xifundza nkulu Gaza ni vatirhisani kulobye u seketela vatsongwani va xanisiweke hi ndhambi ku sunguleni ka lembe leli. Fernando Mukachwa ni endelelo wa mahungu lawa.
4: Mwingiseti hakulosa lipelile urangelela mfumo wa xifundza nkulu Gaza ni vatirhisani likarhi li seketela kusuhi ni 18,000 wa vatsongwani va nga dumeliwa hi tindhambi lembe hi nga ka lona ku veni va ta pumba a vusweti. Vuseketeli leli li yelana ni ku pfuxeta mianakanyo ya vona leswaku va nga dideki ya mapimo nakona ka phakeliwa ni switirho swa dyondzo leswaku swi le ni matshamelo manene ya ku dyondza. Murangeli wa xiwubyana xi hanyelaka ku seketela timfanelo ta wanuna ni wansati ntsongwana ni mahanyala ka Gaza a vula ku veni ntalo wa vatsongwana lava va rhambula xisati laha va kumaka makiti ma nga ni a switirho swa rhambu la xisati ku veni va tibasisa hi swona. Hi tlhelo n'wanyana murangeli George Jaji a tivisile leswaku mfumo ni vatirhisani va seketela nakona hi swakudya ku veni vatsongwani va kuma a swa ku tihanyisa hi swona ngopfu lava hanyaka ka vusweti.
5: Leswi hi nga kaveri hi swi endla i ku va hi landzelela swa ku vatsongwani loko va tshuki masintro va kumeka kwini ka kona i matshamela munhu ma nga na wona. Hi kume leswaku vanyingi va luzi mabuku a va nga na mabuku hi va hi va seketela hi mabuku hikwalaho ka xipfuni hi nga xi kumaka UNICEF ni vatirhisani van'wanyani lava nga kona ka xiyenge lexa ntsongwani. Va va seketeriwa vatsongwani hi tlhelela mauniform ku va kota ku tlhela va phindela xikolweni. Ku ni matshamela ya ku vatsongwani va le ka matshamela ya ndlala hikuva matshala ma fambeni mati va swi koti ku vonakona va pfuniwa hi swakudlanyana hi makiti ku seketela mindyangu yoleyo kumekaka vatsongwani ku va va nga godoli ku va va exikolweni. Ta vula swaku a ntsengo wa vatsongwani lowu nga kumeka na wu hanya masintro kumeka ka nyimanyima leyi ya emergency ya xivukampfundzwana xa tindhambi u wa tlula 17,000 ntsengo wa ku tlakuka swinene. Leswi laka ku va ka matirhela ku va hi nyika nhlamulo ya ku hetelela hi tirhisana ni swihubyana swo angala ximfumo hi tirhisana ni leswi hi vitaka sociedad civil ya nga va ledi communitari ya nga varhengelo ya mankereke hikuva hi ka nkama wo karhata ngopfu lana hi vonaka swaku vatsongwani anga ha hloniphiwa, anga ha fikisiwi ku fana na masiku ya tolo. A le ka rito
4: a marito ya murhangeli George Judge wa xiudlwana xi seketelaka timfanelo ta wanuna ni wansati hambi ntsongwana ni mahanyelo a xifundzankulu Gaza hikwalaho ka ku hundza ka lisiku la ntsongwana. Hi xihlayahlaya lexi nge ku hlayisa ntsongwana i ntirho wa hina hinkwerhu, le ka mutiwukulu wa ku hlayisa a vatsongwana ka ncayincayi hi kona ku nga endliwa kona a miga ya lisiku la ntsongwana matikweni ya misava la ingarangeliwa hi muchaviseki wa mfumo wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Shongo.
3: Xifundza xa Gijani xini ku chava hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku tlakuka mavabyi ya xin'wayana ngopfu ka vatsongwani. Mahungu mataku na Rostinu Botela.
6: Xifundza xa Gijani ku ta tshuka ku voneka ku khupuka eka nhlayo ya vatsongwana lava va dumeliwaka hi mavabyi ya xin'wayana ndhawu liyana hikwalaho ka ku va mavabyi lawa ma dumela vatsongwana ndzhaku ka ku va fundzerixana xi dumeriwile hi tindhambi. Nhlayo ya kona a yi kongomisiwanga hi murhangeri wa Tavudav ova ku a vula leswaku va a miganga ya xivungweni Javanyani na Nalas hi leyi taku na yi komba ku va yini ku va yi vonela mavabyi lawa eka vatsongwani lava va bukuxaku eka matlhevi lawa ma hlengeletaneke a mati ya timpfula. Kidlermina Samson a hlamusela leswaku va ku va ku ta va ku lwisiwa a ku tumbuluka ka mavabyi lawa eka vatsongwani hi lana ku taku na ku yevanyisiwa emigangeni a mintlawa leyi yi taku na yi vhikela swin'we ni ku hlohlotela xitshungu. Nakona a hlamusela leswaku va ku ta va ku tirhiwa mayelana ni ku va ku ta hlohloteliwa miganga leyi leswaku va va landza a swileletho mayelana ni ku ti vhikela eka mavabyi lawa ka vatsongwani.
7: A mavagu lawa swin'wayana lawa mavagu ya ku endlana ni xiyeni ku yi basa ku basa ni ku tihlayisa hikusa loko an'wana loyi a nga na swin'wayana mpahla leyi a dlokaku teki mpahla leyi a susa mamani a hlantswa a tlhela a basara ni yin'wana a teki muhlambisa hi sabangu ni bingu hi sabangu ya bingu muhlantswa ku gama a dloka a mpahla ya ku basa ya ku basariwa hikusa leswi swi vonaka lomu gangeni leswaku u tsalaka vatsongwana va va hlamba lomu maqhivini na va hlamba lomu maqhivini a va endlanga nchumu hikusa luwa swin'wana a fika a hlamba siya kole loko a nga na swin'wana a fika a hlamba ni na a sala teka swin'wana kwini a muka na swona se para ku hi pumba ngopfungopfu mavagu lawa u teki a lava vamamani va vatsongwana u lava va hlayisaka vatsongwana va hi pfuna ku tendela parti ya n'wana loko a le kaya nga kontrolara mpahla u kontrola a ku hlamba ka n'wana.
6: Gilermina Samson murhangeli wa Tavudau wansati ni ku tirhisa ni xitsungu Gijani loko a vulavula hi ku va ku tumbuluka mavabyi ya nwayani layana a Gijani ka masiku ya ugamese hikwalaho ka timpfula ni tindhambi leti ti vonekeke ndhawu liyana.
3: Xiudyana xa urimi xi seketela hi 2,000,000 wa matonelada ya timbewu varimi va luzeke bindzu la vona hikwalaho ka ndhambi. Francisco Simbini.
8: Xiyenge xa vurimi lomu xifundzankulu Gaza hi lexi xi nga karhi xi nyikela 2,000,000 wa matonelada ya timbewu ta mavele, fejao ni mpunga ku va ku tlakusiwa mintirho ya vurimi ka vabindzu lava va xanisiweke ngopfu hi ndhambi ku sunguleni ka lembe leli. Koka makungu lawa ku ve ni ku ta tlakusiwa mintirho ya vurimi ku karhi ku phakeliwa 93,000 wa swikomu ni nhlayo ya ku fana ya swa ku vhuthela hi swona a swifundzeni hinkwaswo. Nhlokomhaka leyi yi tlhamiseriwe emurhangeli wa ta vurimi ni vutshivi xifundzankulu Gaza Ercilia Khawu loyi a tlhamiseleke ni swaku ka xiyenge xa ku sungula ku ta pfuniwa 73,000 wa varimi ka nhlayo ya ku helela ya swipimo xa 160,000 yi nga koho yi nga ta khumbiwaka hi makungu lawa lomu xifundzankulu Gaza. Ercilia Khawu a vula swaku hikwalani ka xipfuni lexi ku nyimeriwa ku va ku tlakusiwa a bindzu la vurimi lani sweswi nga karhi ku bindzuliwa ka ku tlula 21,000 wa magitari lani ku nyimeriwaka swaku a bindzu e leli litisaka a majela.
9: O trabalho que estamos a realizar agora é tentar recuperar a capacidade produtiva dos nossos produtores alocando insumos agrícolas. Neste momento estamos a alocar semente de feijão, o milho. Estamos a alocar também feijão nhemba para a primeira época. E também estamos a alocar o arroz para a primeira época.
8: Almaritu ya mrengeli wa tavurimi ni utsevi lo mishfunzankulu gazer sili ya kau. Loka vla vula imintiru ya kuseketela awurimi za kukandambi ya janeiru ni marsu kusunguleni kalimbelili.
3: Masiku mataka shifunza shagijani shitave ni mintlawa ya mintlangu ya kutisa mire. Nikolao Mukaveli.
10: Shifunza shagijani hileshi kungali kale shingatava ni mtlawa wa bolo ngatava ukombisa shifunza lishiana maungula wa manyikili wili ilu avone laka ta jonzo va antwanita mintlangu tisa mire Sergio Zita. Lua tlamselekele shwaku akuumba kantlawa lo wata bola ilu ose unganzeleni lana kuchota kantena leti yala naka ni tami kwepa le ingatava ilula misa nukuve inyikela kuve antlangano lo ukumeka hilakula weka kakona Zita ilu avulekele shwaku eka shienge shwaku sungula antlawa lo wata bola shimusha shifunza shagijani ilu ungatava uyanda mipikizanu ni shifunza shungwani matangu ina kuve vakumeka nukuve uvo udzaliwa ni kusimekiwa ila kulaveka kaha kona.
11: Naso na vulana ni makungu makulu komu servisu disirida di edukasyon juventude disporto irangela ku ata mitlangu ya kutisa mire no kavela bolo ni makungu upatsana ni urangeli la distritu leswa kuhiumba antlawa wa selesan wa ekipa distritu le ingata kumisa ku distritu ingata kumasiku la matako ekongorora swako hambe ka mafazi provincial ngangena evulako ikutirisana ni ma association lesenga hombiwa district ya association no rangela bola se vakheti wili makombekisi lavangata omba ku ntlawa lo swako ita famba famba se hiti kambela swako mpela mpela helelile swako inga famba hati tsalisa mafazi la matako ke iyo kumanika ane aso swika nkarhi lo hene swikongovanyisi swako fukala ka mapalafeni fara ko tsutsuma tsutsuma ni mintlawa leyi ya hi navelele ku hi nga sungula ku huma hi tsutsumatsutsuma na hi ya ringana hi kamba na mintamu ni district la Mabalane hi vuya hi lava ku hi pimisa ku hi ya kamba a district la Ximbotsi se a hi vonavona ku dependent ka maconditions hi nga na wona hi nga famba hi ti kambakamba swaku mpela hi tiyi leswaku se hi nga ti tsalisa ku leve ntawu i makungu lama nga kona swaku hi vanhu se va koho va lunghisiwile hi swoswi hi bambana ni ku hi kuma ama tshamela ku mata hi pfuneta ku hi nga huma kanjhani hi ya ka lomu ka madistrict man'wana hi makungu lawa ma nge ma tsutsumaka ngopfu swinene ka mitlangu ya ku tisa mirhi ni
10: a hi li karhi hi longoloka ni marito ya tatana Sergio Zita lowa valalaka ta dyondzo vantshwa ni ta thekinolojiya le agijani loko a li karhi a vulavula hi ku humbiwa ka ntlawa wa bola lowu nga ta va u yendla leswaku a xifundzha xa Gijani xi kumeka ka mphikizano ya ku hambanahambana eka leti yelanaka ni mitlangu leyi.
3: Hi pfala nkarhi lowu wa mahungu ya xifundzankulu Gaza na ya mahlweni ni mahungu ya namuntlha ya ku tiyisa mirhi hi tlhela yi rhamba Fernando Mukhacwa.
4: Mwingiseti ya kulonsa lipelile heta ni nkatsakanyi wata mafambele ya mintlangu ya kutisa miri. Timamba hinza uka loko tikumekile kantanu watu weti na yingwe loko titava tibela ama palsani ya kamo gamu atikwen la Marokush. Seti singulile au telungisela kantlangu wata belu waka Aoma na Indonesia leso ikulanza ama treinu ima kambi mambiri ili siku. Ntlangu mashweni ka Oma uvekisuli kubo belua isonto ya kakayona kasi lua Indonesia itava ili siku la 9 ka junyu. Mintlangu ita belua drupeni la Jakarta tikweni la Indonesia leso i 4 ka junyu 2026. Ntlangu ogumesa watimamba ave mashweni ka Nigeria kama palsani ya kan 2025. Mapalsani lawa maindliwa mashweni ka matiku ya Asia maila nukuvini kulungiselua akani kusukela ka mweti ya Setembru laha antirunga tafamba ka akuyafika aka matiku ya Tanzania, Uganda na Kenya. Lili ikambila unari kulanzela Musambiki ya lavetela kungena kama palsani lawa. Kasi kama palsani ya tasa di Msambiki le shfunzankul niyasa, antla wama agia jespecia iju umelelile mashweni ka antla wa ferroviaru wa lishinga i 5 wa 4 ekuba askatisu le shkulu nzaku ka ipanti unwa unka marikador akufameni ka 90 minutos. Indela lei, antla wama agia jespecia iju utemakanya kuyangena ka fase regional norte. Baia de Pemba na yena au melelil mashweni ka antla wa Montepuez Football Club 2-0. Mutawukanyiswa antla wa Baia de Pemba Artur Arthur Semedu atlamsele leswaku a swi sindzisa ku veni ntlawa wakwe u humelela aka ntlangu lowu. Kasi Hamad Shabab Shababe, mhlavukanyisi wa le Monte Poish Football Club, atlamsele leswaku ntlawa wakwe a wu swi kotanga ku va wu phendula a matshamelo ya ntlangu ngopfu ka vabele va le ndzhaku. Lexifundzankulu Maputu, mintlawa yi tsemakanyaka ka xiyenge lexi xa fazi provincial i Nkomati wa Xinavani ni ntlawa wa Masochwa ya Bowane. Mfikiselile ankatsakanyo wa ta mafambele ya mintlangu ya ku tiyisa miri.
3: Mwingisetu wo rhandzeka hi gemeta kola nkarhi lowu wa mahungu ya xifundzankulu Gaza. Mfumo wa xifundzankulu Gaza ni ntirhisano kulobye u seketela xipimo xa 2,000,000 wa vatsongwani va xanisiweke hi ndhambi. Xiwubyana xa urimi xi seketela hi 2,000,000 wa matonelada ya timbewu varimi va luzeke bindzu la vona hikwalaho ka ndhambi. Leti ni tin'wani a ve tinhlokomhaka ta mahungu ya namuntlha. Mabindzuluwake ha Francis Kusimbini ma hlayiwe ha Matilde Mungwambi, ka muchini ku ve na Mariamu Ibrahimu. Hi mina vulala mikhumu yinene ya Unka Junyu ka hinkwavo vatsongwani.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Ele ka 19 horas ji tlatekela 15 minutos ji ku fikiselile muyingisete wa ku rhandzeka mahungu ya xifundzankulu Gaza hi ta tlangela loko ma ku fikelele hi tindlela tinene ta vuyingiseti nkarhi lowu hi ta va hi ku fikisela nongonoko Revista Desportiva.

Mwingisa to kurhandzeka ripelile hoyohoyo ka nongoloko wa ta mahungu ya ta mintlangu ya ku twisa miri ka siku bya nyamuntlha. Ntlhanu wa mintlawa lomu xifundzankulu Gaza hi leyi nga ta kumeka ka mphikizano wo boha xiyimo xa xifundzankulu Gaza u nga ta va u sungule siku laha 27 ka Khotavuxika lweyi a sunguleke. A ntlawa wa ka Masihi lowu dikeke ntlawa wa Pride Bilan eka mphikizano wa chapuchapu lowu endlekeke mugqivela lowu. Leti hi tona tinhloko mhaka ta nongoloko wa mahungu ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri nyamuntlha siku la ku sungula ka Khotavuxika la siku 2026. Nongoloko wa nyamuntlha hi lowu kumekaka mandleni ya Amara Buduya eka michini, Nicolas Mukavele hi lowu kumekaka eka vukombisi. Hi mina vulavuyingiseti binene eka nongoloko lowu.

0: ferroviário a Gaza, clube de Gaza, clube de Belém, clube de Chibut, Tunis e Dengel, entlano a minta wale ngatava ikumeka kampikizano a bole shimo shashi funza nkulu Gaza, mintiru le ngatava iendleka isiko la makumambiri nkombo kakota bushika lwe ya tutumaka a mintiru ya kuve kulangiwa nukuve kuve kwa minta wa hinkwayo, shu yandekili mudgevela lwe lana eka shiengesha kusungula kungatava kubeliwa klubi di Belém, shikangweni klubi di Chibut shi Dengel, yana ngatapima mintamu ni ferroviario wa Gaza tani maritu ya matala niluwa wana lakata bole shimu shashi funza nkulu Gaza Tomaj Mashava, atamse lepswa kutindele nkwati, ili titamse keke matsangweni ya kuve mintlangu le iya mahlweni la kulavekaka akona tani maritu ya Tomaj Mashava avula leswa ku nambi loko vatlanganini switika mezo swivulavuliwa ka hi tindambi se tikona tindlela leti tshamisekeke kuveni ku yisiwa mahlweni leti yelanaka ni mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza nakona vakumeki vangali vangaki eka mintirho leyi endlekeke hi mugqivela ku vulavuliwa hi murhangeli wa Club de Gaza Noir Narani a tlamusela leswa ku antla wa yena hi lowu tshamiseke keke nambi loko u kumana switika mezo swi yelana ka ni ta xuma kambe va ta endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve va kumeka eka mphikizano lowu mun'wana loyi a kumekeke eka mphikizano lowu i Musa Neves loyi a vonelaka ta mintlangu hi xiyimo xa ferroviario wa Gaza loyi na yena wa tlhamiseleke leswaku a ta endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve ntlawa wa yena ili lowu tlhelaka u takula xikotela eka lembe leyi tsutsumaka xifundza xa Gijani hi leswi ku nga le khale xi nga ta va ni ntlawa wa bolo nga ta va wu kombisa a xifundza lexiyana mahungu lawa ma nyikeliwile hi loyi a vonelelaka ta dyondzo vantshwa ni ta mitlangu tiyisa miri Sergio Zita loyi a tlhamiseleke leswaku a ku wumba ka ntlawa lowu wa ta bola hi lowu se u nga ndleleni lana ku chotaka ntsena leti yelanaka ni ta mikwepa leyi nga ta va yi lulamisa ni ku ve yi nyikela a ku ve a nhlangano lowu u kumeka hi laha ku lavekaka kona Zita hi loyi a vuleke leswaku eka xiyenge xa sungula antlawa lowu wa ta bola hi xiyimo xa xifundza xa Gijani hi lowu nga ta va u endla miphikizano ni swifundza swin'wana matshan'wini ya ku ve va kumeka ni ku ve u va u byaliwa ni ku simekiwa hi laha ku lavekaka ha kona
1: na swina vulana hi ni makungu makulu komu service de sécurité d'éducation juvénile de sport hi rhangelaku ta mitlangu ya ku tisa miri no khavela bolo hi ni makungu patsana ni nurhangeli la district leswaku hi humba a ntlawa wa selecao ekipa ya district leyi nga ta kumbisa ku district yi nga ta ku masiku lamataku i kongorela swaku hambi hi ka mafazi provincial yi nga nghena hi vulaku hi ku tirhisana ni maassociation leswi yi nga humbiwa district ya association yo rhangela bola se va khetiwile makombekisi lava nga ta humbaku ntlawa lowu swaku hi ta fambafamba se hi tikambela swaku mpelempele hi helele leswaku hi nga famba hi ya ti tsalisa mafazi lamataku ke yo kumanikana ya swo swi ka nkarhi lowu hi ni swikhongovanyisi swa ku fukala ka maphalafeni pura ku tsutsumatsutsuma ni mintlawa leyi ya hi navelele ku hi nga sungula ku huma hi tsutsumatsutsuma navo hi ya ringana hi kamba na mintamu ni district la mabalana hi vuya hi lava ku hi timisa ku hi ya kamba a district la ximbutsu se a vona ku dependent ka maconditions hi nga na wona hi nga famba hi ti kambakamba swa ku mpela hi tiyi leswaku se hi nga ti tsalisa ku leve ntawu i makungu lama nga kona swa ku hi vanhu se va koho va lunghisiwile hi swoswi hi bambana ni ku hi kuma a matshamela ku ma ta hi pfuneta ku hi nga huma kanjhani hi ya ka lomu ka ma-district man'wana hi makungu lawa ma nge ma tsutsumaka ngopfu swinene ka mitlangu ya ku tisa miri ni
0: a hi likarhi hi longoloka ni marito ya tatana Sergio Zita loyi a vonelaka ta dyondzo vantshwa ni ta thekinolojiya le a Gijani loko a likarhi a vulavula hi ku wumbiwa ka ntlawa wa bola lowu nga ta va u endla leswaku a xifundza xa Gijani xi kumeka ka mphikizano ya ku hambanahambana eka leti yelanaka ni mitlangu leyi ntlawa wa ka masihi hi lowu dikheke ntlawa wa Praia de Belém hi bola lin'we ka ku landza mitlangu ya ku hungatechiwa ka chapuchapu ive ntlangu lowu u nga ha kontiwa swanga lowu wa ku hakelisana hikwalaka ku ve a ka ntlangu wa ku sungula a ntlawa wa Belém hi lowu u dikheke wa ka masihi ka va loko va humelelile hi xiyenge xa ku sungula na hali karhi a vulavula a ku heleni ka ntlangu mutlhokanyisi wa ntlawa wa ka masiya Dorir Junior hi loyi a vuleke leswaku a ku humelela loku swi yelana ni mintirho hi kulukumba swinene lowu endliweke ndzeni ka ntlawa
2: Son felicidade, agora é momento de festejar, porque ganhamos, né? A primeira mão perdemos 2-1 e aqui chegamos, ganhamos 1-0. Então, estamos felizes por termos cumprido com o nosso plano, nossos objetivos.
0: hitlhe lelun'wanyana mutlhokanyisi wa Pride Bilen Sancho Maviyi hi luya a hlamuseleke leswaku ku pfumalekile a ku kumana ka vabeli va yena laha ku endlekeke leswaku va luza eka ntlangu lowu.
3: Foi bom jogo para nós, foi competitivo, foi divertido também. Talvez seja um dos objetivos, a diversão, a reconexão das pessoas. Lutamos até no fim. Se vocês prestaram atenção, poderão perceber que minha equipe lutou até no fim. Nós sabíamos que o adversário vinha aqui para jogar no ataque, porque estava em desvantagem na primeira mão. Tivemos um penalti, não conseguimos concretizar. Não é nada lamentar, os meus jogadores jogaram e não foi 10.
0: Lou, em Pumaulo, o Ampixano, o da bola, Chapu Chapu, Lou entrekeke a Luandeka Bilene, Mugivela lweyi kulandziweni ka leti lanaka ni ku hungatisa lavantshwa. Murhangeri la vonelaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ni vantshwa lomu xifundzankulu Gaza, Mamana Lourdes Mashava, a kumekile eka ntsendzelo lowu ku beliweke a mitlangu leyi lanake a vuleke marito yo karhi eka vukoli bya Radio Mosambiki.
4: Hi tikuma na yini ku kula ngopfu swinene hi ku sayina se hi khambila wunharhu na hi vona antshwantshwa leyi ya ku junta lavantshwa ngopfu mayelana ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri eka ntirho lowu wa torneyo chapuchapu. Hi vela kona a lansamento siniana xidorapanini xa Lipompo, hi tlhela hi va kona a kancencayi hi nsayo ya ku sungula, hi va kona le a xidorapanini xa ka Masiye hi khambi lawumbirhi, nyamuntlha la se hi nga ka edisan special ya torneyo chapuchapu. U ku tsakisa ngopfu swinene tanihi laha mi swi vonekeki, a kampo a ku talile ngopfu, swi ti komba leswaku a lavantshwa.

Big joy madispeza ako ambe bo ngura ngura ambe kupa kwata ambe ba vula vulela ambe ba munungota ambe ba endla matshovo akuna ndlela enwana o xiseketelo xa mina utakwatela yini muingiseto wa ku rhandzeka a swi lavi ku va u kwata leswi ikuva hakunene u swi tsakela loko vona wa rikwenu a na museketeli loko vona wa rikwenu a na lweyi kunene a mi khonarhelaka loko vona wa rikwenu a na lweyi a khomanaka na yena hi vokwakwa hi fambi swin'we hi kala hi fika makume hikusa swi na ltshima loko u ri laha ku fambeni u tiva ku longoloka ni vanhu nakona u cuvuka vanhu lava u longolokaka na vona leswaku hi xini lexi a risima va ta ku nyikaka swa nga dyondzo hi xini lexi a risima va ta ku nyikaka mahlweni ya ndlela leyi u nga ka yona leswaku u kota ku fika lomu u navelaka ku fika kona u nga fambi muhulahula u nga fambi ntsena hi ku famba hikusa u nga yi kuma munhu laha xitaratwini kumbe laha ndleleni u longoloka naye leswi hi vulavula hi ti hi matshamela kumbe vulavula hi ta vutomi hi vulavula hi ndlela ya xitaratu leyi lexaka u yi kuma u famba hi vulavula hi ta mahanyela hi vulavula hi ta vutomi endyangwini hi vulavula hi ta vutomi le mintirhweni hi vulavula hi ta vutomi lomu mabazara lomu ka mabindzu lomu ka vutomi bya wena swi na litshima ku va hakunene u tikhetela lowu navelaka ku famba na ye kasi u ta kota ku kuma a tinhlamulo tinene 20:54 minutos em caro a 21 horas está com o mantena nacional langata com a maungo ya vusiku kasi nkarlo ita kuma ritula asama tusi lokwa konzingu teka

Kunene u va leswaku vatsongwana va nan'waka veko ni ka leti tinsimu kutani va le ka timbenyana va le ka ma-WhatsApp va le ka mapiano va le ka swa ku yini yini yini yini ha he naka kutani kokwana u gigiseka leswi hikuva a navela ku va a woxa ntsumbula a kantingakantinganyana a matandza a fukuzwa lahaya kambe ku kutani sweswi wa ha ta ka swi kuma kwini loko u nga mo hanananga hi swi swa ku friji ya laha ntsongwana a siku leti a byi tlangeliwanga swone 20 more 18 minutes yi ka jala ntsontso a nge vatsongwana.

Namuntlha tikweni hinkwaro ku tlangeliwa siku ra ntsongwana. Mfumo wa tiko ra Mozambique hi le tikweni ra Afrika-Dzonga wu tivisa ku va namuntlha wu sungule ntirho wa ku vuyisa vayaki tiko lava dumeriweke hi xenofobia atikweni ra Afrika-Dzonga. Xiphemu xa 18,000 wa vatsongwana va karhi va kuma nseketelo wa ku hungula vusweti va hanyaka ka byona xifundza xa Ncongweni na xifundzankulu Gaza. Leti ni nhloko ta ntshima ta mahungu lawa hi nga ta ma hlavutelaka vusiku bya namuntlha ka Junyu wa lembe ra 2000 evin sage vana n'wina Afonso Magule na Roberto Mdlovu.

0: ripelile vaingisetwa imisoro provincial Maputo Gaza na Nyambane kankatsakanywa mahungu sikwinira namuntla siku ra ntsongwana heximusha tiko ra Mosambiki namuntla tiko hinkwaro kutlangelwa siku ra ntsongwana mintiro hinkwayo ya lavakulu ni vatsongo yi fanela ku landziwa hi tindlela hinkwato akuva ku vekisiwa vumundzuku byinene bya ntsongwana vumundzuku lebyi vangamaka mavonelo ya vufambisi bya assembly ya provincial a xifundzankulu Maputo tanihi mahungu makuluweke hi Veronica Zidumu
1: Antonio Pasquale a twisisa leswaku loko munhu a ha li mutsongo i nkarhi wunene ku va dyondzisiwa mahanyelo manene a va kula na a lulamile ku va a kota ku khalutisa swikarhatu leswi a nga tlhanganaka na swona vuton'wini Pasquale a vulavula musumbuluko lowu ka matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku wupfisa a swirho swa huvo ya xifundzankulu Maputo hi leti yelanaka ni matirhela ni malulamiselo ya mintirho yi landziwaka hi tihuvo ta swifundzankulu
2: Os primeiros anos de vida de uma criança são os mais determinantes para todo o seu desenvolvimento futuro. É nesta etapa que se molda a capacidade de aprender, de interagir, de gerir emoções e de superar a adversidade. Investir no desenvolvimento da primeira infância é um investimento socioeconômico mais inteligente e estratégico. Que uma sociedade pode fazer.
1: Hitlelo lakwe, murangelo a mintiro, kanhlangano kongalumbi mfumo chiwaka Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade Adelino Shirinda, avunsisa leswaku ku dyondzisa ntsongwana a swi ringani, kambe ku laveka nakona va lulamiseriwa vutomi ni madyela manene enkongometweni akuva a kula hi tindlela tinene ta nkarhi lowu tinhlayo. Ti kombaka leswaku ntsongwana mun'we ka munhu wa vona a xaniseka hi mavabyi ya ku pfumala madyela manene a xifundzankulu Maputo.
3: Não precisamos muitas vezes de grandes investimentos, mas podemos, de certa forma, olhar para aquilo que é o básico, como a convivência, garantir que a criança tenha as vacinas respeitadas até os 5 anos, porque isto, o impacto desta vacinação vai se ver quando a criança começar a atingir os 15 anos e passar para a idade da adolescência, para a idade da juventude e por aí em diante.
1: Murangelo a huvo e a xifundzankulu Maputo anga Assembleia Provincial Antônio Pasquale na vula em lave kwakwa kulanziwa hi nkhinkhi a mintirho yi kongomaka ku vekisa vutomi byinene ka vatsongwana swa nga ndlela kuva ku vekisiwa nhluvuko wa tiko.
0: Namuntla tikweni hinkwaro ku tlangeliwa siku ra ntsongwana mahungu ya namuntlha ma kongoma ngopfu ntsongwana xifundzankulu Maputo ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula na n'waka ku mangaliwile xipimi xa 950 wa timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana Fernando Sidumu
4: tani ku vula ka murhangeli wa xiyenge lexi xihanyelaka ta ntsongwana a xifundzankulu Maputo Krizolista Mundlovu tinhlayo leti ti kombisa ku yehla hi 20% loko ku fanisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe lo hundzeke laha ku yehla loku ku humelelaka hikwalaho ka ku ku patsiwaka a swiyenge swinyingi swa ta ntirho a nkongometini wa ku va ku vhikeliwa a timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana mangula ma tivisiwe hi musumbuluko loyi ku fambeni ka nkhuvo wa ku kulungela ku hundza ka siku la ntsongwana hi ximi xa matiko ya misava laha nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo Olinda Thule a nyikeleke enseketelo ka ntsongwana wa ku sungula a tswaliweke ka xibedhlele xa xikanekisoni xa kamulotana nseketelo wu vumbiwaka hi mafralda swibalwana ni swin'wana a ntsongwana loyi a tswaliweke hi 6:38 a faneleke a kula a ve na swona nakona nkarhini wa kona Olinda Thule loyi a tsatsiyeke hinkwavo vatswele a ku va va khutala ku heleketa e vana va vona eswibedhlela loko va tshukiwa va humeleriwa hi mavabyi swa ka ndlela ya ku ntsongwana loyi a kula na alini matshamela manene
5: hi navela leswaku vamamana hinkwavo lava va nga ni vatsongwana a va hlayisi vatsongwana kumbe deviseri va kuma va le va va dyondzisa a le rhandzu va va dyondzisa ku hanya ni munhu mun'wanyani va va dyondzisa a ku ya xikola hi tsika vatsongwana va kula hi nga teki vatsongwana va ya awukatini na vahali vatsongo a hi tsikeni vatsongwana va ya xikola hi va nyika hi va komba a lisima la xikola hi tlhela kambe hi va tswatsiya leswaku a vatsongwana a va tolovele leswaku loko va vabya va va heketa a xibedhlele hi vhita ra leswaku loko un'wana a vabya u jula muchumu ya le handle u n'wi nyika na u nga twanga hi medi ku hi ku ndzhaku ka swona leswo ku gama ku humelela leswaku a vatsongwana va kumana ni mavabyi ya ku ma nga ha koti ku dahiwa va ni maparalyziya mavabyi manyingi ya tixakaxaka ma humelelaka majina swi sungunwa hi ni vatswele va ku a hi swi koti ku landzelela a maorientasawo ya le xibedhlele hi kombela kambe leswaku vamamana a hi hlayiseni vatsongwana hi nga pfumeleni hi ni vusweti ina majini hi nga pfumeleni ku n'wana wezo a tirha dambu hinkwabyo hi nga mu nyiki nkama wa ka tlanga kumun'wana hi nga mu nyiki nkama wa ku a ya xikolo a vusweti ina byona ha swi jula swa ku a ya ku xaviseni a swi jula swa ku a ya masin'wini majini ku dya ku pfuka ya masin'wini a wu swi swa ku loko a nghena xikolo a denzora a te 8 ku dya a muka kaya a ya kuma swa ku a khomisa famba ya xikolo a ya xikolo ntawu hi lexi hi kombelaka xona ka vabyele va namuntlha na hi komemorara a siku bya vatsongwana hi hlaya leswaku a ku hlayisa vatsongwana i responsibility la hina hinkwerhu i xikongometo lexi mfumo wu swi vonaka leswaku a hi guverno a hi munhu wo swake hinkwezo swi jula hi patrana hi khomana hi wundla kahle vana va hina para hi garantira a wu mundzuku bya vona
4: marito ya nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputso Olinda Tuli loko a vulavula hi musumburiko lweyi ka nkhuvo wa ku rhungela eku hundza ka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava laha a nkhuvo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputso wu endliweke a localidad la ka Mlotana laha vatsongwana vo hambanahambana va kumeke eswifihlulo hikwalaho ka ku tlangela esiku leri nakona ka lembe la nyan'waka a siku leri li tlangeliwa ndzeni ka swihlahla leswi ngo ku fikela ntsongwana i nawu wa hinkwaxo xitshungu leswi ngo proteger a criança é a responsabilidade de todos
0: vana va xifundza xa Nyambana va xiva ku va ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku xixima timfanelo ta vona tanihi mahungu ma koloweke hi Sandra Masangu
6: magezi lawa ma chikisiwile hi vanana hikwalaho ka wukulungeli ka siku ka n'wanana hi xiyimo xa matiko wontlhe ya misava michado ya wukala yi nga se chikeliwa hi ntanga hambini swin'wana swigelo swi mahaku ka siku n'wanana a nga koli hi tindlela letinene xikarhato lexi nga kombisiwa hi vanana va district leyi
7: Continuamos preocupados com o aumento de casos de abuso de menores.
6: E se mama revindo com chucubala, recola com a coneca, com a emetela, com a tixaio, da banana, lava, vaxane, sua, com a cumbangula de colo, ambi, ni o zai, ni o chavice, o achipipu, que samapimo, e banana.
7: Assim como o consumo de drogas pelas crianças.
6: Magizu ya banana vangaula ula hi ukulungele ka siku ga nwanana hi chinyemu cha matiku wonthe ya misava Administrador do distrito e Inhambane, Américo Adamji, e loi atsembisa kule jaku a mfumo, ota simama na utira kasiku a wanana akula akaundau le gigingani matsamela manene. Américo Adamji, wakombela uhlengeli gavonte vahanye kasiku heta jikaratu le jivishanisaku a vanana.
0: Xifundzankulu xa Inhambane, kuni nkuponi le ye ihlohlotelaka kuva kubindzuliwa a minkoko. Akuva kulondzovotiwa makhokho mapulangu hambi rokhokho vuqovo harimindu masinge
8: lomu a province ya Nyambane kuponi yin'we yi tiveka ku kota aura verde yi karhi yi hlohlotela a vahanyi ku va bindzula mikhokho kasi a mikhokho leyi ta ve yi tisa a xin'wana xivhunu handle ka ku giwa ka makhokho ku tirhisiwa ka mapulangu ni swin'wana laha swi yileko Anton José Nyamavi, mwe walaka kuponi leya aura verde, ikhamsele zwako hilaka zwikoti zwa khokho, zwakoteka akuma astrumi, wakhamsele kulandzela kantiri lowu vona va umahaku a distrito ya Jangamu.
9: Então, a pole hina hi tirhisa para kuma astrumi masin'wini. Yi pfuna ngopfu timbewu para ku tikula kwato por exemplo loko tlhatlheta a talfasi exactamente para ku tlhatlheta talfasi yi bom strumi leyi forte para ku tihatla timila yi bom mi para tihatla yi kula alfasi ya kona para u hatla u xavisa hi ni projeto hina ya ka aura verde ya ku byala ya ku hi sintivhara comunidade para yi byala a mikoko para sempre hikuma makoko ya kona para hikuma kuma makoko chikuti cha kona sempre isi tiranza ku a projeto le yivuliwile mas ha ilo muka ku incentivar a comunidade para hiva perceber isso tava com a comunidade ha ilo mo hangenisa ma reunião lao para muito isso
10: a ku va hi kuma idea ya n'wina leswi mi va byela ku swi na ni bindzu a ku va tirhisa a xitrum leyi ya
9: hombe ngopfu sempre va vhumela
10: va kwalomu zoneni mi nga kona n'wina nutani va ka man'wani mabaxa mi va
9: lomu jangamu lomu lindela ni sikazi a hi swi nga nghena ngopfungopfu mas komu hina yi sukela ngopfu leni ya tofu leni ya tofu xa hi kona xa himahela kuma makwartele ya hina lomuyani hi byalileyeko xikambe mikhoko leyo yimilile leyi swi vulavulaka
8: ku vulavula ka Antonio José Nyamave khari ya laha ka komponi Aura Verde komponi yin'we leyi ya hi ku humelelaka lomu a provincia ni tshimatshima ya ku bindzula a mikhoko na ku londzotiwa zonkhe leswi sukaka hi laha ka nsinya lowu wu byaliwaka hi ntambu lomu a provincia ya Nyambani ka xikhati lexi ku nga ni makungu ya ku a mikhoko yi fanele ku hi byalisisiwa hi ku leyi yi nga kona masikwana lawa se ya guga yi na ni ku hundza ka 53 malembe ndzaungana na yi byaliwile hikwalaho ka ku ciwa vahanyi ku va tinghenisela lomu ka ntirho lowu wa ku byalisisa a mikhokho
0: namuntlha i siku ra xifundza xa ka n'wamba ku banqa ni siku ra ntsongwana Domingo Ximakalana
11: Muamba na mukha tlangela tlhano makumi ya malembe na khumi na mabidri na tlakuxiwi swa nga xidoropana ku siku lebyi na koni ku tlangeliwaka a siku bya ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava halini ka n'wamba a mintirho tlangela a minkhuvo wa mibidri mi sungule ku va ku bekiwa a ya swiluva ka mbangu lowu lulamisiliweki ya tinhenha ta tiko lani ntshaku ku veke ku hambiwa a nkhuvo ku va ku hlayiwa a swihlayo swa ku hambanahambana swi yelanaka ni masiku lawa ha mabidra ku va hi kuma nkoka hi mayelana ni 50 ya malembe na 10 na mabidri na muamba tlakuxiwi swa nga xidoropana hi ta bula ni vazhangeli va xintu haleni ka n'wamba hi ta sungula hi tatana mi vitisaka vito hi aloselo khanelaka mitirho ya radio Mosambiki
12: a vito ni Antonio Paulo Sainda
11: kutani malembe lawa ma kukula ka muamba i mpfini leswi mi vonaka swa nga swa ha vileleka
12: swinyingi swinyingi ku fanele ku entrisa switrato ni ku yingisela swikolo swa swikolo ma nga ni mauniversidade ku kulisa swipiritani angisa xipiritani xa hina xa hi xitsongo a xitsongo xinyingi ni swimbenyani leswi swi hlukisaka muamba
11: a swikazato mi tlhanganaka na swona haleni ka n'wamba hi swihi
12: swikazato na swona swinyingi hi lana tilona hi tivaka hikwao swaka lembe leli leyi nga ni dumeliwa hi timpfula letikulu a nga mainxurada a ku bindzuliwanga kahle ku laveka switirho swa ku bindzula ku laveka timbewu ngopfungopfu ka se ta kahle la hi kota ku hluka hi tlhelo ya madyelo
11: kutani mpfini mi yencaka swona ku va mi bindzula mi tlakusa bindzu henhleni ka tindhambi hinkwato ti vonekiki
12: hi pfuxetela a timasimu lawa ma nga tekeliwa a swibiwu hikwalaho ka timpfula ni wo mfumo wu hi seketele ku wu hi nyika a switirho ni timbewu kasi hi ta kota ku ve hi londzovota a kama lowu wa vurimi ndzhaku ka ku ve hi tekeliwile hi timpfula
11: kutani wona marito nga ma siyaka ka lava hi yingelaka hikwalaho ka ku va muamba namuntlha a tlangela 50 ya malembe na 10 na mabidri na tlakuxiwi swa nga xidoropana
12: a marito ni ma siyaka ka leswaku a ku fanaka leswi hi tlangelaka siku la muamba a hi navela leswaku muamba ya mahlweni ku hluvuka hi yingisela bindzu ya vurimi hi yingisela tidyondzo hi ya ntwisa matshamelo ya tiko la hina na muamba a swikolo hi laha hi vonaka kona kambe swi ya ntwisa matshamelo leswaku va vatsongwana va hina va ta ya mahlweni hi ku dyondza
11: swona khani mamba ta mahlweni hi bula ni tatana mbeni tatana ya losela u nga hi byela vito
13: inkomu a vito ni Filipe Carlos Manguele Khosa
11: loko swi vona swikarhato mi tlhanganaka na swona a nga ve swini
13: ya a swikarhato hi tlhanganaka na swona i switarato switarato swa hina swi tshamisekanga hi mayelana ni vatleketli va misava hi swona leswi swi honelaka switarato ngopfu swinene nhambi a vhila a nkarhi wun'wani va nghena a vhila ni makamu ya wulawo andzini ka vhila swa hi onhela tindlela
11: i hinkwaswo swi nga hlayaka kusukela leno xifundzeni xa le ka n'wihamba lani ku tlangeliwaka siku bya ku va muhamba tlakuxiwe swanga xidoropana sisende dos wa malembe
0: ndzhaku ka ndhambi ya nan'waka xifundza xa Gijana xi ta tshuka xi hlaseliwa hi mavabyi ya ntshukunyana ka vatsongwana a hi swona Rostin Botela
14: nhlayo ya kona a yi kongomisiwanga i murhangeri wa Tavudau o va ku a vula leswaku va miganga ya xivungweni xa Vanyani na Nalas hi leyi taku na yi komba ku va yini ku va yi vonela mavabyi lava eka vatsongwani lava va bukuxaku eka matlhevi lawa ma hlengeletaneke a mati ya timpfula Kidlermina Samson a hlamusela leswaku va ku va ku ta va ku lwisiwa ku tumbuluka ka mavabyi lawa eka vatsongwani hi lana ku taku na ku yevanyisiwa emigangeni a mintlawa leyi yi taku na yi vhikela swin'we ni ku hlohlotela xitshungu nakona a hlamusela leswaku va ku ta va ku tirhiwa mayelana ni ku va ku ta hlohloteliwa miganga leyi leswaku va va landza a swileletso mayelana ni ku ti vhikela eka mavabyi lawa ka vatsongwani
15: a mavabyi lawa swin'wanyana lawa mavabyi ya ku yelana ni xiyeni ku yi basa ku basa ni ku tihlayisa hikusa loko a n'wana loyi a nga na swin'wanyana mpahla leyi a dlokaka teki mpahla leyi susa mamani a hlantswa a tlhela a basara ni n'wana teki muhlambisa hi sabawini bingu hi sabawu ya bingu muhlantswa ku gama a dloka a mpahla ya ku basa ya ku basariwa hikusa leswi swi vonaka lomu mugangeni leswaku u tsalaka vatsongwana va va hlamba lomu maqhivini na va hlamba lomu maqhivini a va endlanga nchumu hikusa wa swin'wana a fika a hlamba siya kole loko a nga na swin'wana a fika a hlamba ni na a sala teka swin'wana kwini a muka na swona se para ku hi pumba ngopfungopfu mavabyi lawa u teki a lava vamamani va vatsongwana u lava va hlayisaka vatsongwana va hi pfuna ku tiendlela parti ya n'wana loko a le kaya nga kontrolara mpahla u kontrolara a ku hlamba ka n'wana
14: Guillermina Samson murhangeli wa Tavudau wa nsati ni ku tirhisa ni xitsongo Gijani loko a vulavula hi ku va ku tumbuluka mavabyi ya nwayani layana a Gijani ka masiku ya ugamese kola ka timpfula ni tindhambi leti ti vonekeke ndhawu liyana
0: xipimu xa 18,000 wa vatsongwana va karhi va kuma nseketelo wa ku hungula vusweti va hanyaka ka byona a xifundza xa Ncongweni mahungu ma koliwile Fernando Mukhanjwa
16: useketeli leli liyelana ni ku pfuxeta mianakanyo ya vona leswaku va nga dideki ya mapimu nakona ka phakeliwa ni switirho swa dyondzo leswaku swi le ni matshamelo manene ya ku dyondza murhangeli wa xihubyana xi hanyelaka ku seketela timfanelo ta wanuna ni wansati ntsongwana ni mahanyala ka Gaza a vula ku veni ntalo wa vatsongwana lava va rhambula xisati laha va kumaka makiti mangani a switirho swa rhambu la xisati ku veni va tibasisa hi swona hi tlhelo n'wanyana murhangeli George Jaji a tivisile leswaku mfumo ni vatirhisani va seketela nakona hi swakudya ku veni vatsongwana va kuma a swa ku tihanyisa hi swona ngopfu lava hanyaka ka vusweti
17: leswi hi nga kaveri hi swi endla i ku va hi landzelela swa ku vatsongwana loko va tshuke masintro va kumeka kwini ka kona i matshamela munhu va nga na wona hi kume leswaku vanyingi va luzi mabuku a va nga na mabuku hi va hi va seketela hi mabuku hikwalayo ka xipfuni hi nga xi kumaka UNICEF ni va tirhisana van'wanyani lava nga kona ka xiyenge lexa ntsongwana va va seketeriwa vatsongwani hi tlhelela mauniform ku va kota ku tlhela va phendela xikolweni ku ni matshamelo ya ku vatsongwani va le ka matshamelo ya ndlala hikuva matshala ma fambeni mati va swi koti ku vona kona va pfuniwa hi swakudlanyana hi makiti ku seketela mindyangu yoleyo kumeka ka vatsongwani ku va va nga godoli ku va va ya xikolweni ta vula swaku a ntsengo wa vatsongwana lowu nga kumeka na wu hanya masintro kumeka ka nyimanyima leyi ya emergency ya xivukampfundzwana xa tindhambi wa tlula 17,000 ntsengo wa ku tlakuka swinene leswi lavaka ku va ka matirhela ku va hi nyika nhlamulo ya ku hetelela hi tirhisana ni swihubyana swo yangala ximfumo hi tirhisana ni leswi vitaka swi sociedad civil ya nga va ledi communitari ya nga varhangeli va makereke hikuva hi ka nkama wo karhata ngopfu lana hi vonaka swaku vatsongwani a nga ha hloniphiwi a nga ha fikisiwi fanele masiku ya tolo
16: a le ka rito a marito ya murhangeli George Jaji wa xihubyana xi seketelaka timfanelo ta wanuna ni wansati ambeni tsongwana ni manyal ashfunza nkulu Gaza ikolaka kuhunzaka lisiku la tsongwana. Ishihlaya-hlaya leshinge kuhlayisa tsongwani intiruwa ina inkweru le kamuti ukulu wa kuhlayisa ava tsongwani kanchanjai ikona kunga endluwa kona amiga ya lisiku la tsongwani matikweni ya misava la ingarangeliwa imchapsiki wa mfumu ashfunza nkulu Gaza Margarida Mapanzeni Shongo.
0: Procuradoria Geral da Republika Xifundzankulu Maputo ra vindlavindleka hi mhaka ya vatsongwana va tinghenisela ka maendlelo ya ku biha, maendlelo lawa ma onhaka ntanga ya vona, a nga va byala, fole kumbe mbangi swikolweni. Mhaka leyi yi fanela ku hela tanihi mavonelo ya Procuradoria Geral da Republika a Xifundzankulu Maputo ka mahungu makuloke ya Alberto Paulo.
18: I vatsongwana va nyingi va tinghenisela ka timhaka ta vudyambano, vugevengu byi vonekaka eswikolweni. Tanihi ku vula ka Procuradoria da Republika Xifundzankulu Maputo, ku na mhaka ya ku vatsongwana va pfangani ku dlayana lomu eswikolweni. Mhaka leyi hinkwayo Procuradoria ri ku na tindlela ti faneleke va ti landziwa ku veneni yi helisiwa. Yin'we ka tindlela i ku tumbuluxiwa ka mintlawa leyi nga karhi yi endla mimpalo hinkwaswo swikolweni. Mintlawa leyi yi patsa vo vatsongwana, ku vula José Manuel, i n'wini ka mahungu a Procuradoria Provincial a Xifundzankulu Maputo.
19: Le ka ntirho wa ku va hi phokophela a ku va ku fikiseliwa ni swikolo swin'wana ngopfungopfu lomu ka ma-district ya le kule. Kambe lani aka a doropeni ni nga hlaya leswaku i switsongo swikolo leswona swi kaleke swi nga na manuku. Ni lava ku hlaya leswaku hinkwaswo practicamente hinkwaswo swi ni manuku man'wana ma ha sungula, man'wana ma lomu ka ku va ma ha sungula ku humbiwa. Ni lava ku hlaya leswaku hweti leyi nga ndlula hi tlhanganele ni varhangeli va edukasawu a ku veni a ntirho wa ku humba manuku i nga le wa Procuradoria, kambe i va ntirho wa vona xikolweni leswaku lembe lin'wana ni lin'wana va pfuxetela hina xiyimo xa Procuradoria hi kongomaku ya kona a ku va hi ya va pfunisa, a ku va hi ya va dyondzisa, a ku va hi ya kombisa leswi ni swin'wana leswi ringanaka ni direitos da criança, os deveres das partes. Kutani kambe a manuku hinkwawo lomu swikolweni hinkwaswo ma kona mas man'wana ma hale hansi.
18: José Manuel, muniko wa mahungu wa Procuradoria Provincial hi xiyimo xa xifundzankulu, munti lowu hanyelaka ku va wu vonelela a timfanelo ta ntsongwana nkarhi ntsena wu vonelela malandziwelo ya nawu lomu atikweni. José Manuel a vulavula hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava.
0: Mfumo wa tiko ra Mozambique hi le tikweni ra Afrika-Dzonga wu tivisa ku va namuntlha ku sungulile ntirho wa ku yi vuyisa vana va tiko va dumeliweke hi xenofobia atikweni ra Vundzaman Afrika-Dzonga. Eduardo Figurão.
20: Vudumelelebyo bya sunguliwa vumune wa vhiki la tolo lana ku feke munhu wa vana va Mozambique tanihi ku rungula ka murhangeli wa vana va Mozambique exifundzankulu xa Cabo Occidental mulumuzana Manuel Xikanyana.
21: Ku va ni lani ku nga ni a 4 va Mozambicano va nga luza vutomi, ku va ni van'wanyani va nga amahospitale.
20: Xana na mhaka leyi ya sungulise ku yini?
21: Kusukela vhela ka vhikeni lebyi khaluteke tanihileswi swi tivaka ku nga ni leswi encikaka atikweni lebye bya Afrika-Dzonga hinkwabyo jikelela. Ku nga ni leswa much to much swa xenophobia swi kumeki haleni xifundzeni xa Western Cape swi atakareka kusukela hi wa mune ya ku za ku ta tlhasa siku bya namuntlha ni leswi ni va Mozambikani vana va Mozambiki va li ka nkintsikintsi ya ku va li kazi va tsutsuma ni mithwalo hikwalaho ka ku a vinyu va tiko va South African a va ha va juli a vanhu va ku famba a nga ma foreigners a nga strangeiro. So kambe ke a leswi swi va ka swi li kazi swi enceka ka nkama sweswi kumeke leswaku ku na mbangu a va yi vitanaka xaku le Giyani i mbangu ku va Mozambikani va nga thasa va tikumele xipasi lexo va tiakela embangu lowo loko va tiakelile va Mozambikani va tiendlile tiyindlu ta vona ti xonga ngopfu swinene ti saseka ngopfu swinene. So a vinyu va tiko va kumeka va ni invejoso va kumeka va vanhu madzolonga, loko va ri madzolonga leswaku a ku nge thasi a vanhu va ku thasa va kusuka hi matikweni mambenyana matama ma li kazi ma hi tekela mbangu ma wu chula ni vito kambe mbangu lowani a ku hanyi ma Mozambikana ntsena ku na vanhu va kusuka hi kula Limpompo Giyani. So a mbangu lowa a wu tshama va Mozambikani ni vanhu va kusuka hi kule Giyani. So a va South African hikwalaho ka ku mbangu lowa se wu vala ku teka embangu lowani va utekela emavokweni ya bona kambe ku teka va utekela emavokweni ya bona ava tanga hindlela leyi nene leta ekola ka ku va suna ku balwisa avana va msandikana balwisa avana lava hanyaka embangulwana loko balwisa evana lava hambaka ka xifundza lexiyani ka kumeka leswaku na vona ke va msandikana va zama ku tifikelela kambe ku tifikelela loko va tifikelela na va likazi va tsutsuma
20: ntani laha hi tivaka hakona namuntlha ku ta vuyisiwa ku ntlula 200 ya vana va Mozambique lava taka pakelo hi mimovha ku sukela dorobeni la Cabo ku ya fika San Garcia. Hi lana vanyingi va ta tlhelisiwa exifundzankulu xa ka Gaza, van'wana va ya ka Maputsu, Inyambane ni le Manika. Lomu tikweni la Afrika-Dzonga hi karhi hi hlalela minchololoko ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga lava salaka ku kumeka ka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi.
0: A Gijana ku ta va ni xipanu xa bola xi nga ta kombisa ndhawu liyani ya xifundzankulu xa ka Gaza. Nikolau Mukhavele.
2: Mahungu lawa ma nyikeliwile hi lowa vonelelaka ta dyondzo vantshwa ni ta mitlangu tiyisa miri Sergio Zita loyi a hlamuseleke leswaku aku wumba ka ntlawa lowu wa ta bola hi lowu se u nga ndleleni lana ku chotaka ntsena leti yelanaka ni ta mikwepa leyi nga ta va yi lulamisa ni ku ve yi nyikela a ku ve a nhlangano lowu u kumeka hi laha ku lavekaka kona. Zita hi loyi a vuleke leswaku eka xiyenge xa ku sungula a ntlawa lowu wa ta bola hi xiyimo xa xifundza xa Gijani hi lowu nga ta va u endla miphikizano ni swifundza swin'wana matshan'wini ya ku ve va kumeka ni ku ve u va u byaliwa ni ku simekiwa hi laha ku lavekaka ha kona.
3: Na swona vulana hi ni makungu makulu komu service disregard education vental sport hi rhangelaku ta mitlangu ya ku tiyisa miri no khavela bolo hi ni makungu ku patsana ni urhangeli la district leswaku hi humba a ntlawa wa selesan ekipa district leyi nga ta kumisa ku district yi nga ta ku masiku lamataku i kongoro leswaku hambi hi ka mafazi provincial hi nga nghena hi vulaku hi ku tirhisana ni maassociation leswi yi nga humbiwa district ya association yo rhangela bolo se vakhetiwile makombekisi lava nga ta omba ku ntlawa lowu swaku hi ta fambafamba se hi tikambela swaku mpelampela hi helelile leswaku hi nga famba hi ya titsalisa mafazi lamataku ke yo kumanikana swo swi ka nkarhi lowu hi ni swikongovanisi swa ku fukala ka maphalafeni paraku tsutsumatsutsuma ni mintlawa leyi ya hi naveleli ku hi nga sungula ku huma hi tsutsumatsutsuma na vo hi ya ringana hi kamba na mintamu ni district la mabalane vuya hi lava ku hi timisa ku hi ya kamba a district la ximbutsu se a vona ku dependent ka maconditions hi nga na wona hi nga famba hi ti kambakamba swa ku mpela hi tiyi leswaku se hi nga titsalisa ku ntawu i makungu lama nga kona swa ku hi vanhu se va koho va lunghisiwile hi swoswi hi bambana ni ku hi kuma a matshamelo ya ku ma ta hi pfuneta ku hi nga huma kanjhani hi ya ka lomu ka ma-district man'wana hi makungu lawa ma nge ma tsutsumaka ngopfu swinene ka mitlangu ya ku tiyisa miri ni
2: a hi karhi hi longoloka ni marito ya tatana Sergio Zita loyi a vulelaka ta dyondzo vantshwa ni ta thekinolojiya le a Gijani loko a li karhi a vulavula hi ku wumbiwa ka ntlawa wa bola lowu nga ta va u endla leswaku a xifundza xa Gijani xi kumeka ka miphikizano ya ku hambanahambana eka leti yelanaka ni mitlangu leyi.
0: Namuntlha tikweni hinkwaro ku tlangeliwa siku ra ntsongwana. Mfumo wa tiko ra Mozambique hi le Afrika-Dzonga wu tivisa ku va namuntlha ku sungula ntirho wa ku vuyisa vayaki tiko lava dumeliweke xenofobia tikweni ra vundzamani ra Afrika-Dzonga. Xiphemu xa Dzoyitumili wa vatsongwana va karhi va kuma nseketelo wa ku hungula vusweti va hanyaka ka byona xifundza xa Ncongweni na xifundzankulu Gaza. Leti ti vumbula tinhloko ta nsima ta mahungu ya dzongeni ka tiko ya Radio Mozambique. Va misalisa Afonso Magule na Roberto Mdlovu ripelile.
22: Xitiku xa dzongeni.
23: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wauntlhanu 21:10 minutos
22: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
23: Xitiku xa dzongeni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas a Moçambique, Kunene, Fahikuma, Madjungula, a Hikumene, Yankatakanya.
2: Maungu ya usiku ya emisoro provincial de Maputo, Gaza na Inyambane. Mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Mintiro hinkwayo ya lavakulu ni lavatsongo yi fanele kulandziwa hi tindlela hinkwato ku va ku vekisiwa vumundzuku byinene bya ntsongwana. Mavonelo ya vufambisi bya Assemblea Provincial ya Xifundzankulu Maputo, Everon Kasdomo.
3: Murangeli wa huvo ya Xifundzankulu Maputo a nga Assembleya Provincial humelerisa nilaveko ya ku va ku veni ku tihita a ku vekiseni ka vutomi ni mahanyelo manene ka vatsongwana enkongometweni na ku va va vekiseriwa vumundzuku byinene. Antonio Pascual a twisisa leswaku loko munhu a ha li mutsongo i nkarhi wunene ku va dyondzisiwa mahanyelo manene a ku va kula na lulamile ku va a kota ku khalutisa swikarhatu leswi a nga tlhanganaka na swona vuton'wini. Pascual a vulavula musumbuluku lo ka matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku wupfisa a swihirhu swa huvo ya Xifundzankulu Maputo hi leti yelanaka ni matirhela ni malulamisela ya mintirho yi landziwaka hi tihuvo ta swifundzankulu.
2: Namuntlha tikweni hinkwaro ku tlangeriwa siku ra ntsongwana. Xifundzankulu Maputo ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula na n'waka ku mangaliwile xipimo xa 950 wa timhaka ta ku hoxeriwa ka timfanelo ta ntsongwana. Fernando Sidomo.
4: Xiyenge xa hi ka ntsongwana exifundzankulu Maputo xi vula leswaku ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe hi nga ka lona xi amukelele enhlayo ya ku fika ka 504 ni 510 wa timhaka ta ku hoxela timfanelo ta ntsongwana a mugangeni lowu wa tiko. Tani ku vula ka murhangeri wa xiyenge lexi xa hi ka ntsongwana a xifundzankulu Maputo, Krizolista Mundlovu, tinhlayo leti ti kombisa ku yehla hi 20% loko ku fanisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe lowu hundzeke. Laha ku hehla loku ku humelelaka hikwalaho ka ku ku patsiwaka a swiyenge swinyingi swa ta ntirho a nkongometweni wa ku va ku vhikeliwa a timhaka ta ku hoxeriwa ka timfanelo ta ntsongwana. Mangula ma tivisiwe hi musumbuku loyi ku fambeni ka nkhuvo wa ku kulungela ku hundza ka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava. Laha nkosikazi wa murhangeri wa xifundzankulu Maputo Olinda Thule a nyikeleke enseketelo ka ntsongwana wa ku sungula a tswaliweke ka xibedhlele xa xikanekisweni xa Kamulotana.
2: Vana va xifundza xa Nyembana va xiwa ku va ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku xixima timfanelo ta vona tani mahungu ma koliweke hi Sandra Masangu.
5: Magezi lawa ma chikisiwile hi vanana hikwalaho ka vukulungeli ka siku ka n'wanana hi xiyimo xa matiko wontlhe ya misava. Michado ya ku kala yi nga chikeliwa hi ntanga hambini swin'wana swigelo swi mahayo ka siku n'wanana a nga koli hi tindlela letinene xikarhato lexi nga kombisiwa hi vanana va district leyi.
2: Namuntlha hi siku ra xifundza xa ka N'wamba ku banga ni siku ra ntsongwana. Domingo Ximakalana.
6: Hakunene ya losela mwingiseti wa ku zandzeka wa Radio Mosambiki emisoro provincial de Maputo. Muamba namuntlha a tlangela 50 na 12 na tlakuxiwi swa nga xidoropana ku siku lebyi na koni ku tlangeliwaka a siku bya ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava haleni ka N'wamba a mintirho wo tlangela a minkhuvo wa mibidri mi sungule ku va ku bekiwa a hazi ya swiluva ka mbangu lowu lulamisiliweki ya tinhenha ta tiko lani mthaku ku veke ku hambiwa nkhuvo ku va ku hlayiwa swihlayo swa ku hambanahambana swi yelanaka ni masiku lawa ha mabidza ku va hi kuma nkoka hi mayelana ni 50 na 10 na muamba tlakuxiwi swa nga xidoropana.
2: Xipimo xa 12,000 wa vatsongwana va karhi va kuma nseketelo wa ku hungula vusweti va hanyaka ka byona a xifundza xa Ncongweni. Mahungu ma koliwile Fernando Mukhancwa.
7: Vuseketeli leli liyelana ni ku pfuxeta mianakanyo ya vona leswaku va nga dideki ya mapimo nakona ka phakeliwa ni switirho swa dyondzo leswaku swi le ni matshamelo manene ya ku dyondza. Murhangeli wa xiubyana xi hanyelaka ku seketela timfanelo ta wanuna ni wansati ntsongwana ni mahanyelo ka Gaza a vula ku veni ntalo wa vatsongwana lava va rhambula xisati laha va kumaka makiti mangani a switirho swa rhambu la xisati ku veni va tibasisa hi swona. Hi tlhelo n'wanyana murhangeli George Jaji a tivisile leswaku mfumo ni vatirhisani va seketela nakona hi swakudya ku veni vatsongwana va kuma a swakudya hanyisa hi swona ngopfu lava hanyaka ka vusweti.
2: mitwile mahungu ya vusiku ya Emissora Provincial de Maputo, Gaza na Nyambani, man'wana ma ta va mpfhukeni hi minkama ntoloveto.
8: Hei, leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
3: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
8: Se ni ya hi nga ha rhurheliwi kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha, a yo hanyengi hi swiharhi mani.
3: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nahambi vakulu va vanhu njhe.
8: Phela u tiyisile mani, u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni. Nambi xeweni munene nada
3: wa vala ku ku losa, nambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada.
8: Hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile, hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
3: Exi, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina, heyi, a ni swi tivi mani.
9: Va ka hina, a hi vekeleni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile i nhlikani, lipelile minjhani i nkomu, i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa, swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.
10: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
11: O que é o Mpox?
12: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Kunewa kama, ngani pfuna xa?
13: Ah, mabalo mungano. Pela vangani vatirhela xoxo. Akupfunana loko munwana ani swikarhato.
3: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xi pezi ben.
13: Mile xibedhlela. Swi nga ma xo vabya phe.
3: Yile, kambe a va khomanga mavabyi.
13: Swi nga ma heka swililana ka majela.
3: Loko a li leswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi kona.
13: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela, a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
3: Leswi i swakudya muni swoleswo?
13: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza, siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
3: Yu, kasi hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi.
13: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. uhambanisela swakudya mungana vale majela manene ivutomi byinene
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, kan hlavu ya milu dzense senta na nti hubyana madoropeni ya ka ncencayi nyembana beira ximoyo tete nampula pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo a vinita xizekra veirinya hlavu ya 54 amatola a Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava
3: huxi ku vala mungani i mhaka mu
13: Lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi.
3: Ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
13: Hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka. Karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile.
3: A ni ku yi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka. Kasi karita n'wilanyezani. Huma ka swona leswi
13: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
3: wena ni ku landzelela minchumu
13: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana Na minyezani ya kuvhekela ukhwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungana.
3: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
13: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezani u fanele ku veni u tlhaviwa. Loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
3: Nada weno, phela nambi mina swa ku karita wu li kwini a ni swi tivi. Nali lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
13: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi ka ritawu, a ku na mhaka, ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mu tlhava tona.

0: hi ta mafambela xitaratwini.
1: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
2: Hoyo hoyo ka nongonoko wa hina wa mafambela manene xitaratwini. Tanihi xihena nongonoko wu le mavokweni ya Alberto Langa. Namuntlha hi lava ku tsundzuxana hi mhaka leyi nga tshukaka yi hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu xitaratwini ni mimovha ya hina. Namuntlha hi ta vulavula hi Artigo 81. I mpimo muni wa byala wu pfumeleriwaka ku va u fambisa movha na u nwile. Rodrigues Chavani a hi tela ni nhlamuxelo wa hinkwaswo ni swikhatiso swa kona. Hi muyingiseni.
3: Swa tsimbisiwa a ku va u fambisa movha na u damelili a kopu kumbe xigadzana xa byala.
4: Ku tamela so.
3: So ku tamela na u fambisa movha u tamela byala.
4: Ku tamela kumbe ku veka ndzeni ka movha.
3: Swa tsimbisiwa ku tamela a xa ku sungula. I xa vubindzi swa tsimbisiwa ku fambisa na laha ndzeni. Kuni byala. Ulindzeni ka movha wako. Lomu ya ndzeni ku tshamaka vanhu. Nompodi ku va ni byala. Aburukini kumani na komadri na kumpadri anana na xigadzana. Hayani. Komadri kumpadri a ku hanani. Teka u ya beka bagajeni. Hayi ku teka u ya mukela xigadzana u beka la tlhelweni. Swa ku ja u xipimisela na u famba ka ya wena. Ana u pfumeli. Teka xigadzana u fihla bagajeni. Nompodi u tamela i ne mpodi xi va koni lomuya. Ana u pfumeli. Xa vubidzi ana a wu pfumeli ku va u fambisa na u nwile. Ana a wu pfumeli. Loko swoleswo swi yenceka u fambisa na u nwile, bra mufambisi wa movha wa normal. Mufambisi wa movha wa normal nhla. Wena ho ku va ni movha waku u teka proyant zweni u teka u famba u ya a tsatsara muchumi yako ya normal. Loko u kuma no fambisa na u ni kusukela ka 0 ate 0,29 ate 0,30 u tsaliwa multa wa miliki nyeshumetikaxi. Wena u mufambisi wa normal i movha waku ho tipasiyarela ni ngamu kumbe ho tipasiyarela 0 ate 0,30 u tsaliwa multa wa miliki nyenju. Loko u kumiwa na oni 0,31 ate 0,40 u tsaliwa multa wa 2,500 u khomeliwa karta. Swi hlaya swa ku u kuma multa u tlhela u khomeliwa karta para u ta tshava a lembe na u nga fambisi movha. Loko i li ka ku sungula.
4: Loko i li ka ku sungula u khomeliwa u tekeli u tsaliwa multa wa 2,000 u tlhela
3: u khomeliwa
4: khomeliwa kahle
3: leswi loko
4: ha malembe
3: a lembe no nga famisi tenko ya hakela
4: ku sungula la
3: tenko u ya hakela multa pro u gama u ya hakela a multa a kumandzwa maphoyiseni o u ya hakela na te u gama u famba u ya sinara a ini bisawo a ini bisawo i ku tsimbisiwa a ku fambisa movha a xipimo xa lembe loko loko u sungula loko va ku kuma na ili 041 ate 060 a multa i 3,500 naswona u tsaliwa multa 3,000 u khomeliwa karta u ni lembe no nga fambisi loko ili 0,01 ate manje infinito ate lani ati numero titaka ate lani muchini utaka buvuka kona lani u tsaliwa multa wa 5 u tshama lembe loko ili ka u sungula a loko ili ka u bidzi u tsaliwa multa u gama u tshama a 2 years loko ili ka u bidzi u kumiwile na visa a lembe dzoledzo na u nwile u hakelile multa u kumperilile lembe u tshamile lembe u ya u hetile lembe a ni chemulile ya leswi ni nga heta lembe ntamba ni tlhelelisi u tlhele u kuma karta swo u tlhele u kuma karta dzaku u tlhele u ya kumiwa kambe ka u bidzi ntamba u ta tsaliwa multa ja u ta tshama 2 years loko a kuma ka u bidzi porque a o sinanwa bem então tem que tshama 2 years na u tinwela vontade mas não pode una no famisa mofa aso 2 years ta tinwela vontade u pimisa bem leswi u dyaka swona hi vutomi byakho leswi u dyulaka swona hi vutomi bya vanhu vambanyana a xitaratwini loko ku khalita 2 years u ya rikuperela karta loko u tlhela u kumiwa kambe Gautrish na kunga khaluti sinkwanu u khomelwa karta i di fish
4: awana direito la kwa sa mo botomeng lawe
3: awana direito botomeng lawe premier jo lo mo Mozambique awana direito
4: pambisa ka matiko ya
3: hapo uzuza tiko dzimbenyana uta nwa kwa halo pambisa vontade kwa halo kambe lo mo Mozambique e um ano dois anos loko vakukuma kambe na kunga khaltanga sinkwanu u khomelwa karta de veja awana a karta leso i mufambisi wa movha wa normal i movha wawo
4: i movha wa yena o pfuka famba tirhela swa yena
3: tirhela swa yena ja a loko i khanela hi vafambisi va maxapa lava vambaka service publico
4: ya vakela van
3: a service publico tanto a taxista tanto i movha wa ntizweni u transportara va kulega tanto i xibomba a loko u li ntizweni na u fambisa movha leyelano a tolerancia i 0,0,0 ya a tolerancia i 0 a kuna swaku a nada nada a swi kona a porque ni nwi tolo a swi kona a na a wuli u nga nwi namuhla a na wuli u nga fambisi movha na u posile u nga fambisi movha na wuni ngati a nyameni então logo o ngheniswa ka muchini a nenwa tola a muchini wo hlayiswa ku leswi swa tolo kumbe leswi i byala leti
4: hi kuma mhaka ya ku i ya byala ka muzimba wa bala
3: wa baba lwe u kumbe wa mama na lwe ya então lano a tolerancia i 0,0,0,0 thank you utsalwa a multa thank you utsalwa multa wa 15,000 meticais ya think utsalwa
4: wena mufambisi wa xitshungu
3: wena mufambisi wa xitshungu a ku fambisa xitshungu a hi hlayiso xapa ko tsheri movha wa ntizweni wena u fambisa xibomba xa ntizweni kumbe u va ku niki a movha qualquer movha wa ntizweni u pakela xitshungu xa a va kulenga vako a tolerancia i 0 ntanu think utsalwa multa wa 15,000 meticais u tlhela u khomeliwa karta u tata tshama lembe kumbe malembe mabizi kumbe u luza karta divisi a loko u li conditor professional, conditor professional lwe kumbe fambisa kamiyawu kumbe u fambisa a movha wa ku pakela a minchumu a swigodo loko kumiwa na wena u tsaliwa a multa wa 10,000 meticais então u nga vitisa hi mhaka muni a loko pakela vanhu i li 15 a mbenyani 10 hi mhaka a ku pakela vanhu i responsabilidade leyikulu a nawu o a legislador, a fumo, a estudo lá caçone, e com preservar a autônomia da vana. Não pode vano vafa, não pode vano vavavissiwa, vale mala, tem acidente, tem uma tingose. É por essa razão, e uma coisa, a multa é 15 para não apagar a cavana e 10 para não apagar a cafijumba. A loucura o kuma, o kumi, o fambisa mova, o zaimbangi, kumbi, o tlavija sao kumbe o nwisino a swidana danana a hidzala manje imbangi xi qualquer tipo leswi ku cincaka ndondo então loko u ya chekiwa swi kumeka leswi u kuma multa wa 20,000 meticais então a timaka ta ku fambisa movha na onwile i timaka leti a nawu u yalaka ngopfu swinene ya engasta só é a infração mais grave de todas as infrações. O Código da Estrada classifica esta infração como a mais grave. Quer dizer, a problema eles ao famisa na unilho, com budjaíli, com bi nangdondinga luko ni maka asidana danana, com bi maka asidana zahana, com bi imaka le yaluaka ngufu sineni.
4: Ngomatlelo.
3: Ya, então é por essa razão as cartas já quando são descasadas então.
4: Isso.
3: Ya.
4: E na cá, nivuti sala hi mhaka muni ni mhaka ya ku ni ku i mpimo muni wa dwala wu pfumeleriwaka ku va wu anwa munhu hikuva van'wanyana a va twa na va hi famba kolomu switratweni ha ni yo bakopo ntsolo va nge ni a ku na mhaka ha ni nwili ora ni ta phuza mati swi ta pumba ora ni ta ku yini yini so pelumeni ni va kanganyisa ni la ku tiva swa ku a hi lexi a xi ni endla swa ku ni la ku tiva hi ni ndhava swa ku kahlekahle ni nga ve i li yini xi endlaka i nga ve mpimo muni wa byalo wu pfumeleliwaka hi nakona funtse ku ni mhaka ya ku va byala ni ku tekeliwa a karta a ku a va ni tekile a ku na nawu wu pfumelaka swa ku ni tekeliwa karta se ni hi lani a ni lava ku tiva kona nhlamuxelo ya kona hi ku mhaka leyi ya ku tekeliwa karta ngopfungopfu leyi va yi ya le ntamu vanhu va ku ni nge tekeliwi karta hi ku ni yo phuza byala lexi ni xi tivaka i ku tsaliwa muta ntsena
3: a timhaka ta mpimo swa ku i mpimo muni a ni hlayile swoswi swa ku ni nga tlhamusela swa ku a loko u fambisa vanhu kumbe loko u pakela swijumba a tolerance i 0.0 a ku na swa ku neni wa khopo kumbe neni wa xivhuwana kumbe xipunwana a tolerance i 0 nompodi u va ni byala anyameni nompodi u va ni byala angatini a tolerance i 0 ni hlayile futhi swa ku ku ni a loko hi li di 0 a ti 0.30 para mufambisi wa movha wa normal a tsaliwa multa a nga khomeliwi karta a multa emilikinyenco hi mhaka muni a legisladori a wa dzumba swa ku a lwe wa mufambisi wa movha a ni byala a nga tini manje a li enconditions ya ku kontrolora movha a vhika tinghozi a hi ndzi a hi le enconditions nhla mufambisi wa normal i movha wa yena u famba a tipasiyarela swake a wa khatisiwa hikuva a tsaliwa muta bodi a tsaliwa muta a gama kontinuara famba porque a swi kota a ni maconditions ya ku a nga vhikelela a nghozi xitaratweni a nga vhika a nghozi tanto para yena asi nkumu para munhu mumbenyana a fambaka la xitaratweni bodi a famba hi movha kumbe a famba hi minenge a nawu wu li a loko u sedero loko u nwile a partir 0.30 ten ku khomeliwa karta

0: yini leswi kotaka swona u ku byela swa ku makwerhu u nga nwi no fambisa movha, u nga fambisi movha no nwile. Ku ri ku sa a leswaku nwa kada munhu ni munhu a na organismu byakhe, kada a miri wa munhu wu reagira hi manela mambenyana. Pod wena u nwa kopo ni lweyi a nwa kopo kwa ku swa ku zala 0- ka leswi a ku zala 0-3 a hi swa ku muchini wo fadlara. A organismu bya kada ni munhu ni munhu byi reagira hi manela ya swona. Podi munhu wa xikan'we wena u hantla umuka yo humula yena nga yi humula, yena wena u humula ngopfu yena humula katsongo, wena u lalela u jantara yena tlhasa punyapawu, wena u nwi mati na u nga si chikanisara yena a nga danga nchumu. Ina kada organismu na organismu byi reagira hi mareagirela ya byona. Podi u dominara byala lebyi u nga gwendli byala lebyi, ina a hi swi koti ka swa ku va nwana kopo nona tikopo tibitsu hi kota ku ka swa ku u nga nwi pro fambisa movha, u nga fambisi movha no nwile buki loko leswi swi endleka u ta khatisiwa.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
3: Hei, leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
1: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
3: Se ni ya hi nga ha rhuleliwi kona. A wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphi munhu. Ha, a yo hanyengi hi swiharhi mani.
1: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena na hambi vakulu va vanhu njhe.
3: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni. Nambi xa wena munene nada.
1: Wa vala ku ku losa. Nambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
3: Hi swoleswo. Nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina. Ndzhaku ka ku va mati ma byile. Hi ta tlhela hi hanya vumunhu. Hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
1: Exi. A hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko senu ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina. Heyi, a ni swi tivi mani.
4: Va ka hina, a hi vekeneni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, i nhlikani, lipelile, minjhani, i nkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa. Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Munti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

0: Hoshukuvala mngani, imaka mu.
1: Lana ninga kona laha swa ku ntaku yini ani swi tivi.
0: Ku honeke yini kambe karaleka hi swo biya. A ise ganga ndambi hi tekeleke hinkwaswo.
1: Hi yo ndambi phela ni shukuvalisaku. Karta unlanyezane la n'wana wa mina, li fambi ni mati. Ani swi tivi swa ku ntaku yini ku sa phela masiku mafikile.
0: Ani ku swilo swa lisima swi ku shukuvalisaka. Kasi karta unlanyezane. Huma ka swona leswi
1: ninge humi ka swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo loko nwana anga tlhaviti ngezana tivekisiweke anga tshikwa kuma mavabya ku hamba na hambana
0: wena ni ku landzelela minchumo
1: loko unga landzelele swileleto swinga ta ku fambela phatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke ku fanani ya xitsinani kumbe ximungwa mungwani Na minyezani ya kuvhikela ukhwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungana.
0: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
1: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
0: Nada wena.

0: Bimina swa ku karhi ta n'wi likwini a ni swi tivi. Nali lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka Nyezana.
1: Ma ha swoswo hikusa Nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karhi tawu a ku na mhaka ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.
0: Ngoyini se gweti wa mina a hi mina lweyi u ni vonaku lani u lavetela ku hlamba mandla kambe se i wa yini kambe maseve hi ku se hi le wa ya mati a swi le ka mati maseve mhaka yi le ka sipho hi ku sani na yona ni nga ta ku yini ni lavaka ku
2: dya u nga za u fa hi ndlala hi ku kala u nga hlambanga hi sipho
0: maseve loko u nga hlambi hi sipho switsongwatsongwana a swi fi mandleni se nkama lowu ya wu lavaka ku dya leswiya swi nghena ndzeni swi vanga mavabyi
2: se swi tihi kuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa ya ma basile
0: hi matihlo ya nyama u nge swi voni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga ma pumba
2: ha se swi vula swaku u ti dlaya hoxe
0: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaka kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
2: swona kun'wana hi khomaku a yi ku tivi
0: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi maha leswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: elina batho mo magae yo fa ingala kuna nchumu leswi ku nga talela mati nyaka lwandla kuna ntizo yo hlupheka mitini madondzisela ya xikolo mabindra hi ku loko u pfuka u ya lwandle wa kuma swaka kuna nchumu wo bue u nyima ni vana mu lavisana a hi na poi ra nchumu yo pfuka hine hi sweswi hi ganyaka swona leswaku va u dukuta kholaparakhola nyaka kukulu ku tale hi mati ya hina maencele man'wana ya ku hi kombela sokori ka mfumo a mfumo a wu sokoreli hi ku amforme para tiko hinkwadro hine va mbuva a hina xa ku sokoreriwa hi mfumo talele tindlwini hi talelile hi huma hi ya kombela ka vavhizinyu hi yetlela maje hi kokotisa ku tlhatlhela hi muka makaya na hi nga pfuniwanga hi nchumu ka mbuva hi na poyi dizi ku nghena mati hi tlhantuka tigangeni hi va hi kha hi pfulamela ni sweswi yo ko hlupheka wanuna wansati loko byi xapaka tlangota hi na poyi na hi na nchumu
1: mi taleliwe hi mati lowu
0: hi taleliwile ka mbuva
1: hi nga ni thandzela switsongo swi yenxisi kwini swi sungunisi kwini mati lawa
0: mati lawa loko ma sungulile mo buya ngimi mo buya mobila ngimi yo tlatlekiwa maji nkama yana wutlongo ku xera tiyindlu ni sweswi mati ma sihela tindlwini hi pise hi ni mukhuhlwana hi ni mavabyi hikwalaho ka mati lawa hi ku mati lawa ma nghene na ma ni muxu
2: ni ne Rebecca Adriano Kon'wana ni belekiwaka atikweni bya le Marakweni ka makaneta doxi ja vatswali swona avatswali vanga va belekiwa kolomu ka makaneta jani siku letikweni bya le ka makanetani kandza lomu ka mbuku katiko ka muti wa va ka mazaya kutani mine ya ku belekiwa kwanga a wu n'wanyani ni byanga ni hanyile ka tiko lebyani bya le ka makaneta ni buya kone ka mbuva a wu katini la ni nga kone wu katini ka mbuva ni kumekana ni hanya be kambe ni hanya ngopfu hikwalaho ka wudzimi ni suka ku le ku tlhaseka mutini va va ka mabyayana ni hanya hi wudzimi a teni za ni guga ni gamali na ni hanya hi byo wudzimi a swa ku yancani ni kumeka ni hela ntamu hikusa a wutomi byanga hi lebyi paka byi li byona byi li ni byi pele ngopfu emasin'wini kutani xa loko ku chele mati lawa ni kumekana ni hela ntamu hikusa a ni nge a ni na swakudya ku tlhasa ni swoswi kutani ni kumekana hi hela ntamu xa ku enca xona a xi kona xa ku pfala ku va xi kota ku hi pfuna ka vutomi byi hi nga ka byone a wu tlhasani namuntlha vhela ho xaniseka a ndlela yikulu swinene leswaku kumbe ku nga va ncini xa ku xi nga kota ku hi pfuna kambe ni swo swi vhela hina xa ku hi pfuna xa ku ma xa ku yancala ku taleke kona ndhambi a xa ku yancani na xone matimba ma hetile mhaka ya mati lama cheleke
1: amasin'wini fambi ni mubyale munhu
2: masin'wini hi byale mitsumbula ni byale tinsenge ni byala mimova ni byala matshimbu hi byala mpunga hi ku tala ka ku kula ka nsimu hi leswi paka yi kulise xiswona kambe hinkwaswo swi fambeni mati.

hambana ngopfungopfu xikulu i mati. I mati lawa ma hi hambanisaka ni matshamela ya vutomi bya ka kwezu. Loko o va ku va mati ma kumeka na ma nga li kone lani masin'wini hi kwene ku nga ni vutomi bya byikulu swinene. Leswi hi sandzaka ku byala hi swoswi ni konteke swone, a nga va mpfunga yini hinkwaswo leswi hinkwaswo leswi hi byimaka hi kota ku byala hi ya ku xaviseni. Mara u kuma mali hi leswi u dinganaka ku byala na u byaha minchumu laha loko ku nghena mati. Kambe xixi hi hetaka vutomi ngopfungopfu i mati, hikusa loko ma za ma tlhasa matshama ma tshamile nkama wa ku tikwa ku wa matshwa a hi na ndlela ya ku ya ku famba mati.

0: Mina Regina Xavier Magaya. Ha hi ne hi ve kone la ka mbuvana ni tswaliwa ni tlha ni tekiwa kwala ka mbuvana a no boha hi matiko ya le kule tswaliwa kwala murakwini ta ta kula kwala ka makaneta la ka mbuvana ni kone hi ku va ni tswaliwile hi va ka mazwai ni tlha ni ta ta kandza ka mazwai ha tirha ku sala ku hi ku ba honka makwa hi byala mimpunga hi byala mpunga ndzo swi tshama swa byaliwa hlata tsumbula hinkwaswo tinyala ha xavisela nyaka la hinkwaswo swibewu swa maverdura leswi nga nga malo loko a nga limata a wu ta muka na movha wo tala manje swo swi usiwana ku a mati ta hi tekela kambe hi kombela swa ku hosi nga ku byi nga hi pfuna a ku va hi hambelanyana a musele wa ku va hi nga ku hi nga teka mati loko ma hi khasela ma ku ta magama ma tlha ma tlhela
1: na musele a masin'wini lowu
0: ha hi na misele papa na misele
1: a ko va nkoveni ngopfu ka ku va nambu le henhla
0: mati loko ma boya hi hala haleni mo tlhasa ma yehla mo yehla ma tata tshwa a ma tlhantuki ma tlhela swi dya a va teki lava va tivaka misele swa ku loko a mati kuma ti ku hambaka ku tshwaniseka xileswi a musele u fanele ku kerisiwa ku yini u kota ku va mati ma guleka ma famba ma ya lexi hi xi vilelaka swa ku loko hosi byezu byi nga hi pfuna byi hi vonela musele la nyaka la hi nga kota ku tlhela hi hluvuka ku sa he swo swi hi le hansi ya le hansi papa le hansi u kumaka he wondra ku phela ha kuluka he wondra hi ndlala ha kuluka hi ni loko ku banka futhi loko u banka malo a mpfunge swa hi byase swo na n'waka a nu nga gwente papa u nu nga gwente a mpfunga loko a nga li mati papa hi loko o hi tlhasa minkamakwa na ku nga li mati ho ha ku komba ku hala mpfula mina u khasi u yima xitaratini so ku u nga ku voni u gamu bya nsimu a wu ta muka no ni ndzhaku
1: uzindza swinyenyana muzamukazana
0: a hi nga ni ku zindza hi zindza ho kuma a ho hamba u banku tshama nyaka a hi ni mabrinkedi lawa hi tlimbelelaka ma kota ku ku hayi xitaraki nyanyana bya swo swi ku ni sixtema bya leyo u dzima xinongana tsimba xipatelana swa ku loko swa ku phatipatipatia tinyanyana to famba ni ku loko ni tshame ku ta ni hamba mabovo ni tshama loko ni khoma ka nhoka loko ni ku xa ba leyi yi fambile ni tshama loko
2: kani ma mutatana livombo avito dyanga ni Fernando Mazwaya no tswaliwa lomu ka mbuva lomu ni tlhela ni guga kulu swa ve xitasu a nkameni wa kone a minkaju a yi tswala ngopfu a hi swi kota ku zolela tinkarosi hi ntalo hi woxa hi bandra hi tata maphakiti hi dana hi famba na tina hi thani mi ku twana hi ku midzobo hi ganyana na hi tshika hi va hi lwisana loko hi ganyana ku luma hi wutlelana hi ku he kanganyisana loko va ku ganyile a mibejo kutani va ku ganya va wola hinkwato na wena u tlhe u tsutsuma u ya nkwenga kutani mi pfinyana kwalahaya mi kota ku va mi ya vana na wena u nga pfumeli leswaku u ganyiwile ina tatana livona
3: a ntirho wolowo a wu na byala wa ku famba mi zolela a tikarosi u kuma xisakatanyana xa ku va u xi ku tsandzanyana ku tlakula kambe va ta ya teka
2: lava ku hlulaka va ku tekela kambe hikwalaho ku a minkaju a yi tswala ngopfu na yona yi leyi nyingi a swi nga vavisi loko swi vona leswaku a wu dyi u dya ku huma ka pongo wo tlhela wu ya zolela na wena kutani u teka makaju u nyika vatatana va handzulela ukaju a xikaju lexiya wena u teka tinkarosi kambe loko wo ku u ya beka ku ho yaneka nkula va ya tigungula vo wola va famba van'wanyana a tiko leti bya ka mbuva byi ve tiki bya ku zula na kusukela khale a hi hanya hi ku titirhela hi ku dream-a a tiko leti i tiko bya vadream-i a va dream-a va tlhela a minkukuta mi li mitrongo ya ku kukuta la lwandle kambe yole a yi li kone ya mitrongo ya ku kukuta la lwandle la a yi swi kota ku va yi dlaya tihlambi ta ku va a tiko lebyi byi kota ku va byi va byi yanela swi tlhela sisala ni lwandle kutani loko hi khumuka lomu amasin'wini hi tsutsuma hi ya lwandle hi ya kuma leswaku ni leswi swa swingundungundu hi swa kukuta lwandle leswiyana swi chulule va kapala letinene va chuleti va nga ti julikikiki swi hume lwandle hi rolela hi ti ta sweka mitlhutlhu hi dani mihlata laha a yi dyimiwa laha masin'wini laha hi kula na hi ya xikole na ya hanyisa hi swoleswo kutani a wu dyimi byi sungurisa hi swoleswo na hina hi vone a ku va a ku nyuxisa ka ku dyima loko hi vone vatatana va le lava va landzaka timhaka ta ku dyima hi pfuneka ha swone swoleswo na va zwala mihlata leyi va hi swi sakana va ya marakwini va ya beketela va xavisa nkinyenta va buya ni wulombe ni mazumana ni mpupu kutani na hi tata hi hanyisa xiswoleswo
1: lomukambuva a vudyimi byikulu ngopfu swinene muti hi taka byona hikuva mubindzu ra mihlata
2: a nkama wa kona hikusa a mi pfa ku nga na leswi swa ku nkama ni nkama ku nghena a tindhambi ku nghena ku na timpfula hi ntalo kutani a hi byima masimu makulu na hi byala mihlata kambe sweswo a swa ha yenceki leswo hi mhaka timpfula ni tindhambi kutani hi vona leswaku hi ndzuluta ku byala ngopfu mihlata hi byala ngopfu mpunga lowu pfumelaka ni mati kutani hi leswi swo swi hi byalaka ngopfu swone a ku tlula mihlata
4: tihlo ra vona
2: a xa ku sungula eku tlangela radio Mosambiki lweyi a teka tata hi pfuxela swi kalaka ngopfu swinene hi malembe ya ku hindzahindza na hi nga sami hi yamukela radio bya ku tata hi pfuxela kambe namuntlha hi titwa ku nyoxa loko hi tata yamukela a radio Mosambiki ka muganga lowu wa ka hina lowu wu tita va kona na ni hlaya leswaku a leswi swi humeleleke hi tlhelo bya tindhambi i minchumu ya ntumbuluko hi ndlela yimbenyani swa hi tlharihisa a ku va hi hanya ku tiva leswaku swi kona swi fanele ni nkama lowu wa mbiki swi boha hi malembe ya ku tswalangana kumbe ya ku tsavukana swoswi i nkama ni nkama ni to timpfula ta hali tone letiyana emfike hi tiva swaku yi sungula kuna hi September swoswi ova hambiloko a le wuxika hi yona mpfula hi mpimo lowu tlulisaka kutani swi hi tlharisa swin'wanyana leswaku ni ku loko ku li ku dyima hi nga kala hi nga dyimi ntsena hala baxa kambe hi fanele ku va ni kolomu ne ntlhaveni kutani hi sungula ku ku lavisa lomu mfike hi nga ku lavisi leswaku hi nga tshika hi dyima kambe swoswi nakona hi fanele swaku hi ku londzisa kutani loko loko hala hi vona swaku swa ni tlhekeka hi ta ni tlhantlukela kona a ku va hi kota ku a hi ya chapela kona hikusa loko hi nga yenci leswo hi yo tshama ntsena hi lavisa wo mfumo a mfumo na wona wu ni mintirho minyingi wu ni vanhu vanyingi wa ku va wu swi kota ku va wu pfuna lavayana wu lavisa ngopfu lava va loko va lavisiwa vhela va vonaka leswaku mbeni humisa swoswi a fana na n'wamabyaya leswi kutani a huma njhe tani na mbila hina hi humeke hi tetasi kambe ha kombela leswaku a mfumo naswona sweswo wu swi tlhazihela a ku va wu hi nyika minkama hikusa va swi tiva leswaku hi tin'hweti ta ku ku ta va ni mati ma taka hi nghenela entan'wu va hi byela leswaku hi fanele ku hi yenca yini nakaha ni nkama hi leswi hi navelaka swona.

0: mati mebuya matru vate mabuya mabuya vate mabuya namuti aliku vate mabuya namuka emabonanga ndiku dziya sha munduku matalile nkwaku lomukunyuvelile bukana mbanga kwa kufamba munhu yawo yuma yakuhlamala nkwiri amatira mabaye kwini mabaye kwini yeso yisi voniseke so
1: kana aswisa no swidwisisile swa kumatila umasuka kwini
0: asoko masuka kwini amatebe kumabaye kama kanja mabaye ala kama kanja mata vapfule mabaraji mabaraji mapfuliweke mapfuliwe a joni swikwini kwana vapfule vekona zama kota kuti ahitatela lei swi hi vona ka ku hlaya tsungisa ku dima lei a hi na dzimba hi na mpunga hi na nchumu aswo kupfala hi kuma kuni mbewu ya ku tiya wo xaniseka
1: loko u fa ku talile ha swi vona swa ku a ku tshamiseka nga laha hi nga yima kona fa hi le matini
0: laha hi nga yima kona laha pfi hi le matini a ku nga peli munhu a loko pela laha u to nyuvela u nga voniki ko voneka mati so ni a ku voniki nhlanga a ku voniki nsenge a nambuliwa hala mpexeni lowu haleni swo tlhangana swo hambana mbuwu kuma vona ka mati ama sihela hi wona ma hona
1: a tinsenga leti tanga le hale ti fa ti ndzeni ka mati
0: a ti ndzeni ka mati a ti nga voneki
1: mati lawa ma tlhasa ma n'wi kuma fambi n'wi byale yini byale leyi fambi loko ni lowu
0: a mati lawa ma bama hi kuma pei bya le mpunga mina ni nsimu ya yikulu swinene ya ku a nsimu leyi ku ni dyimile ni dyima ni chela masaka marero ya mpunga mazi ni perederiya ni kuma nga nchumu ka swona hinkwayo no kha nsimu sa ku dyima fana ni dyela masimu ni ta kota ku wayikwini na hanya ni vana vanga
1: masaka marabyu ya mpunga ya ku va u tshoveliwile
0: ya ku va ni chela masin'wini nsimu leyi fane u chela masaka marabyu ya mpunga ni xuvela
1: inaka swoswi i swini leswi mu swi endlaka a ku va kunene a mati lawa u ti kota ku va mu tipfuna
0: hi swi swi vona ka hi byela ka matshumpa ti kota ku tipfuna a yena va ku byela mpunga xiwa ku kombela ku pfuniwa hi mbewu hi kombela sikulu paramu hi pfuna loko hi ta kota ku va lembe byi taya ta tlha hi byela mpunga mbenyana
1: handle ka mpunga ni matshimbo lama ma hlayaka i swini leswi mu byalaka swona lowu
0: a hi byeli swimbeni ni ku matshimbo lowu ma vonaka ni yimbelekela wale okay na swimbenyana byela ka swona
1: leswi swi nge a mihlata hinkwaswo swi fambi
0: swi fambile hinkwaswo ku yena nchumu wu kha yi sungulisa a swi tutuswa byirabyo ni beka leswi i pfala ni swi hluka i swiswa ni gama lahaya i pfala ni yimela ku a swi hluka ni ta tlhela ni tsema ni tlhela ni beka kumbeni
1: ku va u kuma mbewu
0: kana kuma mbewu
1: hi swo mama hi byivale ku va hi n'wi vitisa n'wi te n'wi mani vito
0: yona ta mangani kwa ku dyima hi ku ku dyima koloko wena kwa ku dyima kumbe ngana swi swi vona hi swi vonisaka swona ni tamileke xikombiso ka ni tamasini ta dyima a ku na ka ku pela mutolotoro ku na ka ku pela homu
1: lomu muchuka n'wi dyima hi mutolotoro ni tihomu
0: dyima hi mutolotoro ni tihomu
1: hi swona mama hi tlangelele tlangelele kunene dyima ni hambi swo u tata ni tsemela xitoko
0: ni ta ku tsemela
1: ekhaya

Olinda alfe khosa abetulami shoshe ingangenelwa imali ayitisele efana nomalembe mangwane mangena itisela itaye kuona swa kukwanya he kwini loko itisela ekusa akutisela koku hinyimela swa kukube mata famba mati itaringisela itlhela ipusha timbewu totiya hingali na tona hambileswa ku vhela yona mbewu a yi kona a hi yi kumi kambe a hi tiyiseleni swi ta za swi lulama a nga kona lweyi wa ku songa muti wa yena hi wusiwana a hi songi mimiti hi wusiwana wusiwana li kona kambe hi wugama loko hi tiyisela hi ta li heta loko ha ha hanya hi li ni mavoko a xikwembu leswi hi tshamaka leswi na byixa na hi khongota jipela hi khongota xi ta xikisa mianakanyo ya xona lexi nga fele ku hi pfuna hi yona khani mama.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 23 horas a Moçambique. Kuneneke tothela hi jamba Roberto Mudlovu leswaku a hi thasisela amajungula.
2: Mawungu ya vusiku ya emissor provincial de Maputo, Gaza na Inyambane. Mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Mintirho hinkwayo ya lavakulu ni lavatsongo yi fanele ku landziwa hi tindlela hinkwato ku va ku vekisiwa vumundzuku byinene bya ntsongwana. Mavonelo ya vufambisi bya Assemblea Provincial ya Xifundzankulu Maputo, Everon Kasidomo.
3: Murhangeri wa huvo ya Xifundzankulu Maputo a nga Assemblea Provincial, Humelelisani Laveko wa kuva ku ve ni ku tihita a ku vekiseni ka vutomi ni mahanyelo manene ka vatsongwana enkongometweni na ku va va vekiseriwa vumundzuku byinene. Antonio Pascual a twisa leswaku loko munhu a ha li mutsongo i nkarhi wunene ku va dyondzisiwa mahanyelo manene a ku va kula na ha lulamile ku va kota ku khalutisa swikarhatu leswi a nga tlhanganaka na swona vuton'wini. Pascual a vulavula musumbuluko loko ka matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku wupfisa a swirho swa huvo ya Xifundzankulu Maputo hi leti yelanaka ni matirhela ni malulamisela ya mintirho yi landziwaka hi tihuvo ta swifundzankulu.
2: Namuntlha tikweni hinkwaro ku tlangeriwa siku ra ntsongwana. Xifundzankulu Maputo ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula na n'waka ku mangaliwile xiphemu xa 950 wa timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana. Fernando Sidomo.
4: Xiyenge xa hinyelaka ta ntsongwana exifundzankulu Maputo xi vula leswaku ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe hi nga ka lona xi amukelele enhlayo ya ku fika ka 504 ni 510 wa timhaka ta ku hoxela etimfanelo ta ntsongwana a mugangeni lowu wa tiko. Tanihi ku vulaka murhangeri wa xiyenge lexi xa hinyelaka ta ntsongwana a xifundzankulu Maputo, Krizolista Mundlovu, tinhlayo leti ti kombisa ku yehla hi 20% loko ku fanisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe lowu hundzeke. Laha ku yehla loku ku humelelaka hikwalaho ka ku ku patsiwaka a swiyenge swinyingi swa ta ntirho a nkongometweni wa ku va ku vhikeliwa a timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana. Mangula ma tivisiwe hi musumbuluko loyi ku fambeni ka nkhuvo wa ku rhungela ku hundza ka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava, laha nkosikazi wa murhangeri wa xifundzankulu Maputo Olinda Thule a nyikeleke enseketelo ka ntsongwana wa ku sungula a tswaliweke ka xibedhlele xa xikanekisweni xa Kamulotana.
2: Vana va xifundza xa Nyembana va xiwa ku va ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku xixima timfanelo ta vona tanihi mahungu ma koliweke hi Sandra Masangu.
5: Magezi lawa ma chikisiwile hi vanana hikwalaho ka vukulungeli ka siku ka n'wanana hi xinyimo xa matiko wontlhe ya misava. Michado ya ku kala yi nga se chikeliwa hi ntanga hambi ni swin'wana swigelo swi mahaka ka siku n'wanana a nga koli hi tindlela letinene xikarhato lexi nga kombisiwa hi vanana va distritu leyi.
2: Namuntlha hi siku ra xifundza xa ka N'wamba ku banqa ni siku ra ntsongwana. Domingo Ximakalana.
6: Hakunene ya losela munisiti wa kuzantseka wa Radio Mosambiki emisoro provincial di Maputo. Muamba na mukha tlangela tlhano makumi ya malembe na khumi na mabidri na tlakuxiwi swa nga xidoropana ku siku lebyi na koni ku tlangeliwa ka siku bya ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava. Halini ka N'wamba a mintirho tlangela minkhuvo ya mibidri mi sungule ku va ku bekiwa ahazi ya swiluva ka mbangu lowu lulamisiliweki ya tinhenha ta tiko lani ntshaku ku veke ku hambiwa nkhuvo ku va ku hlayiwa swihlayo swa ku hambanahambana swi yelanaka ni masiku lawa ha mabidza ku va hi kuma nkoka hi mayelana ni 50 malembe na 10 na mabidzi na muamba tlakuxikwi swa nga swidoropana.
2: Xiphemu xa 2000 wa vatsongwana va karhi va kuma nseketelo wa ku hungula vusweti va hanyaka ka byona a xifundza xa Ncongweni. Mahungu ma koliwile Fernando Mukhancwa.
7: Useketeli leli liyelana ni ku pfuxeta mianakanyo ya vona leswaku va nga dideki ya mapimo nakona ka phakeliwa ni switirho swa dyondzo leswaku swi le ni matshamelo manene ya ku dyondza. Murhangeli wa xihubyana xi hanyelaka ku seketela timfanelo ta wanuna ni wansati ntsongwana ni mahanyelo ka Gaza a vula ku ve ni ntalo wa vatsongwana lava va rhambula xisati laha va kumaka makiti mangani a switirho swa rhambu la xisati ku ve ni va tibasisa hi swona. Hi tlhelo n'wanyana murhangeli George George a tivisile leswaku mfumo ni vatirhisani va seketela nakona hi swakudya ku veni vatsongwana va kuma a swa ku tihanyisa hi swona ngopfu lava hanyaka ka vusweti.
2: Mi twile mahungu ya vusiku ya Emissora Provincial de Maputo, Gaza na Nyambani. Man'wana ma ta va Mpfhukeni hi minkamani toloveto.
1: Vinti 3:05 hi tlangelile kunene ke Roberto Mudlofu. Inaka a hi yenene hi ya zamba Julio Mavota ku va a hi tlhasisela nongonoko wa ku sungula wu yelanaka ni ku va hi kongoma ka Mundial.
8: Seta kulosa ni koyozela ka nongoloko wa ku sungula amugwanqweni wa ku kongoma a Mundial wa Mexico, Estados Unidos na Canada 2026. Lani navelaka ku buyisela a khume bya magrupu na mabizi lawa ma kumekaka ka mphikisano lowu kusukela siku bya 11 ka Junyu mata kumeka na mapipilitana a Mexico, Estados Unidos ni le Canada ka mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa matiko ya misava. Hi hlayile magrupu ma sukelaka a ku ya tlhasa L i khume na mabizi. Hi ta ku buyisela a xixameto wa hinkwayo mintlawa mi kumekaka ka mphikisano lowu. A grupu A ku kumeka Mexico na Afrika do Sul a ta va ntlangu wa ku sungula hi siku bya 11 ka Junyu wa 2026. Aka grupu A ku kumeka Mexico, Afrika do Sul, Korea do Sul na Republika Checa. Ka grupu B ku na Canada, Bosnia, Qatar na Suiza. Aka grupu C ku kumeka Brazil, Mauritius, Haiti na Escócia. Kukumeka aka grupo D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália na Turquia. Grupo E, Alemanha, Curazão, Costa do Marfim na Equador. A grupo F e Países Baixos, Japão, Suécia na Tunísia. Grupo G, Bélgica, Egipto, Irão, Nova Zelândia. Grupo H, com a Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita na Uruguai. Grupo I e França, Senegal, Iraque, Noruega. Grupo J, Cucumeca Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia. Grupo K, Cuna Portugal, República Democrática do Congo, Cuna Azerbaijão, na Colômbia. Grupo L e Grupo Zalgamo, Cuna Inglaterra, Croácia, Gana, na Panamá. E Cume, Zama Grupo Namabizi, Makumeka kaka Mundial wa México, Canadá, na Estados Unidos, pigisa no sungula ka siku dza 11 ka weti ya Junho inga kuyone. Ave nongoloko waku sungula amgwanqwini wokongoma a Mundial kola ka switichi swa Maputo, Gaza na Inyembane. Juli Mavota ave na wene ku dai kuyengeta.
2: Radio Msambiki,

0: A tshama ko ka n'wamba Maria lweyi wa Libungu, Maria lweyi wa kuxonga kutani ke ni tshama kwala. 23:21 ku nge le ku nga ni hi ta va hi le ka 23:30 ku va hi kuma ultimo journal.
1: Radio Mozambique.

izvanotsva kuva hi kuku cha u tidzunisa hi xiwudeke hi ku sa xi le khuzini hi xi vuketamela hi mavoko kunene a tinsulavo ya ta mufani ta tiko lebyi ti ku chuka kunene ti ku tekela kasi ke loko munhu o tlhasaku lexi xa ni lumba ku sa wo yitamela hi mavoko swi nga va swi n'wi fanela kasi xi nga khuzini kona lowu a ta ka chikaku hayi khona ni nga ni komba leswi nga khuzini u deke ku sa swa ni lumba swanga hayi.